0: pangalan og eksperto mga higala sa isgutanan. Di ba? We can state our opinion mga higala, but not necessarily ngamin tao. Tama ni ako ah. Ako ang mga higala, may opinion. I don't know, parehatag opinion. Pero para na ako, you don't have to bend the law. Nga naman, based on my readings. Oh, not, that's not what I think, but that's what I read. No? Hindi na kinahanglan pag i-bend ang balaod. Nga naman, ang balaod mismo, ang iyang tumong mga higala, mao ang justisya. Onto palas 8 buntag katropa, balik na man lamang nini. Kadyot lang yun.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
5: Exciting!
1: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
6: Alas 8:09 na may galandag na sa itong bagbanag o manuman may buntang sa itong mga mag-uuma diha. Aron mga igala nga sigurado nga bugat o gadako taghalin no, sa pagpamaligya na ito sa itong mga abot sa kaumahan. Gamitin na may galang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer dugay na may galang gisaligan sa ito mga kaigsuunan sa kaumahan. Aron mga higala nga dili in town magsigig makap in English kag pilyor, no? Gamitin na may galang og Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit na sa nagunang agribet, dili butika ha, agribet. No, sa inyong lugar, nationwide.
7: Bullseye!
6: Nan?
7: Bullseye!
6: Nai-comment diri si Raimundo Ribucas, oh, Duterte, no due process, break the law. Dili, nga di ba? Bisan pa mga higala og muingunta nga na, sa panahon ni Digong na ay mga somehow may gala na lapas no muingunta may gala na ay pulis nga nag-dispense mga higala sa ilang duty no na sa ilang nag-exercise ilang duty and then duna mga higala ay negligence or whatever imprudence pananglitan mga igsoon pananglitan kang Kian de los Santos ang mga giingon nila may galang responsable sa maong pagpatay or sa may tawag ana may gala whatever they call that napriso ba sila o wala I think napriso man sila no ngano man clear man ang warning sa una ni PRRD no in the performance of your duty of course when your life is at stake mga gala that is not bending the law that is in accordance mga gala sa balaod kung pananglitan mga gala ipit ka no well kaysa ikaw mga gala may maunhan no? Kay wara bay human rights nga mulaban nimo. Pag ikaw karon police officer unya madunggaban kag tirungan mga higala sa tirungan sa kaning ginanggang nga gigamit sa solvent boys kay giatake kaniha. Unya gitaslok sa imuhang tilaok ng tirungan mga higala. Wara bay human rights mo ingon luuya sang pulisa eh? Wala. Ay sundalo mga higala mapatay sa NPA. Wa may human rights mo ingon luuya sundaluha, luuya sa mga anak, luuya sa asawa. Luuya sa laing asawa. Wala imo ingon na eh. No, pero mga higala gato mga habitual delinquent gani. So may pasabutan ng habitual delinquent kanang murag ilan ang bakasyonanan mga higala ng Silda ba? No? Sige adto Aguanta Hotel. No? Pagka na gani sila mga higala may mamatay. O kanang ginaingon nila nga mga batan-on o mga children in conflict with the law, nga nakapatay mga kaigsuunan, kana. No? Pag naa mga higala, membro sa kining NPA, mga higala, makapatay sundalo, kana. No? Ipatigbabaw yung human rights niya mga kaigsuunan.
7: Bullseye! Bullseye!
6: So, ingon ka mga higala, kang Duterte kuno, break the law, dili bend the law. Eh, bisan pa, granting without conceding, itugutan na to. Panalitan, ibutang tala may gala na ay breaking the law. Nagpasabot ba nga tama si bending the law kay ang nakalabay ng administrasyon breaking the law? Dili. Dili gyap, mali gyapon. Arong ka never be right mga egala kung bisan pag ikumpara nimo sa another wrong. Eh wrong compared to another wrong, that wrong mga egala is still wrong. Tama man siguro na akong huna-huna. O nasubrahan lang kong kape mga egala. Sobrahan lang kong Santon Gold Coffee Mix. No, dili man na pwede, dili, it will not, ano, it will not build up your argument, makaingon ka nga tama ng iyahan. No, no, ibutan talang mali, mga igalang, pamaagi ni Duterte. Nagpasabot ba nga tama si Bendalo? No, mali gyapon siya. Because we don't bend the law, we obey the law. We follow the law.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Sundo na to ang balaod, mga igalang. Alas 8.14, kadyot lang, mga igalang, dawat sa kubalita kay Tagong Pulis. Gigarantiya ang kaluwasan sa mga buot maghatag og impormasyon sa aktibidad sa ilegal nga droga. Kana kay para mahurot na ng mga adiktos mga higala. Saro ta kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
2: Katropang Arnel, gigarantiya sa kapulisan sa siyudad sa Tagum ang seguridad matod pa sa buot maghatag og impormasyon kung adunay mga tigdan nga ilegal nga aktibidad o kalambigitan sa ilegal nga droga. Sumalapan ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Ricardo G. Bahan na prioridad nila ang kaluwasan sa concerned citizen pinaagi sa pagtago sa personalidad sa papadangat o reklamo o impormasyon kamahin sa ilang kasayuhan sa mga drug personality sa ilang tagsatagsa ka mga lugar. Matod ni Colonel Bahan nga human nila madawat ang usa ka sumbong mamahimong unang ipagayon ang verifikasyon kalabot sa impormasyon o nailusad ang impormasyon o gining higayon na dili na obligaryong musaksi sa lugar ang impormante. Kung di malampuson man o dili ang operasyon, pabiling confidential ang pangalan sa impormante alang sa ilang kaluwasan. Mahinom naman nga sunod-sunod ang kanapusan sa Tagum City Police Station sa ilang mga operasyon batok illegal drugs. Din pipila ni ini mamahimong o nahimong kabahin ang mga positibong impormasyon ikan sa netizen. Karagahan usab batod pa ang operasyon resulta sa hugot ng kampanya batok illegal nga droga ubos sa pagdumala ni Colonel Bahan. Sa pagkakaroon napasalamaton si Bahan sa napakabarang komunidad nga naghatod og mga impormasyon aron hinahinay mapuo ang mga tipayot sa illegal nga droga sa Dakbayan alang sa Kalinaw. Dibuti sa hepe nga nagpabiling manageable o kontrolado ang peace and order sa Dakbayan o padayon ang ilang paningkamot alang sa Malungtaron, Kalinaw. Ikan diri sa Tagum City Police Station alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, Extra News. Live report.
6: Ayan, salamat Katropang Larsanyol sa detalye sa report. Oras na to, Miguel, ato na kita ay 15 minutos pasado, alas 8 buntag, o kining oras ato at ganin nyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, doon ay mangustine, ang palaya malunggay, garlic o spirulina. O mayo kayong tabang, Miguel, alang sa ato ang panlawas. Aron nga muubos, Miguel, ang ato ang taas na high blood pa. No? Kung ato, Miguel, ang kanang sobrang sugar. Sa atong kalawasan. Ay, bukumpiyansa, kinunay hugot, depensa, bagayala, para sa atong panlawas. Alas 8.16 na, bagay higala. Kadyot lang kay, aduna, mga higala, ay multicab. Minivan, mga higala, gikawat sa giparkingan niya, compound, sa Tag-Iyas, Panabo City. Matay, no? Okay na yun ang Pilipinas, bay? Safety na yun. Atong sharon kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bong Alga Brisa Report. Live report.
8: Unsa ka dili gawad ng multitask ang nagkawat mo sa pagsabala pa ma-inhale mga kabataan ni Sam Tagil. Nakaparada sulod mismo sa compound sa pag-iwa sa Panabo City dato na Hulyo 2023. Nagbasa sa pinta-imutyang na impormasyon na makipdan na laman sa kanila nga si alias Danilo, 40 anos, hindi ko sa puro ka sibuyas, Grido, Panabo City, Paco de Lorte, nawala na ang niya na binibaan mo sa sa iya kinigitan ko, ada lugar di dito ng parking, o gupuan kindi, matot pag-ihimo ang mga pagkalawa, at hindi sa oras na wala na wala na sa bantay. Ngayon ang mga kasakyanan ng minibaan na tutuki, na rulay niya plate number KDG 6732. Dibuti ako sa Bidalino, na nabilin matutuan niya ada tutik ng rulay sa kasakyanan, at ito sabi niya ang driver license, national ID, land bank in regard, mother's ID, or business ID. Hindi pa tayo pa sa karoon nga ang investigasyon sa kapulisan, ang mga mag-ailhan ay mga responsable o mabawi matutuan ni kawat sa kasakyanan. Kung itong siusap ang mga posibleng mga CCTV camera sa maugat lugar o yung sa kasik dito sa mga kadalanan aron lamang ang makatabang kini sa pagsubay usap sa ruta sa mga suspitado iawag usap sa kapulisan at ang publiko ang utamang pinaagya sa talaghatag o impormasyon kung adunay makita sa bilis sa ugat minibahan ng multikap o adunaw sa ikasibalong ang hitabo ang gagari bintan on sa matupang impormasyon mahibo kini ipahibalong at maslaming doon na mga kapulisan aron sa mga daling masubat ang mga isulutang gasaso ang talagaparayan ang investigasyon. Ginasig usap ang mga kumpiya sa mga sakyanan na sigurohong luwas o ang ilang mga gipartingan o matutang gamit din sa mga dugan usap na security measures aron samang malikayan ang susamang instrumento. Matutang sa tatagiya na ang iyahan sa sakyanan tulad na mismo sa gate sa tropagano dito sa mga compound.
6: Kawat pa. Sulod na mismo sa compound, nagikawat lang gihapon, Bong.
8: Kawat. Okay, nakabinig. Nakabinig din yung sosik na nagtanggal ng sosik ng katupare. Kumpiyansa na kayo kayo na nagsimbalan. So, mga alunas na dlaon ko, iyan na matik ng katupang Arnel. Yung adunay ni Usig niya, ingro, magawag, adunay na maganda. Pero di baliwala lang niya, kaya tulog siya kasalugon, yung balik siya tulog. Pagdating ko subuntag, pagdawas siya, disinig na nasa partingan, sinasya nga, huwa na iyan mong pinabito sa pagkarabi.
6: Pastilan.
8: Inundang alas 6 media sa buntag, iya kining ipablatir dato sa Panangpo City Police Station o imbestigahan pa na karoon na panahon at pagpapasin.
6: Alright.
8: Okay, kaya nasa itong himog pag wala ito kayo, nanukagdikan sa itong himog ng Tropang Bob Obati Algabri at Open News.
1: Live report.
6: Dahil salamat ka Tropang Bong Algabri sa report. Giring balita at garinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Mga katropa, doon ay virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3, 200 IU ang Premium D3 anti-cancer. Kinibay, huwag makahatag ka na itong instant nga energy. Balita ang Premium D3 mga katropa, huwag tumara kini matag-adlaw. Aron nga protektado ka, labi na mga higala nini mga cancer-causing cells. O mga free radicals, nga mga higala maoy anaas palibot, nga makadugang in town sa tuang ini mga balatian. Ang Premium D3 mga higala gigamagi apod-apod sa Yes to Health o sa Y2H mga kaigsoonan sa Yes to Health Incorporated alang sa tuang kaayuhan. Mapalit ka na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
7: Bullseye!
6: Alas 8:20 na mga higala ang Tagnas Buntag. Babylene Lopez. Ini si Armando ba? Comment lang mo diha, no? Hindi na kumukuha na. Sige. DG si Toy Tagamura, Maying Buntag, Katropa. Shout out Sir Arnel, watching from South Korea. Gikan ni Vance, 1252.
9: Good morning!
6: O si Manuelito. Now, para yun ta. Kaya gi-explain ba nga gala sa Osaka, sikat naman kuno ni siya. Gumikan lang kay... Nagprograma na sa TV. Murag kuan mo siguro na kanang bayad nga programa man siguro nang kuan na nila mga kaigsuunan. No? Now, matud pa mga higala niya nga okay lang nang bendalo. No? Okay lang kuno nang bendalo mga igsuon. No. Ayon pa si Raimundo diri update sa baha sa Davao. Ang iya distrito 2 na puy gibaha. In taon sab niya, distrito 2 niya Pasanginlands pulong. Na mauron. Sige, padayon ta. Atos na mabinaon gab kay malangan ning ato nakahanay diri.
1: XFM Katropa.
10: And the law. People are reacting viscerally to this controversial phrase, assuming it automatically violates it. But in truth, bending is not breaking. You see, laws are written by humans, rigid on paper, but alive in application. To bend the law is to interpret it humanely, to make room for justice when the letter of the law fails to capture its spirit. You see, breaking the law rejects the system entirely. entirely. It's defiance for personal gain or power. Gaya na lang ng tinatawag nating extrajudicial killings. That's 100% breaking the law. Bending the law, however, acknowledges the law's existence but stretches its application to uphold a higher moral or humanitarian principle. Humanitarian parole.
6: Kalilanggap. Hunong sa. Ma'am, bending is not tantamount to statutory construction or constructing the law. No? Lahi raoy! There's no such word as bending sa legal parlance, no? As far as I know, mga higala, no? Wa pa ko'y nabasahan nga kamo mga lawyer o oh, mga abogado, no? Mga judge. Kung unsa ba kamo di paralegal, illegal unsa ba kamo? O nakaagi mo kanang subject nga statutory construction. Naabay word ga bending? Bending machine? Nay legislative intent. Ano, no? Nay legislative intent, no? Or intent sa framers of the Constitution. Pero wa ko mga igalay nabasa nga bending. No? Dili madag, kuano, dili madaog palami-lami mga igalag accent or articulation. Dili ay. Articulation, enunciation, pronunciation. No? Actually daw, mga igala, actually, oh. Parehara na sila, mga igala. Mama, tinga ako, Raimundo ba? Mama, lagi mo argumento, ano siya, breaking o bending. Ayaw! Sabi niyo mo ba, kanang extrajudicial killing inyong ginatawag? No? Dili ka, wala pa na nabamatunan nga, mga igsoon nga, state-sponsored siya. No? Kay buingon ka og extrajudicial killing, daghan sang nangamatay panahong Pinoy. No? Kanang extrajudicial nga word mga igara, gigamit lang nila na aron iduot si Duterte sa pagkakaroon. No? Ngayon naman, wala man si Digong muingon nga patyag yun. Ayon niya, kumud naaga ni precondition kung musukol, oh, depende na nimo, sige. Alang-alang man mga igara, musugo kasi mong pulis, niya muingon ka, kung musukol, pagpatara. Gimaw imong agtang para may maigo. No? Kung musukol, alam, di ka mo dipensa sa imong kaugalingon, mga igala.
7: Bullseye! Bullseye!
6: No? Kay mo man na ilang ginapalutaw karon nga, gihimo nila, mga igala, justification sa ilang pag-explain nga maayo ang bendalo, no? Dagway ani mga igala, eh. Puryagaba. Murag yung timos nga naughan may galag basakan. Ayaw! Ilang gina-justify nga maayo ang bending lagi by making the past administration maot. Oh, ilang ikumpara ba? Oh, asa may mas maayo, bending o breaking? Dili lagi na siya maayo nga argument. Dili na siya sound argument. Uy, sa kung saon ni mo. No? Bisa pag muingon ko, tinood. Oh, di na to napigan. Sige, di tamulaban na lang nakalabay ng administrasyon. Kadigong. Ibutan ta lang. Ngadili si Digong but ang mga alipores or mga pulis may kailangan kaniadto naka-break sila sa balaod. Kana ba nag-justify nga maayo ang bending? Dili oy. Dili mga igala, dili ni siya justification. Tungod kay mali to. Unya kinisang mali imong atong i-rectify ang mali kay mas mali man to. No. It is as if choosing lesser evil and saying that lesser evil is not evil at all. No. Dili, di ko mo dawat ana sa akong kabahin may gala in my opinion. Di ko mo dawat ana when it comes to morality, di ko mo dawat ana. No? Is it pareher na bigelas pagingon nga white lie is a good lie. Bakak ya po na, mamakak ka, no? White lie man ang usap ng mga bakaka na. Bakak na siya. No? We don't categorize wrongful doing by gala by its gradation or level. Pag mali, mali eh. Ano ba siya kasimple mga igala? no? Dili pwede nga sige, dawato na to. No nga sa nakalabay ang administrasyon prone sa breaking the law o nagabuhat og breaking the law. So mao to imong justification nga sila gani sa una breaking ganito kini nga mo bending rin ron. So justify nimo kumbaga ang mali. No? By citing another mali. Inyo mo ingon katama ning amo arang-arang na lani. Mali gyapon. Gyapon. No? Madam, kinsa man kang timusa ka nga naughan sa basakan. Sa balaod, doon na tayo panultihon mga higala. Pahumanasan na siya, Biki, para i-display na. Pahumanasan na, Gab. Pahumanasan na.
10: Sige daw. Law's existence but stretches its application to uphold a higher moral or humanitarian principle. Humanitarian parole and executive clemency. You know, it's compassion working within the limits of legality. Actually, even great leaders, judges, and revolutionaries have bent the law to make way for justice. Think of whistleblowers who expose corruption despite confidentiality laws. Were they criminals? Or were they human beings choosing what is right over what is written? In the legal world, madalas nating naririnig yung
6: op, op, op.
10: The art of the moral
6: unit. Sato pa, parang sinabi na rin ni, kuan nga, na yung mga written nga dili tama. No, parang sinabi na rin may gala nining timusa ni may gala nga, na yung mga written nga dili tama. That is why you have to bend the law. Bisan kuno mga judges, mga great leaders, they bend the law mga higala. Ano dili siya maayo nga mensahe ang bendalo mga kaigsunan. Musamot og kaguot ang dughan sa kabus. No? Makita na gani nato mga higala nga. Ang balaod gani unta mga higala, those mga ipanultihon gani nga those who are blessed in life should be more in law. Kato mga hikahos kinabuhi dapat mga higala mo toy makaingon ka ba nga mo ni mga dapigan sa balaod or mo ni naadri ang mabigat na killing ng batas ba? No, mabigat ang kiling ng batas doon sa mga tao, mga higala, nga medyo apiki. No, kaya nga naman, dapigan sila, tabangan sila, hatagan sila, mga higala, kagahom sa estado. Karon, mga kaigsunan, with all this mga prevalent ka nagkakahitabo, bitaw nga, pag ikaw kabus, mga higala, doon na kay kaso, no? Ingin na ka, mga higala, panantan, druga. Na during the time, mga kaigsunan, doon na gyoy problema sa pagbuta, doon na gyoy problema sa ebidensya kay yes, gagamit ka. Yes, gagamit ka, pero during the time nga gibaybas ka, wajoy nakuha ni mo. Kadagang nahitabu, anak ba, kaigsoon. No? Yes, napalitan na ka kausa, kaduha mga kaigsoonan, no? Pero adtong panahon na, mga higala, ginahimo man na ni sa ka-BBM karon. Ka-BBM nga administration, no? Ayaw magtuo nga wala na ginahimo karon mundo, ginahimo na karon, no? Kadagang kaayo karon mga higalag na tingkagol nga niyatong panahon na nga palitan sila druga wa sila dakpa kay kuan ba man to test by no test by pa to panahon may gala nga wa na ika-report gidakop sila mga igsoon why nakuha pero kay nadap mo lagi na kuan naman kuno sila gidakop mga higala gibutangan sa kunsao no pangulipas para magpositive gi painom may galag tubig amot na nang unsa nang tubig na. Mga pait-pait man. Pag ihi mga higala, di positive. Charon, okay, priso. Kagawas man lang yapon, gano'n man. Ingnon raman ka dito mga higala nga, ang kuna na. Aron nga, maka-apply tag plea bar. Ang kuno ni mo na, plead guilty ka. Ay nag-sukul-sukul. Kaya musukul ka, malangan man yung ka. No? So tawag na to ang nagyapon mga higala, bendalo. Mauna siya mga sitwasyon nga ang kabos may gala, mangluod o size balaod may ingon nga, matay ning balaod, may ramanig na atay kwarta. Kining balaod, may lang ni sa naay kwarta. No? Kining balaod, may lang ni dito sa mga adunahan, naay gahom. Kaya nila mga higalang mapadagan o paspas nila mga higalang nga makabuot ng hustisya. Pagkita ganing mga kabos, intawon, mga mangita ng hustisya, no? Magsigig ka delay atong, kuan, magsigig ka reschedule atong hearing. No, magsigig ka kausab. No? Mga katropa. Oh, hearing na ron, naan na mo sa kuan, makalitag ka postpone. Oh, balik na mo sunod semana. Na kay hiskutan ng yuta, mga kaigsunan, dugay na mo diha na muyo. No? Anhat na gi, anhat na mo natao, anhat na gi sana gilubong inyong pusod. Ano ba? No? Pero nikalit ni tumaw na ikwartahan, mga higala nga kuno, maoy tag-iyas yuta. Wa kay mahimo, mga kaigsunan.
7: Bullseye!
6: Mauna, mga higalay, sana, mga isa sa mga butang baga magkapasakit sa buot sa kabus. Oh. Nga naman, wa man sila mahimo, mga higalay. Karon, wingon ka nga, okay man ang bendalo. Okay man ang bendalo. Yang pobre nga nakasinati, mga higala, nga ang balaod ni bend. Paingon dito, mga higala, sa naikwarta. Unsa kay bation, may galas kabus, maminaw ani ni kuan? Optimus Prime? Okay lang kuno, mga higala, ang bendalo. Sige daw, padayon gab.
10: The human beings choosing what is right over what is written. In the legal world, madalas nating naririnig yung the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. It bends towards justice. That line means progress is rarely linear. We reach justice not by blind obedience to rules, but by stretching those rules when they no longer serve the people they were meant to protect. If justice is the destination, then bending is sometimes the only way to move the arc. So is bending the law inherently wrong? No. What matters is who bends it, why, and for whose sake. In the context of the senator's words, he was clearly referring to pagsusoli ng pera ng taong bayan, reminding us that at the end of the day, the law exists to serve the people, not the other way around.
6: Okay. Grado. Konbinsido mo? Kaya di na kung ma-explain, kapoy man. Kapoy explain na niya. Kapoy mo explain, mga higala. Maminaw ra mo gingani nga. Totoo mo gingana. Bahala mo, Diyos yung buhay. Alas 8.34 na, mga higala, ang tagda sa tubag panaguban-uban. Mga katropa, natay ginaingon nga, rule of law. Okay? Og ang ato mga higalang nasod, no? We are under the rule of law, not under the rule of men. No? We emphasize even mga higala, the constitution we call it imperious, supreme. But pasabot wa na ilabaw pa na, no? Supreme, imperious, no? Ni mo na source mga higala sa gahom, no? Kini mga igsoong ato ang konstitusyon. And ang ginatudlo sa ato ang mga higala, at the very basic, we follow the law. Nga naman, ang presumption din ha mga higala, you don't have to debate if the law mga higala is inhumane or inhuman, mga kaigsoonan. Tungod kay kung naana ng existing law, unless otherwise repealed mga higala, naana ang existing law, the presumption is that tama na. Ngayon man, mga kaigsuunan, wala man lang nagikatulgan, then pagkabuntag, naana na. For example, Republic Act or Special Law, mga higala. Ngayon ang i-presume siya as valid and of course in effect. Bisang pag na-challenge, mga higala, diha, of its constitutionality. Ngayon man, niagi na siya, mga higala, House Bill, na-counterpart bill. And then mga kaigsunan, pagkahuman, nag-bycam. And then pagkahuman, mga higala, gipasa sa presidente por perma. And then pag-after that, mga higala, gipublish pa. Because that is the requirement, mga higala. No, 15 days. Di mo effect siya after 15 days, mga higala. No? Muna ingon sa balaod. So, we deem it valid, mga kaigsunan. Di na pwede maingon mali, manibalauran eh. You challenge that. No? Ang constitutionality niya, mga kaigsunan. So ato siyang sundon. Sa atong balaod, mga higala, doon na po yung ginaingon nga the law may be harsh, pero it is the law, mga kaigsunan. Ngano man, Sige, kaingon ko na dire sa presumption nga ang balaod nagtan-aw unsay kaayuhan. No? Kaya ang balaod mga higa, labi sa pag we consider another theory, for example, ato ka sa positivist theory, ato ka mga higala sa kining sa social contract theory, ato ka mga higala sa kining classical theory, kining ila Thomas Aquinas ng mga theory magaigsoon. Ato mo sa balaod kaayuhan man yun, no? Ang tumong ang end mga higala sa balaod is justicia, kaayuhan alang sa tanan. Giving to each other what is due to them. So, kailangan pa ba nato siyang bawugon para dito? No. Dito ginapaingon ng hustisya, dito ginapaingon ng balaod, mga higala. No? Okay, don't agree. Gamiton ang word nga bendalo. Kaya mag-create siya, mga higala, another interpretation.
7: Bullseye! Bullseye!
6: And if, no? And if, mga higala, doon ay mga instances, ang application sa balaod is not, it's not bending, it's application. Simple, mga higala. No? Panalitan, gi-apply karon ang balaod on certain situation, mga higala, ingani-ngana. Wala nagpasabot nga gibawog, murag suwang niya nga gibawog, mga higala. No? Wala nagpasabot nga gibawog ang balaod, aron nga mapasibo sa sitwasyon. No? It has been applied, it is applied to the case at hand or case in the bar, mga higala. Wala na gibawog. May man nagsuwang kay bawog. Gi-apply siya, mga higala. For example, it has been interpreted and construed as wala po nagibawag. Ang interpretation, ana, dili na interpretation niya, sari-sarili lang. Pag nag-interpret, mga higala, pag i-interpret ni mo ang balaod, grabe, basihan diya. Mga intent, legislative intent, ganong gi-apply man, ganong gingani man pag-apply. Oh. Wala na siya, mga higala, gi-bend. It's not bending, it's application. Kung gano'y application sa balaod.
7: Bullseye!
6: Now,
7: bullseye!
6: Dili man pwede nga ma-please tatanan sa balaod, naagyo'y masakitan. Murarag kaso ba? No? Ano na amay mapildi? Ah, natural. Lisupong munda o munduha. Ano yun na? Now, magpasabot ba ang injustisya na dayon? Wala. Ilipod, mga higala, no? Sa imo ganito ni pabor. No? Meaning, that is due to you. No? That is due to, and that is justice. Ngamikan kay basi kang inyong understanding o basi kang understanding ani niya kay bright magkuno ni siya no kasi kun sa day kurso ani gab kay political expert naman siguro ni si kurso ani niya kasi basi ang imong pagunauna sa justice equality dili ba ya equal tag opportunity equal tag access nata equal protection mga higala yes but justice itself per se mga higala is not equal it's equity equitable. Mo ganin ang to give to each other what is due. Ang simple example di mga higala. Kung magbahin kag pagkaon, parehason ba gudi nimo kaon ang maguwang manghod? No? Parehason ba din nimo bahin sa pagkaon mga higala ang manghod nga 4 anyos gadi pa man mga higala kusog mo kaon. E pareha din nimo bahin dito sa 12 anyos mga higala nga kusog naman tumo kaon kay sige naman tog la mierda, sige naman tog lakwatsa. No? Mas grabe mang physical activity ato dili. Injustice ba pagdako ang pagkaon sa maguwang gamay sa manghud? No. That is justice per se. Mga higala, hustisya na ano man. You give to each other unsay angay niya. What is due to him? Di angay man to niya dako, imo na dako. Dako magagpanginhanglan nun kay dako naman ka. Oh. Di ba na injustisya? No. Kay dili man gyud ta equal. Dili man gyud ta equal. Ano ba nang litan lagi kami? Makareklamo mi pero umi mahimo ka naman. Mo income man mi. Ngano mas dako man kog bayaran buhis kaysa among dako man kag sweldo. Nya mo man ning balaod mga higala. Mali di na. Nya i-bend na to. Tanggalon ta na lang nang dalo maybe harsh but it is dalo. Tanggalon ta na lang mga naganit tay ignorance of dalo excuses no one. No, naganin anong, ato na lang ang tanggalon ng section 3, mga higala, diya sa civil code na to. Ato na lang, mga higala, ang butangan na nga bending the law will excuse someone.
9: Pino nga! Ayaw!
6: Ato na lang tanggalon na, butang-butang pamantaan ng ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ngayon, pwede raman dahil, mga higala, we bend the law in order to serve justice. We bend the law. Dili ko na nato sundon ang written in order to uphold mga higala the spirit. Dili actually mga higala ang verbal legis, no? o kining spirit of the law, kanang word of the law ba, rito man itawag lag verbal legis, no? O ang spirit of the law, dili man na siya contrary to each other. It has been there, mga igala. You only have to interpret it correctly. No? You have to apply the intent, mga igala. Dili man na siya, kuan, dili man na siya, walay balaod, mga igala. Walay provisions balaod nga magsungi, mga igala, sa matag-usa. Walay nga na. Coherent na tanan. No? Kapag ang balaod, panalitan, ang usa ka statutes o isa may igala ka special law, mo sumpaki siya dito sa konstitusyon nato, automatic ay padeklarata na mga igala nga unconstitutional. Gano man, dili siya coherent sa giingon sa atong konstitusyon. I think that's simple, mga igala. You don't need to, you don't have to separate the verbal legis and the spirit of the law. Gano man, usara na sila mga igala actually. No? You just have to interpret it correctly. No? And when it is applied, mga higala, paingon dito sa mga sitwasyon, we submit to the wisdom, mga higala, of the officers of the, of justice sa mga huwis, mga kaigsuunan, interpreting the law in application ni adto mga kaso, mga higala. Dili na bending, oy. Dili bending ang tawag, ana. Bending ni tawag, ana. Bawag-bawag, murag mga suwang, ana.
9: Ayaw!
6: Pwede di ay na. Mga kaigsunan. No? Hey, dapat, na yung mga panahon ko nung, sundon ni mo ang wa masuwat. Over dito sinasuwat. Para lang ko nung mga igala nga mapatigbabaw ang tama. So, are you implying nga ang mga nasuwat, di na tama? No? Pero, unta ni, kasi tama na si di, kay... Ilisan na nato ng section 3 sa civil code na to. Sugot mo? Okay, ang nakabutang diya kay ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. No? Ato na ng ilisan. Ignorance of the law is excuse when the bend the law is applied. Agi mga higala, isunod na ko. Wala siya gisulti diya, Gab. Tama na na. Eh, okay na na. Tanggalan na siya. Accent ray galami, ana. Sorry ha, pero ako mga igala, I won't submit to that idea. Di ko. Mga egson. Una-una, oni mo. Kapuya, wag iskwila, mga igala, ng balaod. No? Kamu di mag-atorni na minaw. Kung minaw man mo. Okay na mo, ana. Mo yun lang mo, ana, just because pro-admin mo karon. No, di na lang po mo istorya. Mali man eh. Mali nakapait karon eh. No? Kung tinuod mo nga sa tama mo nga side, no? Tingog mo. Pwede na dahil na. No? Sige lang, ilang hilabti na kay ato ng kauban. Mali na. Na katropa. No, mali na. Bendalo. But pasabot niya, pag ang kawatan, nag-uli, nagkwarta, may gala, honest na siya. Di na nato presyon, kaya ni-uli naman.
9: Ayaw!
6: Paano na itabo, may gala, ito ng uli, kwarta dito sa kuan. Katong mga gipangkaw-kaw nila, may gala, sa mga construction. No? But pasabot ba, mga gala, that they had done, ma-obliterate na. Mawa na. Mga gala, ang ilahang criminal liability. Or ang ilang liability, for that matter, mga gala. Gumikan kay giuli naman niya ang kinawat, dili na siya kawatan. Muyon ka nagab. Ang kawatan mga higala nasakpan para tadtong nangawat karog multicab. Iyang iuli karon kay nabalita naman siya ni Bong Algabre. Drive niya karon ang multicab mga higala, iadto niya karog police station. Tama na yang gimo, tama. Giuli niya ang multicab kay di man to iya. So, pwede ba ta mo ingon nga? Ayaw na lang, di na ta magkaso. No? Ako'y tag-iya mo yun ko, di na lang ko magkaso kay iuli naman ni mo, at least giuli ni mo. Pwede na. Dili. No? When it is a crime against property, it's a crime against person, mga igala, and na ay intent. Na ba to intent? Oh, na ay intent to. Kakuha niya ang multicab, gidaga niya may igala multicab. No? Ay, ang iyang intent mga igala is to gain advantage. Oh, taking that property mga kaigsuunan. So kay giuli naman niya, parang nito iuli niya unya. Kadungo siya ron, yan ang komentaryo ta. Giuli na niya. Wala na siya criminal liability. Wala na yung theft, no? Wala na. Nga naman, giuli naman niya, dili.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Magpabilin, lahi ng pag-uli, lahi itong pagkawat. Bisa pag giuli ni mo na, liable niya pong kaskawat.
7: Bullseye!
6: Nga naman, wala na, humanana, consummate na. No? Na-consummate na. Nahumanan ni mo.
7: Bullseye!
6: So pwede ba itang maingon? Dili, oy, tama na. Dili na nato na siya. Dili na nato siya kasuhan kay giuli naman niya. Tama na. Ay, dili na. Mao.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Muna'y bendalo. Muna'y bendalo. Ngayon na nato, di na nato labaron. Ang importante, giuli nila ang kwarta. Panalitan karo maingon. Iuli na mo ang maleta. Oh. But pa sa but, mga higala nga. Wala na may sala. Oy, dili. Giuli na sa giuli, gibalik na namo sa National Treasury ang PhilHealth budget. Wala na mi sayop. Dili. Kung nahimo na ang sayop, sayop na to. Tingnan na pwede nang ayaw na mo god. Wala na kaso basta iuli lang ninyo ang kwarta. Kawatan gyapon to. Oh. Kapuyo eh. Importante kayo ang rule of law ano man kita mga igalas Pilipinas. Dili ta under hari o nibisan kinsa may igala nga politiko, no? Under ta sa pagdumala sa balaod mga kaigsuunan. Murang importante ang rule of law atong sundon mga kaigsuunan, no? Karon kung mo ipatigbabaw na to ng ingon na tong timos mga higala nga bendalo, wala, delikado na. No? Delikado na. Kay sila na ba'y maiguan na sa iyang giingon nga dili ko no mga higala dautan ang bendalo. Ang dautan ko no dia kung kinsa mga higala ang bendalo nagbend o para asa naglin ko no ang gibend. Unya karon be pananlitan. Accountability atong isgutan. Kisa may gipang priso ninyo? Kisa may gipang kasuhan ninyo sa Senado? Naba mo yung gipang priso, gipang kasuhan ng mga naa inyong kaaliado? O kato lang mga kalaban ninyo sa politika? Mauna, muna yung nindot ninyo? Kadak kong binuang na mga igala.
7: Bullseye! Bullseye!
6: Kini nga pamahayag, nindot na to ni Atbang mga igala sa kining vlogger. Kining sunod gab, no? Nga pamahayag. No? Kining giingon sa presidente that the rule of law, mga higala, is a great equalizer. Iyang presidente giingon. Sige daw.
7: XFM Katropa.
11: Bring faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures...
6: Up. For the rule of law is the great equalizer of all nations. Abi na ko for the bend of law is the great equalizer.
9: Ayaw!
6: Pataka ra ni may galagbangag ning inyong vlogger, oh. Iyo, malagi si presidente, oh. The rule of law is great equalizer. Abi ko magtama to si... Sa to mga igala tong bayhana to. No? For the rule of law is a great equalizer. Dapat ang gigamit din mo Mr. President kay mo maingon sa imong mga lipuris. Bend the law for bending the law is great equalizer. Pagkada kong binuang siya padayon.
11: That right is not defined by might. That justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military or economic power. It is a very framework that allows sovereign states to interact as equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget...
6: Moro na? Moro to? Indot na yung mga gipang buhian siya doon, although he is referring to international law. Pero nonetheless, mga igalang, gisgutan din eh, law. Sa ingon ni Presidente Marcos,
12: I talk to my where the
6: Paminaw Timos, paminaw.
9: Hawa. Ay.
12: Hay.
6: Balikon ato gab, balikon.
11: Oh. Wavering faith in a rules-based international order. For the rule of law is a great equalizer of all nations.
6: For a rule of law is a great equalizer of all nations. Wajud mo ingon diri Timos nga for the bending of law is a great equalizer. It is the rule of law. Okay, nandito mo subscribe anong ginaingon nilang bending mga igala. Because it's wrong. No? Para na ako, dili ta pwedeng mo gamit ana because it's wrong. No? Mali na siya. It is tantamount to breaking. Dili kay, dili ni, ang balaod, yes, flexible siya. But it's flexible, mga kaigsuunan, dili sa negative sense. It is flexible, but pasabot, mga igala, the law mismo, mausab siya, it's not bending, that's repelling. No? Panalitan ron, na ay balaod, mga igala, nga, nagsilot aning kanina lang masayon siya kining sa una mga higala wala pa internet libel, no, wala pa kining cyber crime law ngano man, simply because wala pa need of that kay wala pa internet kaayo pa moy Facebook kaayo karon nga naa na tanan gapuyo mga higala aning social media. There is a great need mga higala, even panindoton pa mga higala, pa palapdan pa, paayuhon pa mga higala ang atong mga cyber law mga igsoon, ining mga balaod nga nag-apply or mag-regulate sa atong action mga higala diya sa cyberspace mga kaigsuonan. Gubikan kay naa na ni but pasabot ba nga ang isa ka balaod mastak lang yun siya dito sa libel, dili, flexible siya, but pasabot nga pwede na to mga higala nga i-amend, no? Aron nga musibo na siya sa sitwasyon karon. That is not bending, that's amending. That's not bending. That's amending the law. No? Aron mga higala nga maka-address siya sa human exigency o sa call of time, mga kaigsunan, o tawag sa panahon, or in all walks of life.
7: Bullseye!
6: Dili na siya bending. That's amending the law. Mga higala, kaya na ay mga provisions nga dili na siya simply applicable. Nga naman, wala na ta nagpabilin dito sa newspaper, mga higala, nga panahon. Wala na ta nagpabilin dito, mga higala, sa wapay sakyanan nga panahon. Bisag kaning atong land transportation nato nga mga balaod, mga higala, no? With the advent of and the prevalence of pagdagsang karon sa mga e-vehicle, e-bike mga higala, ang balaod sad mo transform mo change mga higala aron nga mo sibo didto sa panginahanglanon. Nga naman ang balaod is mo regulate.

0: buhat aning katilingban, mga kaigsunan. We don't bend that. Hindi na siya bending, mga kaigsunan. No? Padayon.
1: Right is not defined by might.
0: Oh.
1: That just...
0: That's... Oh, kani. Mga igala, no? Paminaw na to sa BBM. Tama man yung ginaingon. Tama niyang ginaingon diri, Raimundo. Dili ko mo... Dili ko mo supak anak ka na yung ginaingon. Di na siya mali. Tama na. That right is not defined by might. But pasabot, mga igala, nga ang katungod sa tao, dili na siya gidefine o kinsay gamhanan, o kinsay naasa gahom, o kinsay presidente, o kinsay nagduma. Dili. Mao ganin ang enshrine in our constitution ang atong mga katungod, mga higala. Gumikan kay naay mga katungod ga inherent magigsuon sa atong pagkakita. For example, the right to life. It is not given by the constitution. The constitution protects that that right, mga higala, no? Ang atong katungod mangaon, mga higala, dili man hinatag sa constitution. Ngano? So wa pay constitution, wa tay katungod mangaon, naa tay katungod mangaon. It is our inherent right, mga higala. Ha? Inyo kalimti ha. Kasagaran diha mabito nang gibalanse gyud nas gobyerno, mga kaigsoonan, na ay naatay konstitusyon, naatay mga balaod, na gyud sa tay Bill of Rights, gisud gyud na diha, mga kaigsoon. Ngano man, no? Kay gipakita gyud diri daghan tag katungod, mga higala, nga inherent bisag wa pay gobyerno, naa na ni nato as human being, mga kaigsoonan. It's not bending, it's not bending. No? Wa man mga higala nagpasabot nga wa nay kapuslanan ang balaod. Mapuslanon kayong balaod in protecting that rights. No? Pus nako kay pulos ang balaod, may galas panalipod ni anak, may gala. No? The right to life, for example, baga igsoon, no? It is not given by the constitution. It is not given by the government, mga gala. It is not given by anybody else, may gala ng kalibutan na. Inherent na nimo. Naana sa mga pagkatao, may gala nga, doon kay katungod babuhi, na mga katungod babuhi ng baki. Na may katungod babuhi ng mga timos, may gala, sama atong gayin na, no? Mga timos o dagway na. Pero mga apan-apan na, may mga katungod na. Ano natay, Animal Welfare Act, no? Umikan kay kining life. Dili ni, dili gobyerno gahatag anong kinabuhi. No? Dili konstitusyon, may gala, gahatag anong kinabuhi. No? Konstitusyon, mga igala, was created, was there in order to protect, preserve. Ngayon kinabuhi, ah, mga igala. Manalipod nining kinabuhiya. No? Dili tungod, mga igala, kay mabit nang nai rule of law. Aron nga. Ako na katungod mabuhi. Ang uban may igala na paliwag na lang kung hatag katong kuan. Tawag ani kining ikubag nga orange na sa gidli. Na diha sa kana-kana. Mao na siya. Nganong na ay rule of law, mga katropa? Gi-establish na to ha, nga ang kining right to life, it is an inherent right para sa tanan, mga kaigsoonan. Naana nimo, naana nako, naana natong tanan, may gala nga mga tao. Pero nganong butangan na itong balaod, bay? Nganong butangan na itong balaod? And the rule of law must be followed, no? Mo gyud dapat masunod, mga kaigsoonan. Ngano? Ingani. Na ako'y katungod mabuhi, naasa kay katungod mabuhi, pero di man kalikayan nga sa pagdaghan nato natay crisscrossing interest, no? Dili man mo parehang tao tanan, given naman na natay right to life, pero nagi tao may gala nga gusto niya iyahon tanan. Gusto niya, mga igala, nga wa nay boundary, wa nay limits, mga igala, ang iyaha. Iya na tanan. No, mo nay pulos, may gala, mo nang di ta magbend-bend, di ta pwede magbend. Dapat ang atong balaod, mga igala, rigid, no? Ano atong konstitusyon, rigid ba na? No, stricto na nga itong konstitusyon. Masunod yun na siya dapat, mga igala. Hindi ito pwede, mga igala, magbaw-baw ko na nato ng balaod. I-bend-bend lang nato ng balaod. Hindi na siya pwede, mga igala. Ha? Rigid na dapat. No? Kay mo na ang atong sundon, aron niya, ang akong katungod, mga igala, di malapas. Ang imong katungod, di malapas. Meaning, ma-exercise na to ang atong right within the limits, mga igala, of our constitution, of the law. Mga, wala tagilimitahan, but gituyo na siya, mga igsoon, aron nga di ka magpasulabi. No? Una gitudloan ta nga ang imong katungod muhunong kundiin magsugod ang katungod sa usa. No? Your right ends where the right of another begins. Una gitudlo sa ato. Mga katropa. Oras, alas 9 na sa buntag.
2: Kauban si katropan Arnel Cortez.

0: Live. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: Uban, sikat tropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Alas 9:09 na may galadag na sa tumbag para kuno ban asa to na bilin ako ang eyeglass. Asa na to na bilin akong eyeglass. Ingon si Raimundo, all people deserve due process. So there is no kill sa no kill law apply. Nabay tao nag-apply anas Pilipinas ng kill law. Oh, moro na mga igala gumikans kay mo ilang gisabot. Sabi ako sa ning suuton akong eyeglass kay murag lain magkay ko eyeglass.

0: Alas 9, Jess na, may gala. Ang tag na spuntag. Sa atong bangutan na, no? Wala tayo labutan ng... wala man tayo mag-hisgut diri ng kil-kil-kil. Ang atong gihisgutan diri mga higala, kanang ben-ben-ben. Tama ba ang ben-ben-ben? Mga katropa, kaya bisang pagmuingon ka, oh, sige na, kil-kil-kil sa una, mali yun na. No, pag mali, mali. O di po na pwede mo yungon ka may galanga. Tama man yung bin-bin-bin na mo kay arang-arang na lang ni kaysa kill-kill-kill. Di na ba o? Sige, kamunay bahala des comment section. Ingon si DJ Sitoy Gamura. So kung naatay balaod nga ginasunod nga nung kailangan pa man natong baugon. Matod pa sa imong lovely. Tubaga na Rimondo. Kamunay pagtubag niya. Oh. Pero ingon si BBM. Mga igala, no, ang rule of law is a great equalizer, which to which mga igala mo yung kotama yun na mga katropa. And right is not defined by might. Dili pwede nga ikaw gamhanan, ikaw ay tama. No, dili pwede nga kay ikaw presidente, ikaw ay tama. Oh, di pwede nga gumikan kay ikaw ang presidential spokesperson, no, doon na kay katungod nga ipa-deport nimo ang mga tao nga kay naa kay nasakitan ka, no, kay na-offend ka. No? Na-offend man ka. No? Lahi ba yan ang na-offend kaysa violated by? No? Dunay da kong kalainan ang na-offend kaysa violated mga kaigsunan. Oh, katong kang anti-clair, iksimuna ko example. Katong kang anti-clair dito mga Egalas Canada, na-offend siya, yes. Na-offend siya, gano'n man. Offensive to, gano'n man mga igsuon, para sa iya ha, gimata-mata yun siya. No? Gidulitan ko siyang migapon. Offensive yun to para sa iya, but, doon na ba'y na-violate mga igala nga balaod ang mga tao ditong niingon na to? Wala. Labi na mga igalas Canada nga grabe ni sila ka... No, grabe na sila makaprotekta mga igala sa freedom of expression. Labi na yun kung political mga igala nga. Pinakuyaw na sila. O, oh, kanang mga nasuda mga igala, dili na sila parihaan ng uban nga mga nasod nga constrained or controlled mga igala. Ang imuhang kuan, freedom of expression. Canada mga igala. Singgit ka niya, no? Muna'y violation. Kung kana mga igala, bawal na sa ilahan, ibuhat ni mo, violation na. Pero, gumikan lang kay na-offend si Antikler. Kisa man si Antikler para mo diktar mga igala ng mga tao dito. Kisa man si Antikler para mo diktar mga igala ng gubernos Canada. Okay. Pabay na ilang gusto nga, papaulion ko no mga igala, ipadeport to mga Pilipino dito sa Canada, mga igala nga... naka-offend mga higala kang Antikler. Ah, kuyawa kong Antikler. Oh. Antikler, right is not defined by might. Ang niingon presidente yun. Right is not gumikan kay gamhanan ka. Oh, gumikan kay ikaw ang spokesperson niya. Imo nang gusto nimo diktahan karon ang gobyerno sa Canada nga ipa-deport ninyo na kay na hurt ko. Gaya-iya ka lang. Alas 9:13 na, para yon.
1: By the relative size of a nation's territory, military, or economic power. It is the very framework that allows sovereign states to interact as equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget.
0: Bullseye! Alas 9:14 na, bagay galang tag na sa ito ang pagpanagubanuban. May buntag ni mo diha, ma'am, Vienna Hinita. Sorry, di pa ko ka-reply ang mga messages karon kay nag-program pa. Basahon na lang na ito ni...

0: Kung sa Facebook, kung sa Facebook siya nagmonitor, separate ang picture lahi. Wala tay picture para sa uban nga ads. Ang sa Facebook, ang ads nga makita nimo o sa YouTube, ang ads lang ni company. Pero ang audio, na ang audio, wala isapaw ang audio. O gawas kung sa asa man ka naminaw, ma'am, ma'am, asa man ka naminaw kay para maklaro, chat lang. Naman po tayo tip on air, no? Pwede man nato na i-cut lang, kay ihatag na to, kay para makuhan, para ma-solve. Alas 9:15 na! Bullseye! Bullseye! Pero sa kuhan, no? Sa YouTube o sa Facebook, wala gito tayo, kuhan na, wala tayo materials, ana. Ang audio lang na, mulusot ang audio, pero ang picture na to, wala, kaya wala man siya labots contract po, no? Wala man siya ma-appeals contract. On air man atong gisabutan. Pakapin naman lang ng YouTube o Facebook. Sige. Alas 9:16. Bullseye! Bullseye! Para yun ta, magayagala sa ito ang pagpanagpanuman. Dugang pa sa mga iskutanan. Palihog ko, Gab. XFM
1: Katropa! Nanunod, gusto ko lamang pong susugan yung sinabi ni ng ating dalawang prosecutors dito sa impeachment trial na ito na yung unang witness na ipinakilala at ipinakita dito sa trial na ito, dito sa paglilitis na ito, ay ang nag-layout ng foundation. No? Borrowing the analogy of Prosecutor Chel Jok, no? Ang sinasabi po natin dito, nailatag po ng mabuti yung pundasyon. At ang mga subsequent witnesses and evidence that will be presented will definitely give more strength doon sa kaso na inilatag dito sa Article 4. Ang ibig pong sabihin, halimbawa po, yung mga susunod po na mga witness na ipakikilala will, for example, si Attorney Jeremy Lotok, no? Lotok, he will definitely tell the people, sasabihin po niya dito sa ating paglilitis na ano yung inumpisahan nung proseso ng pag-authenticate nito, sinong anong kahalagahan ng authentication nito, etc., etc. But again, borrowing the statements of Prosecutor De Lima, sinabi naman po ng kabilang panig na hindi ho nila ni-rebut, dinebunk itong authenticity ng video na ito. In fact, ginamit nila ito sa kanilang pagkocross doon sa aming witness. And this alone gives the idea na authentic itong video to, dahil isang video lang ho yung pinag-uusapan, isang video lang ho yung ginamit. So, the rest of the statements of our witnesses will definitely strengthen the case in this Article 4. Yun lamang po.
0: Bullseye! Bullseye! Okay, so as a review lang, mga higala, no? Katong gyaponing Sabado, aray na ito sa kining impeachment, no? Katong Sabado, nagpa-press con, no? Mga higala, ang mga naasa House of Representatives, of course, including the prosecutor, no, sa kining panel nila, mga higala, na kining mga ako lang ipangutan na nganong naapa man ni si Barbers diha nga ano on kuan man ni kanang speaker to the speaker, no, spokesperson of the speaker di ay, no, di ba mo man ni siya gipili ni Martin, mga higala, nga mo'y mamaba para sa iya. O nya di naman siya speaker karon, asa to pa kuan ni siya kining spokesperson sa usa ka kongresista, kuyawa, no? Di good basta-basta, mga higala. Now, ilang gi-establish nga, of course, ilang gibarugan, mga katropa nga napabarug yun sa ilang witness, no? Ang ilahang pundasyon, mga higala, sa argumento, no? Kalabot na sa threat, no? Nga gihimo, kuno, mga higala, ni VP Sara Duterte against the First Family, including the Agaw. No, against BBM, Lisa, and Martin, mga kaigsuunan. Now, kini nga threat, matod palagi nila, is an impeachable offense. And of course, mga igala, kini nga threat, gikan ni ini nga threat, mga kaigsuunan, is a betrayal of public trust. And therefore, a culpable violation, mga igala, batok sa atong konstitusyon. Bullseye! Bullseye! Kay, naka, kuan siya, kanang bugat siya nga krimen, mga igala, para sa ilaha. No? So dire nimo makita mga katropa nga ang prosecution or the House of Representatives is mas kuan sila mas unsa ni mas particular sila magaygala sa masulti sa tao sa ilaha. Gusto nila magaygala nga mausab no ang thinking sa tao og muuban mukuyog dito nila magaygala. To the extent nga kung kailangan magpaluiluoy buhato na siya mga kaigsuunan, no? And that is why dili pwede nga way preskon. So magpa-preskon gyud sila permi mga katropa no ingon si Raimundo Ribucas nga dahan-dahan nang mahubaran na si Lustay. Kisa ba na si Lustay? But pasabot niya magaygala, but pasabot ni Raimundo si Sara Duterte no nga hinay-hinay na kuno magaygala si BP Sara nga nahubuan. Sabay hubuo nimo. Ayaw gubo ay mundo. Gubo ko ni si mundo. Masuko si Attorney Man Scarpio na. So, ano mga igala ang komento no sa ato ang tigpaminaw nga hinahinay ko no mga igala nga nabutyag or na nahubaran sabay pasabot niya sa nahubaran basta mao na no? So, sa kini balik ko nako mga igala kining amot unsa nay papel ani ni barbers no itigpamaba na baka ni siya sa prosecutor unsa ba sa prosecution no kay siya na may siya na mga igala nag-explain ron no nga ilang gikuan of course dako ilang salig sa witness nga wala daghang istorya pa kay maura to nga video ang naginusarang video unya nana dito tanan mga higala pang hitabo karon manggod no sa inyong mabantayan sa nakalabay mga higala nga impeachment trial no ito nakalabay ang adlaw na unya hapon anapod no kita nimo mga higala nga gikuti gyud pag-ayo no kay ingon man si Kalilo nga giimbestigahan niya ni ipangutan na pod siya sa defense ug imo ning giimbestigahan unsa may nahitabo prior ni ining ingon ninyo nga threat. No, niya, di po niya masulti, no, di po niya makuan. Gani, ni palagto si Ligutan, mga higala, pero niingo man si Chis Escudero nga, ayaw binuang dia. No? Murag ni aksyon na kagsapot, pero wa kay mahimo dia. No, sustain ang pangutana, mga kaigsuunan. Now, natural, ilan ang ginahimo, mga higala, gumikan kay ang drive karon no, sa prosecution, mga higala, is towards public appeal. No, gusto nila maigala nga ma-change ang pananaw sa publiko. Natural nga naman mga higala, dako gihapon ang porsyento sa mga tao gasalig kang Sara. Di pini mo na malimod, no? Di ni mo na mga higala bisag usaon nimo na bisag magsurvey pa kag 20 karon, no? Dili gyud na. Sato pa mga higala paningkabutan nila na mga kaigsuonan. Now, on the side of the defense mga igsuon, no? Naagil sila kanunay sa pagsunod sa proseso. No? Na sila mga higala sa pagsunod sa kining procedure, no? Munang makita nimo nga medyo meticuloso sila when it comes to the procedure. Ano man, namantay, kuan god, namantay ginatawag mga higala mundo nga substantive due process, napuntay procedural due process. Di ba po pwede nga, basta na lang nimo taralon ang tao without following the rules. Si Big Soto, si Tito Soto na may gusto ana, no? Di, actually, mga higala, labi na ni kay nganong gipabarog ni Attorney Season ang nganong gipahinumduman ta mga higala nga kini nga leader gipili ni 32 milyones ka tao. But pasabot mga higala dili nato pwede nga i-compromise, i-bend. Di man na compromise sa ilang term, i-bend eh. Di nato pwede i-bend mga higala ang ang procedures mga higala diha sa ilahang mabiton ang dapat maayo o tama ang pagkalatag sa tanan. No? Kay otherwise mga higala mahimo nang kung mali ang gisugdan mahimong bungas mali ang tanan mga higala nga desisyon and dili pwede mga kaigsuunan mura nagbahog ba fruit of the poisonous tree mga katropa no obito na nga dapat ang katong unsa man gyud sa procedure nato sa mga pila man gyud ang mubutar mo nang even mga higala si Senador Chis Escudero iya na mga higala ang gilatag nga based on the constitution ang mubutar ang kinahanglan nga boto 16 no unlike sa gusto mga higala sa mga anti Duterte no mga kaigsuonan nga kung pila lang tong present dapat maotoy basihan mga katropa but the constitution is clear matud pa mga higala ni Chis Escudero dili ako igayngon na but the constitution mga higala maoy naglatag ni ana nga it's the 2/3 of all its members referring to the Senate mga higala during the time mga igsuon nga mag preside sila og impeachment. Bullseye! No? Bullseye! Nga naman, Ngayon ang importante kayo na maigala sa defense. Kung sa kaso maigala kriminal, magpriso tagtao, dili basta-basta. Mga katropa. No? Nga naman, dako kayo ang nakabutang diya sa Article 3, Bill of Rights ato mga igala, Section 1, that no person shall be deprived of the of liberty, of life, property and liberty, mga igala, without the due process of law. No, kanang due process, mga igala, wanda kayo na, baka nang mura ng pulunga ba, pero muna mga igala, muna kinatibukan sa tanan, mga katropa, muna himuon yun siya with the exercise of prudence and diligence, no? Niya mag-amping pagyod mga higala. Eh dili basta-basta nga imong pirsuhon ang tao. No, dili kanabi nang mag kanabi to nang sa criminal case mga higala. Mga nang makaingon ka usahay ba nga ngano man ning criminal case ba no nga mura mudapig ang balaod sa accused. No, dili na pagdapig sa accused mga higala. Gihimo lang gyud na sa ato ang balaod ug sa atong proseso mga higala nga lisod magprisog tao. Ngayon naman, huna-unaon ko nimo, kung mapriso ang tao mga higala, ma-deprive na ba yan nimo siya sa imong iyang kagawasan, liberty, no, sa iyang dwelling, sa iyang pamuyo. Di naman nakapuyo siyang balay. Dito naman ang mga higala, balihin man ang Aguanta Hotel. Di ba? Di ba naka, di, sa iyang mga higalang kustodiya sa iyang mga kabataan. Siyempre, mga higala, di na siya kuan sa iyang mga anak. Kay, usap man na, priso man na. Na yung mga katungod niya mga higala nga, for the meantime samtang gipriso siya ma-deprive na sama pud na mga higala ani nga kining kabipisara nganong kinahanglan mga higala nga ang proseso masunod ang procedure masunod huna-una gibutaran siyang 32 milyones ka mga tao dili na tiaw mo nang kinahanglan gyud na mga higala barugan mali ang tubag nga moingon ka ang nagpasabot diay nga kung gibutaran ka og 32 milyones lisensya na mumanay tubag ni kini si Barbers na pagkabugoon sa di siya oh. Mumanay tubag niya eh nga lisensya na di ay nga gumikan kay butaran kag 32 milyones kanang naana kay katungod nga muhimog mali no dili na mao wala na katong gi remind mga igala or gi when it was mentioned mga igsoon by the lawyer attorney season nga gibutaran siya 32 milyones wa na dili na mga igala kuan ba kanang justification sa iyang mga nasulti. It was a warning or a caveat mga higala ngadto sa atong tanan o kanang sa mga mubutan mga higala nga remember kining tawhana ni wala lang ni mga higala na tug pagka human mga higala vice president na. No gipili ni excuse me gipili ni sa mga tao. Meaning, tahuro na ito na. Wala nagpasabot nga dili na mudagan ang impeachment, no? Napay mga pari ron na nawagan nga dapat daw magpadayon ang CBCP, no? Ang CBCP po na nawagan nga magpadayon ang impeachment. Wa may nanawagan po nga di magpadayon.
2: Pinawa!
0: Kaysa may nag-iingon ninyo, anak. Kaysa ba, kinahanglan bagay mo, wala namang gano'n, marag wala namang mauba. Pataka na lang tira, basta naalay katira, pataka na lang gawas ang impeachment, mga statement para naalan yung ikapagawas. Wala may niingon nga di na ipadayon ang impeachment. Nagpadayon na gani. Sabi mo, pagawas man yung dapat magpatuloy talaga yung impeachment. Kinindot, huwag ka muna lang ipang-butang diyan, ipang-impeach. Oh? Kaya nagpadayon na bitaw na. So again, mga kaigsuunan. Katong ingon ni Attorney Season, nga never forget ba? Ayaw ninyo kalimti, nga kinintawa na gibutaran ni og 32 milyones. Wala itong mga igala, mali itong understanding ni Barbers. Ang understanding ni Barbers kay ang iya pong gi-question ingon siya nga lisensya na di ay na pagibutaran kag 32 million it was not intended for that. Ang pasabot ato mga higala gipahinumduman ta be careful ni ini nga kaso no dapat labi na sa mga judges dili mag Facebook lang. No? Kay mo butar man mo no? Huna-una kung inyo nang ma-unseat diha no matanggal niyo sa pagka vice presidente and then di na siya kadagan. Iya ba yan ng kining civil rights ba yan niya ng mudagan, mga higala? I-deprive ni mo ang tao, anak. Kaya na pag-remind ato, mga igsoon, nga aron nga mapahinumduman no, ang katauhan, o labi na, mga higala, ang naasa, even ang naasa prosecution. Nga dili gamiton, mga higala, ang impeachment as a weapon. Para lang, mga higala, ma-unseat, matapol down ang isa kalaban ninyo sa politika. Nga naman, dali kaayo mga higala, pinaka-abusahan mga higala nga word, sa political nga arena o sa political nga nga realidad, mga igsoon. Accountability. I am doing this because we want accountability. I am doing this because we ask unya kisa dayo ibala katawhan. Katawhan dayon, no? Because the people demands accountability. That is why we were doing this. We are doing this. Una ilang pero imong subayon mga igala, no, naaba sa ilaha ang pag-uyon sa katawhan, di sa kamakaingon. Mga katropa, no? Kaya ang ila lang gibarugan theoretically gumikan kay representative sila sa ilang mga distrito and therefore nagrepresent sila sa katawhan mga igala ug ang ilang tingog sa katawhan. Pero imong bangaw tan-on balikan nimo ilang mga distrito mga igala, butong nalipay ba ang ilang mga constituent aning ilang gihimo? But nevertheless, napadayon naman ni mga kaigsoonan, ingon siya nga, ingon si Ribucas, impeachment is not a criminal case, no need evidence beyond reasonable doubt. Paminaw sa Raimundo. Wala kumiingon nga ang impeachment is a criminal case. Ang ingon ako, itandi na to, no? Kung sa kining criminal case, dili basta-basta ang judge mo kuan, kinahanglan nga beyond reasonable doubt, no? Kinahanglan sa impeachment, i-exercise gyapon na siya nga diligence. Nga naman, hinumdumi nga, kanang tawhana na, wala na natug lang. Pagkahuman, pagmata niya, vice-presidente na siya ni Raimundo. Sama nga presidente na mo si BBM, bisag wa mi ganahi. Vice-presidente sa nimo ni, bisag wa ka ganahi. Una siya logic, wa ko mo ingon nga, ang impeachment is the same, no? No? Muna lagi kay mag-una-una man mo. Wa ko ni ingon na. Ang ingon ako, no? Chat is disconnected. Please wait while we try to reconnect you. Uy! Murag naanay ni Ismiring Hoy maigila sa itong chat box, ha? Oh. Kamu, libre mo diha makaka-comment. No? Ang giingon nako, mga igala, nga natural nga ang defense mga igala, meticuloso sila sa procedure. Kaya nga naman mundo, naatay substantive due process, duna sa tay procedural due process. Gusto lang dayon ninyo, mundo nga yama-yamaan lang ang impeachment rules and procedure basta lang makonvict si Sara. For the purpose of conviction, bahalag na ay mga di masunod. Okay lang. No? Bahalag na ay di ma-follow, okay lang. So what does it imply? No? So by hook or by crook, by any means, legal or illegal, pwede basta ma-impeach lang. So we're not after of the accountability after all. Dili day accountability, kundi dili ang paghapahawa lang yung tao. No? So, nganong ako siyang gitandi? Wa ko mingon nga parehas. Gihimo na ko siya ba nga, kung sa criminal case mga higala, dili basta-basta magprisog tao. Sa impeachment pod mga higala, dili basta-basta magtanggal og official. Ganun man. No? Una, gipili siya sa tao, mga igala. Meaning, gisaligan siya, ang trust and confidence. And ano dami, ha? Nga ang trust and confidence, mga igala, kang sarawa pa muubos kaysa trust and confidence, mga igala, sa imong presidente. No? Klaro man na. Ang numero, di magina, mga igala, mamakak ng numero. Klaro man yun na. Mga katropa. Una-una nga, ang trust and confidence sa tao, kang sara, puryabuyag, taas pa. Kung ikumpara ni mo sa trust and confidence mga igala rating sa presidente nga taas pero paingon mag negative, paingon kalubong ba, laom na laom. No? Meaning we need to respect that. But again, dili na siya mga igala, wala man nagamita as defense nga dapat di na ni padayonon or wa siya isa gumikan kay gib. Wala may ingana ba pagkasulti? I think dili. No, nga. Wala man siya salaan eh, gumikan kay gipili. Wala may dili man nga na pagkasulti. Wala siya salaan eh, gumikan kay gipili siya sa 32 million. No, it is not said that way. No? Ang purpose ato, gipahinumduman nga, gipili niya sa tao, no? Do not mess with the procedure. No? Kinahanglan, i-exhaust na to ang tanan. No? I-exhaust na to ang tanan, available procedure. No? Before mga igala mo decide. No? Kinahanglan nga, ano bang makita sa tao nga patas mga igala ang pagtaral, no? Nabugat ang ebidensya, no? Di preponderance of evidence, mga kaigsuunan. Nasunod ang procedure. Nga naman, dun ay substantive nga due process. Dun na po'y procedural nga due process. Di pwedeng karon patagi hearing ugma mapriso na tadayon. Or in the case of impeachment, karon pagisugdan pagkasunod semana gusto ninyo convict na diretso. Ngano man, after all mo na negustos pipila ka grupo eh. No? Kanta mga pari, o sabi gustos mga pari, may gala, convict Sara now. They don't want it the next 9 months. Now. N-O-W. Karun. Now.
2: Pinawa!
0: Meaning, it don't have any respect for that procedural due process. Ang ilaha lang mga igala, isuha na naroon, i-convict na naroon. See that? No? Manggawas gud diha po ng inyohang understanding diha, Raimundo. No? So, depende na nimo. Alas 9:36, importante magkakape ka eh. Mga pila ta. Sir, iuli ang malita, wala na isulod mga kawatan... wala na isulod mga kawatan sa bayan. Anyari TV, may sariling mundo talaga yung isa halata ang pangalan niya. We respect that opinion, mga higala. We respect that opinion. Pero, ang ato, mga higala, nga, irespeto pod, no? Ang ato ang mga higalang opinion. Irespeto na to ng ilang mga opinion. Demokrasya man tayo. Umay pugsanay, mga katropa. Sige, padayon ta. Alas 9:36 na, mga higala, Dagnas Buntag. Dito sa dugang pa na to, mga katikaran.
3: XFM Katropa.
4: Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold na 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko o ang tanumpating bibigay ko. Gayun din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon.
0: Okay, Marag, no? Okay, sige.
3: XFM Katropa.
0: Kani, lahi pa ni mga igala. Kini nga, vlog by tawag ani o video, sa vlog na ni Cheese. Na vlog, no? Ah, podcast dahi, podcast. Oh, podcast dahi. No? Ang pangalan is Cheese Whiz. Mura magpalaman, no? Mga katropa, kani isa sa mga pinakabugat eh. Kay gusto gyud karon mga higala, kini mga tao nga conviction ang gusto, convict now. Gusto nila nga para sure ball mga higala ang conviction. Gusto nila nga ubsan ang threshold, no? Ang giingon mga higala sa constitution, 2/3 of all its members. Pero gusto nila karon nga 2/3 of all the present members, no? Kanang naa ni tambong lang mga higala, pag di ka mo tambong, jahe ka, no? Pero pangutana na karon, mao ba na isulti sa konstitusyon? Dili, no? Katong gisayt niya nga kaso, Bayan versus Zamora. Giklaro gyud sa konstitusyon, no? So, sa may mas eh, di ba? Mao man pudi gusto ninyo mundo, di ba? Nakabasa ko kaisa sa imuhang comment nga ring, no? Dapat ang sundon katong 2/3 sa katong kinsay naa. So, magpakita lang yun ni nga mas pabor yun mo nga i-bend ang balaod para lang yun mo sibo sa inyong gusto. Diba? Kaya ang ingon sa balaod, klaro man. O may kuwan diyan, no? Wala may lalis diyan tingali. No? Nga, ang Senado is composed of 24 and when it comes to impeachment, may kailangan, konstitusyon na ingon, no? No person shall be impeached. No? Kung wala tong gitawag mga igala nga concurrent of 2/3 of all its members. Kung wala lang unta naging unog all, what a problema diha. No? 2/3 of all its members mga kaigsuunan. So, ang pangutana ni kang Chis Escudero mga igala, kung isabutan ba na nila, yung siya wala. Hindi man na kinalan sabutan, yun naman establish man na mga igala nga balaod. Ang ato na lang problema ni mga igala, kanus akaha nila ni gusto i-bend. And that's the only solution, mga igala, para masigurado nila kay aksyon man na sila nagkabala karon abini mo ngano. Kung ibase manggod sa 16 nga kung ibase sa 24 nga tanang miyembro mga igala, then we need 16. Ang ilang pangutana ron di man sila mga igala makaabot anang 16. No, kay 13 ra man sila. No, kisa may idugang nilang ikatulo. Nga samot nagmuhunong na sila pakaso ang mga senador kay samot naman mga higala nga mulisod pag-abot sa 16 kung tanggalon nila tanan mga higala itong mga na-identify nila nga mudapig ni Sarah. No, kinsa pa man, sila na lang. Nunya, klaro mga higala sa konstitusyon nga 16. No, unless mga higala mabend na nila. No, unless mabend na nila mga kaigsunan. No, because they want also to bend that. No. Bendalo ang message sa mga sindikato, rule of law ang singgit sa mga tarong ng mga tao. No, sindikato ang mamuno sa gobyerno karon, delikado kaayo ang mga tarong gilutos ang mga adik ug mga kriminal gawas nun. Na, di gyud musugot si Raimundo ana. Oh, sir, sana iuli daw malita, no? O mo koy malita dala-dala dali. Alas 9:41 na. So klaro nga ang 16 over 24 nga mo ay mubutar, nga mo ilang gikabalakan kay usaw na to ni pagpa-convict ba? Ug di ta kaabutan ng 16. Anyway, panalitan para si Soto, murag sure-sure naman na siya may galag kasi butaran niya kay panahon gani nga mag trial, mag Facebook naman lang siya. No? Igon naman lang siya may galag magana-ana, scroll. So, somehow di na kinang lampang mag maglabad-labad pa sa ulo unsaon kisagyoy paboran kisagyoy di paboran. No? Convict or absuelto mga higala. Wanay di na na siya question yun naman. Ano may desisyon daan? So, inig hearing, pwede na kang mag-ana-ana. Scroll, no? Madubog kang Risa Ontiveros, may gala. Conclusive na dayon. Gusto niya, conclusion na. Isa kasimana pa lang. Mga katropa. Gusto niya, conclusion na. No? Kay, ang ilang mga barugan ba, no, speakers, mga ilang, sa prosecution nga, ang balaod, no, naas paboro sa ilaha, mga kaigsuunan. So kung naaman pabor sa ilaha ang balaod, mga higala, ganong nagbutang pa mag-defense? Oh. Ganong nagbutang pa mag-defense? Sa paduwa na, gipabor na lang sa ila diretso. Kaling kamot mo, di ha? Now, again, mga higala. Ang 16, no, kay basing mo ingon mo ba nga, kang cheese naman na, no? Ang 16, mga higala, over 24, base ka na sa konstitusyon, na ay jurisprudence sad ni ana mga kaigsunan. Now, muna ilang karong gusto, mga higala, nga tingali, na ay mo pasaka na mga higala, o, unsan eh, na mga higala ay mo pasaka o mo challenge niya na mga higala sa Korte Suprema, pero, ambot o di ba ka siya mahog, mga higala, nga anticipatory or conjectural, kay, wa pa man mahuman, mga higala, ng impeachment, or, pwede po, mga higala, nga ma-fold ito sa, kiniginatawag nila nga, the very least mota, gumikan kay, sulbaronon karon ang 16 bagyod or I mean 24 bagyod or present lang eh para maka-decide sila mga kaigsunan. Ila pa nang sabutan pa na mga katropa. Alin ang naiba? Si Sarah ang naiba na hindi magnagnakaw sa gobyerno. Eliziar Marianito, idol, good morning from CDO. Kana si Raimundo na nakuyawan na kay iyang mga agaw tulo laway og tulo sipon, no? Dili pod daw ato na gyapon na mga higala silang ilablab gyapon nato ng mga dili nato kapareha og opinion, no? Respetaran gyapon nato na sila, no? We can always agree to disagree mga kaigsuonan, no? Alas 9:44 na ang tagnas buntag. Oh, tama na to, Gab. Murag, gigutom na ko. Gusla na. So, hantod, ugma na pod. Unya, bagay gala, na ay hearing, no? Walay impeachment hearing kung Webes yata. Walay Webes o Biyernes. Kaya Biyernes, wala sila trabaho eh. Unya, pagka Webes is ilaha ng, ang kana nga adlaw, ilaha na mga higalang gigahin nga to sa uban nga mga legislative work nila, mga kaigsunan. So, naay unya, no? At ang ninyo sa atong FB Live o sa ato ang mga higalang YouTube Live, no? Ang, usan na ni, ika-upat, no? Ika-upat nga adlaw, mga higala, sa impeachment trial, mga kaigsunan.
3: Bullseye!
0: Mabendalo ng impeachment, sir, kung mahimo ng SC si Rimulya, simba ko. Simba ko ka. Ayaw in town. Kanang muyango sa bendalo. Ya, mahimo nga Chief Justice. Ay, delikado. Mahimo nga kining siya na ang mamuno may gala Supreme Court. Ah, delikado ta niya. Smile ra may gala, bisag ka ng gatulon og laway ng lisod kay bitaw pag anak ni Erwin Tulpo nga.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Am I right? Kasi, am I right? Yes, sir. Ayaw! Alas 9.45 na may galandag na sa bundag. Of course, ato mga katropa niya, no? Maintain na may galang Santone plus Gold. O, para mga galang ligon, kanuna may galang laski ang atong panlawas, mag-Santone plus Gold kita, mga kaigsunan. Ang Santone plus Gold, doon ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina, mga kahigalaan. Mapalit kinisan ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. Mga katropa po nato diyang mga laagan, no? Mga gustong mulaag, mga kaigsunan, no? Doon na tayo, gusto mo sa kenan, no? Gusto mo ganang marintahan ng sa kenan, no? Pagitaan ninyo sa Facebook may DMs rent a car tagum. No, DMs rent a car tagum mga kaigsunan, barato. Unya, kini mga igalang affordable and of course mga igala high quality kasaligan. Yan ilang mga sakyanan di gyud ko mabilis dalan mga igsunan. Oh, mayong buntag pag-usab no sa mga katropa diha. Lunes ron padayon lang ta mga kaigsunan. O kanto mga ilabog ka kwan. Ilabog ka sa ni. Ilabog palabig ka suko, no? Relax lang. Hindi mo mga igala ano bang I do not take everything personal, no? Sa labi na sa politika karon. Mahirap yan eh. No? Do not take kwan namay mo kaigsuon nimo di mo kasinabot ang inyong baruganan sa politika. But limit to that, no? Di pwede nga mabungkag ninyong panagigsuon gumikan kay managlahi lang inyong baruganas politika, kahayahay na ba ng politiko inyong awayan? Kahayahay na ba kayo na nila? Ayaw. No, ato ng katungod, and in the exercise of our right, mga egala, we will respect each other. Anyway, alas 9.47 na! Sa pag-ausap pa, mga egala, sa kanan, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines at ang kaubanan sa Pikas Lawak. No, sa katropang gabalas, ng mga kaubanan sa gawas gabahin ng sub, katropang Lar, katropang Bong, o katropang Master, o si katropang Darwin Dulatre. Inyong alaga sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
3: Busay! Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa jud kini.
10: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
13: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
13: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
14: Santon Plus Gold.
15: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og

0: Itong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
1: XFM time, it's 10 o'clock.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mga katrupa, exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Mga maring, paliwag kong sibo sa mga orasan tungod kay alas 10 in punto na. Welcome sa tuang tulumanon, kung ako, ikaw.

0: Yes, good morning mga maring. Kamusta? Kamang hurot din ako sa mga naabot ko rin sa toang pagsibya mga maring, ha? Welcome dali sa toang balay sa kahanginan dali sa XFM Network Philippines. Nga nanganaw ka na mga igala dali sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang programa nga Kung Ako Ikaw. Siyempre mga maring, atong oras alas 10:05 na sa buntag. Ako ni si Maring Imday, Erika Daligwapa, Dalimistay sa panibang kumpiyansaan tungkol kay Mangunay ang silingan. Mga maring, adlaw ka doon nga Lunes. It's Julio 13, 2026. Kapas-pas-pas panahon, murag katong kuan na niya karon mo, buhat na putag DTR. Buhat na putag DTR, mga maring. O niya, mag bayo-bay na sa tamag paabot. Anyway, mga maring, akong i-welcome ako ang sparring partner diri. Ah, grabe naman kayo ng kadidli naman kayo ng mga purmaon, mga purmahan. Ato sang abrihan, sugato sa masigabong palakpak, mga higala, mga maring. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini! Ah, sige.
1: Kala lang kay kuan grabe no lai nag-chat ako.
0: Lai nag-chat.
1: Ana siya nga grabe kuan lang yung kayo pito sa jug kayo. Kuan lang yun in last sa jug kayo kuan. Isa ka gamay ko no ako ang
0: last bunot. Mike
1: Dre, ako Mike Dre. Kani.
0: Ana. Last bunot na lang gid siguro.
1: Ana siya nga grabe kuan yun kayo kana nga pito sa jug kayo in last sa jug kayo kwarta. In last kayo kuan din.
0: But in fairness bayot ang ayan kay kay mura kag sakto kaning kato kaning kontrabida sa 1980s nga salida.
1: Sige, si may bahala na ni kay listen kay mangita kwarta Marie no di basta basta. So mura na kita ni kuan gud ka.
0: Sakto na.
1: Akong manawagan ko sa mga anak nga kani trabaho na ni. IJ, Pakundo, pang-off na mga data ninyo di ha? Kaya, mo naman yun eh. Magkabalo ko nga, huot na siya yung dugan.
0: Bawal mag-share.
1: Bawal
0: anyway,
1: share.
0: Master, ha? Ako kang welcome kay Grabe Jugay, mura kang si Chris Aquino today. So, ladies and gentlemen, Master, Inday Tanini.

0: Ayoko na. Ayoko na.
1: Nay nag text diri ako ang ang imo daw ilo kay mura daw katong pinakataas nga buntod sa bukid noon nga nay na missing.
0: Lain yung kaayo ay. Ay nako si shout out ko kang SM Arnel.
1: Pero mo ta ano kuno mo sa tanang color nganong yellow.
0: Ah, wa mo dili. Mamay nagian gani nang gadlawon.
1: Kuisan ganoya. Ang imong ang kanang kwad mura lang kag kanang mura lang kag kanang katugay nagko ang klase nga baka niya.
0: Brahman.
1: Ang imong necktie mura lang kag gigait sa Luyo sa City Hall ya sa tipas.
0: Lai lagi mo ay nag-effort ba yung ko gakuha ani nga ako nga outfit gabi eh. Kay kung wala lang daligsig no hindi ko gakuha ani actually duhan eh sila
1: duhan na
0: no sa Picas Barrio to na ko nakuha.
1: Excited niyo mga sa auto ni mo ogma
0: kanang
1: nagtay ka kasi na
0: kang SM.
1: Ay nako.
0: Ay shout out ko kang Linlin, grabe kabuli. Grabe. Ito sige daw kayo.
1: Nag-block ka, mura lagi dako kang dughan.
0: Dako pa mo dughang Linlin.
1: Ay nako mga maring, live na karon makitaan sa to ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagon. Makitaan sabta sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, mabati po ta sa ilahang dial sa radyo diha mga maring. Makitaan sabta sa page sa XFM Mati City. O niya madung sa ilahang radyo diha sa dial. O niya bayot pilya lang sa mabati sa takaron diha sa XFM 107 XFM. Bukid nun.
0: Aba, di ha, no. Siyempre, dakang kayo mga constituents niya. Labi na itong sa XFM, kano yung pagadian. Ay, once mo dahil, landed sa tali ha.
1: Asa na pizza?
0: Sa XFM pagadian. Nga si akong atong idol niya, si Stanley... Siyempre na ito?
1: Stanley Duenas?
0: Si Stanley Duenas. Ay, lagi niya akong nektay. Ay, mara, kadugay akong nektay. No, mara siyang pusas kay nagkahuot.
1: Ay, ayaw lagi pagliho kayo kay muhugot man doon siya.
0: Lagi lagi mo. Hindi lang ko ganaan mo gawas na dalawa na kaya kang tao sa flyover. Nang dalawa na mga tao sa flyover.
1: Ang mga tao sa flyover nang li-li diri ah.
0: Linlin, kalang mata ni mo Linlin. Ay, pagtarbaho, pag-check ng ibang mga dispaper niya Linlin.
1: Nakabulo ba ka sa isa niya sa pinaka-ngilngig na hitabo sa bulan sa Hulyo?
0: Mana naman tako ani oi. Mana na jago ani ba? MOR time pa.
1: Oh,
0: dibalik mag ako sa tamatiguang dibalik mata. Pura ba tani? Pura ba tani bugaw diyan sa kuan oi? Pura ba ko ading si Petra?
1: Si Petra. Ay anyway, mga maring, babati sa Takaron Live diri sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
0: Yes, ako kumari diha no si kumaring Ray Alinton.
1: Og mabati sabta sa XFM Pagadian sama sa mga ingon na nadia at ang pinakangilingig nga reporter si
0: Stanley Duenasa.
1: Og mga maring ha, good morning. At itibaya usa ka mayong buntag dato ang mga SM na to.
0: Oo.
1: Sa nagkadayaing nga mga FM station.
0: Mura ko no kog suman. Oy, excuse me. Mura tao nig imbutido.
1: At least suman pero pilit man sa pure.
0: Pilit, oo.
1: Wala man sa gulig.
0: Tapol pagyo. Tapol.
1: Ano ba kay brown kayo?
0: Brown kayo ang atong mga kuana to, kuli na to.
1: Asa ba to isa oi? Asa ba to kalibanga
0: si? Kani si Maring Daria ba? Bisag sa pertigil lang ayan ani niya gyud. Sa asa ni mutang ni bayutan ni asa ko dura pop smear pa masiguro to.
1: I-plaster mo gud nag maayo nang iya hapod kay mukawas na mag
0: mukawas. Bago ra meto nag jogging. Anong lubong man ni akong microphone ni pakuskay ko dali akong microphone bi.
1: Kana imo na.
0: Kana.
1: Ay nako mga maringa, lauman ninyo ito ang drama o niya sa alas 11 sa buntag mga higala. O syempre karon mga orasa dito maglangay master, kaya doon ay may gusto madungong sa ito mga golden voices.
0: Yes, mura ko na ko ganang buntog nga wali o. Grabe na talaga itong babaeng ito. Ginaano na ako, ginabuli na talaga ako.
1: Napoy ingon diri master, mura na ka ganang hapato, hapwelda ka.
2: Ayaw ma.
0: Ay ma. Maundang na siguro ko ane, oy.
1: Sige, so, alam sa iyo kasayuran mga maring, mukanta ni si Master karon. Masa iyo mong kataan, Master, kay gikuan na, gihikay na sa to ang kuan.
0: Gihikay na sa to ang
1: tagaay media, operator o ga sa imo ang katawang
0: daong laya ni request ang tagalaing planeta.
1: Sige B, noted your request.
0: Mubawas ko ani B. Mubawas ko ani sige.
1: Sige so ladies and gentlemen, master in data nini.
0: Daong laya B.
1: Kining kantahan mga maring hatod di kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ligaye ang mga balatian, paingon ka sa maayong panglawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Palakpak sa mga binayaran, be.
0: Check, check. Asa mang echo ani? Hello. Hello-as. Hello-as. Sige.
1: Horror kaayo mas.
0: PHM Karaoke. Okay, sige. Pwesto. Daong laya.
1: Asa ni A.D.D. Car?
0: Tanglinlin eh. Ubawas ko ani.
1: Ladies and gentlemen, daong laya. Kay Master Inay Tanine. Birak ay nanganal.

0: tayo pa rin tao eh. Oh, ngayon daw. Stop kay... Maring, excuse sa Maring, be. Napay daspan niya? Silikan lang daw na yabi.
1: Ayan, so, gabi kayo ang kanta ni Master. Gadala o kanang maayo positibo kayo mga panglantaw sa kinabuhi karong buntaga mga Maring, ha? Nakita na ko ganun na, dahaki na nilig sa buntag.
0: Ah, gano'n mga kwa ba to, mga syndrome. Kanta ko isabi kay galagot ko. Galagot ko siya,
1: ate. Isa pa, go.
0: Tagay ko diyan kuan, be. Kanang inipirig-pirig, be. After the years.
1: After the years, go.
0: After, baby.
1: After.
0: Naglagot na dyan kuan yung ato ang kuan
1: ba. Operator, please. Hello. After.
0: Hello, check mic. 1, 2, 3. 99,100.
1: Asa ipahinungod ang after?
0: After pagkahuman. Pagkahuman na.
1: Pagkahuman na.
0: May lobong pagamay ang kuang microphone. Gangab.
1: Anyway, kining oras, kining kamtaha mga igala, hatod ni kanato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Para mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C.
0: Magab, nawala kinigab.
1: May buntag di ay sa mga namati karon di sa may Nuevo Iloco, Mawab, at ang imi karong Julio 26. Hoy, happy naman di ay, oy. Ah, dito sabta maglingaw-lingaw mga Maring. At tangi mi dito ninyo ha, pero ayaw yung tami puspusi. Labi na gito ato ang mga kaigsunan ng mga senior citizen na gusto maka-avail sa libre nga check-up, mga produktong herbal gamas sa Yes to Health. At tut mo dito niya makikita ta mga Maring.
0: Hello, hello. Hello, check. Okay na, operator. Nagasiat si Uriga binokulapo ni B.
2: Ayaw naman.
1: Okay, ani-ana ang kanta. Ipahinungod sab ni sa mga taga-palingkis sa Tagum nga nindot kaayo ang kuhan ba matrada. Ani-ana. Unal kay na iliki.

0: na may lambi oy, may lambi oy, murag daw daw sa kapalaran matud pang.
1: Oh na ang tanan ay, na lang at sa welcome kita to ang usa ka kaubanan diri gikinakusgan sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
0: Dapat masayaw ka. Dahil sa atin, dapat pasayaw na ito ni Bayota niya. Ginisayaw niya kung kakuan. Hawak ko ang beat.
2: Hello?
0: Hello?
1: Ano mag-stress at
2: ito? Lain na kinagtingog. Ahinay ka ayaw.
0: Lain na kinagtingog. Lain na kinagtingog ka na. Bebe, ato yung pala dapat masayaw ka. Dapat na kay Kuan Bayota.
2: Ay, imuhabon na.
0: Aba, aba. SM, as nagminalita ang Bayot SM.
1: So ladies and gentlemen.
2: Ayok, ayok. Ito ko, abiya ko. Duwag kong agawa sa CRI.
1: Pamatod eh.
0: Pamatod din namin. Ladies and gentlemen, Maring Daria.
2: Wala nang rambol na.
1: Ah, so, okay. Ato si Tia Daria Oga, usa ka nindot nga kanta.
2: Ang request ano yung akong kantahon ngayon.
1: Unsa na.
2: Iskailani Pijun. Okay, gikan ni kan Josepina Tinambonan.
1: So, ladies and gentlemen, palyog ko operator, Iskailani Pijun ba ito? Sige daw.
2: Iskailani Pijun.
1: So, asa man ipahinungod?
2: Ato ipahinungod ni kan Josepina Tinambonan. Baba.
1: So, ani-ana ang kanta mga maringgi, kanta sa vocalista sa
0: Kwan kaning Rakin Sibra si Tamulmul. Mani si Tamulmul, labayot si Tamulmul.
2: Isa po ni kakanang Kwan siya, Kaoyotar.
1: Oh, so para ni sa to ang mga listeners and viewers, hala inyuhan na ni.

0: experience. Grabe man yung mga tingyo sa taga-exercise. Anyway, doon na tayo mga mensahe doon yung pa sa Alvin Guok nga mga mari, magkita-kita din sa mawab. Dito tayo mulad-lad.
1: Para sila masayod no, lip-sync lang to.
0: Apansa di pa, wala pa po na... una tayo mag ato sa unahan mga maring, mukhang tasab ko, tagay ko niya operator o if sa bread. If...
1: Ano nga nga if? Ano
0: siya nga nga if
1: eh? If or
0: gene? ABCDFG. If. If.
1: Ipalakpak ang kamay niya. Ana? Ana siya?
0: Iwagayway ang mga petals.
1: Ay, ana gini. Ay, huwag ko sabote ako ang kaimtang.
0: Ani, ana? Ako nang ipahinungod sa tanang namati karon diri.
1: Ay, di ay.
0: Sa radyo, natanaw po sa TV.
1: Asa ka rin dapat? Anong hinay man yung
0: nakuha ko? Ano niya? Kaya yung masunod nga kanta mga igalay pahinungod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili lamang kape, ang kape nga kamingawan sa tanan. Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Diri sa tago, mapalit mi diri sa kilid lang sa Mr. D.I.Y. Pangitaan lang si Doc C.J. Nedruda.
1: Yes!
0: Ingon man si Palangga.
1: Ana pa si Mitch Juro nga. Ay mga marine sa wakas na kadaster na si Master Dangini. Angayan man kayo, makita man yun ang inyong gagmay ng mga muscle. Ana po si Junalin Bintula. Hi po, shout out rin sa Vulcanizing Chef sa La Filipina.
0: Hi, hello.
1: Ay, nakatawang ako ng inyong mga tingo.
0: Mga silingan.
1: Yes.
0: Sa La Pilipina.
1: Oh, dati shout out rin si Martin Abares Mangiran.
0: Hello, Martin. Asa lapit siya?
1: Pagkadapa mo ganun si Martin.
0: Aba, good morning mga DJs. Hindi mo gabi mga DJ, mga anchor woman, mga good media.
1: Yes, mo na tinood anchor woman. Oy, pinakwanay mo ha, Marin? Pinakanang mingaw-mingaw?
0: Yes, mingaw gini ako kanta kay para nis mga namati nga ka lap lap ron ka. Ligit-ligit ba?

0: Oh, thank you. Salamat kayo. So. Oh, na tama to sa na.
1: May mukha.
2: Nang luod lagi ka maring.
1: Nilagi ka. Sa inyo mga kanta niyo.
2: Like yung kanta ay makahit. Sira man po ni hila.
1: Ay, magailak mo sa ta.
0: Layo kay ako pamati maring. Oy.
2: Ano ba yung pamati
0: di? Pamati na ako dinimi magbuwag ni Edgar.
2: Ah! Silayo ayo. Ayun na pagdaham maring. Di nakakakita glain oy.
0: Ay nako. Ay mga mga maring kay mabalik mi human ang aning pipila ka mga pahinomdom. Diri ang gyapon ta nagkauban sa XFM. Oh, sa pagbalik i-prepare ang iyo mga request kay amo
2: yes.
0: Na kahon.
2: Yes.
0: XFM.
2: Exciting.
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawahang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at press

0: exciting!
1: Exciting!
2: Precious gun bo.
3: Ay, yun ang microphone pa ikaw. Igamit rin ko na imong agent na. Ay, bida ni mo
4: eh. Sorry. Sorry po.
5: Ay, yun na rin. Tiya, dari ang murado kang si
4: Mao. Ay, tala mo, master.
3: Lain lagi mo, ay. Lain lagi mo.
4: Labaw-lawan ang puntaan ni Master, oy.
3: Grabe mo mo kayo, oy.
4: Nainigawa sa TV-TV, oy.
5: Ang wapa lang niya, ay. Arios na lang yung kulang, Master.
4: Arios na lang yung ay.
3: Si Humanda, Humanda. Ana lang.
4: Adakan na ba kayo nananaw, Master? Okay, 12 million ang nakakita.
5: Bueno, mga ikalat ang oras, alas 10:35 na sa buntag. Namati, igapon mo diri sa tuang panag-uban. Kini ang programang Kung Ako Ikaw. Hatod ka nato mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay sangkap ng glutathione. Doon na pag siya ay collagen. The best kini sa inumon sa mga medyo lagumon. Aron nga makabaton og tinaw nga pamanit piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay.
4: Wow!
3: Aba.
4: Ikaw, Master. Dot in na ang imuha, Master.
3: Be, tagay ko na yung after the loving, be. Be.
4: Dot in na yung DMs, dire the loving.
3: Tagay ko after the loving sa kay kabalo mo ang DMs sa Ritaka. Nagsige, be, na sila o kanang parintag mga sakinan niya nga mga kuhan lang, kanang mga didli kay nila mga sakinan niya, kanang mga brand new niya, kanang barato ba yung kaayo. Mm-hmm. Dili pa rin ang uba nga magparintag nga, stricto kayo niya ila. Wadyo kayo sila, kanabutan yung kaayo, yun. Nya, kung gusto mo makala mga lagan niya, kung gusto mo mag-outing, kao ba na inyong mga pamilya, inyong mga uyab, o ba na, kala na mo yung mga team sa basketball, aba, naano sila yung band yan, no? At doon lang mo dyan sa DM's Rent Aka, nasa may Pioneer Avenue. Di ba pakitaan nyo na diha. Klaro, ano, natuog mo?
4: Gani. Master, nalagi kay Butay, Master.
3: Sige, Butay, buo na ganyan ba, Yuta? Necktie na siya.
4: Saan ko na pag-tawa nga necktie?
3: Ang Butay, katong nasa lubi.
4: Ay, maday kalahi.
3: Necktie kay, kawa na siya sa long neck.
5: Long neck?
3: Anong itawag na siyang necktie? Anong itawag na siyang necktie?
4: Next quiz ko, mga idol, kanyang himayang na unlock.
3: Ang anong paminaw sa, kapalong itawag ka lang necktie. Alang-alang, hikot mo na sa liyog ni tatay.
4: Kaya tatay, necktie.
3: Ano?
4: O kanang lula?
3: Ha? Kanang?
4: O lula nagsuot?
3: Kwan, latay. Dawid ame. Kita kay ko kan bebe kanang after the loving be.
5: After the loving sa man siya kanang idi gya pa.
4: Wa ani mo ni time master oy, mura kang iro nga nay hikot.
5: Ala mara ba?
4: Mura kang iro nga nay hikot. Ana si Mitch Yorong.
6: Ayo ba?

0: Ana pa si Kwan Master Jose. Ana pa si Kwan Master ba? Si Carlo, si Tori Franca. Ninutag tingog ni Kap, uy.
1: Si Kap.
2: Lagi mo ay.
0: Si Kap ninyo.
1: Ay mo rin siya?
0: Oo, oh, katong ganyan. Katong picture ka pin.
2: Lain lagi mo. Huwag kayo ganyan, B.
0: Lady Morina is watching.
2: Aba si Morina.
0: Good morning, mga maring. Si Lutani Sagin. Kuya. Request ko, Master, kanang Mamay Maliya. Mamay Maliya by Yuyuy.
2: Aba, oh, Mamay. Yeah.
1: Noted, noted.
2: Noted.
0: Shout out, Maminaw po mi dire sa radios ni Bibot, di si Riz, sa North Berth, dire sa TMC
2: aba.
0: Laundry Department.
2: Aba, ay, nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina. Nagtanaw dire ang tagiya sa Sanina.
0: Ay, nagtanaw. Ay, ka na suko na. Labi na paguman, Master.
1: Boy, ako na ipahibalo mga marim. Ang abri ng ato ang linya di ay sa mga gusto mo tawag makikilit.
0: Yes. Katong gusto mo kanta niya. No, abri ang linya. Uy, lahim na nga linya lagi.
1: Marim. Mugi niya akong linya.
0: Ay, mga marim. Ano
1: na, makita niyo mo sa TV.
0: Ana po si Josephine Vicente Pero de la Rama. Request ko Victims of Love. Salamat.
1: Noted.
2: Si, kuha na, mukha na si Maring Daria.
0: Ang mga maring kita. Unsam na isa?
1: Unsa pa.
0: Amon at mahalig ito siya. Nag-request siya ako ng Himayang na unlock si Ginalin Bintula. Unsa ba na nga unna-unlock?
1: Kaya na, hugno ba?
0: Ay.
1: Hugmak ba?
0: Law na kayong bisaya.
1: Buta na nila, oy, lahat nag-iwi kayo na sila.
0: Pati katawag yun ni Carlo, si ano si Captain New Good siya.
2: Aba.
0: Waan na yung mong nicktime master, kaya mura kag naihikot. Iro ka naihikot. Mura siya Queenstoy.
2: Queenstoy, kasi Queenstoy.
0: Quinta sa itoy.
2: Dahil na kayong camera yung dari.
1: So, himala na ho niya. Katugin na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga din lang kape. Kape nga, kape yun.
2: Aba, si Gingging nagpag-rate. Aba, Milagro.
0: Ayay,
2: si Miss Yorong.
1: Birahin na.
2: Equal
1: backward, please.
2: Lahil lagi na eh. Marang ako, may permanente ani, B. Ako, ay, marang tag...
0: Kuhan mo guna siya,
2: Master. Bugaong na ba ko ani?
0: Master. Kuhan mo guna sa kanayang sa edad.
2: Ah, mao ba? Sige.
3: Kuhisan
2: mo
3: na
2: nga.
1: Sige, B. So, yan lang ang hiwala na unya. Gikanta sa edaran.
2: Ay, nako. Ang hirap pumalap ng pera.
0: Marang, ang sunod nga sumasalmot.

0: tamana. Okay,
1: so happy birthday di Ice. Ano na kabilin ang kayo, ha?
2: Ano pa si Rizzi Kwano? Si... si Ray Malin Martinez. Oh, sige, shout Malin, out! Ha? Oo, wala ka na maligyag butong karon, ha?
1: Aba, si Malin.
2: Si Malin gani. Ano po si... Norbert Tejano, request ko Green Green Grass of Home.
0: Noted. Kaganda na kayo.
2: Grabe, kuya ko, ayaw. Duha pa ka. Lagkaw po.
0: Lagkaw.
2: Isa-isa lang siguro.
1: Ano nga nun, tana?
2: Ana si Junalino, grabing katawa siya ko ang mama inday tanini.
0: Aba.
2: Grabe, tiguwang nagigay. Ang mama pa man ang iyang batch di ay.
0: Aba. Nagkatawa yung mama niya, be.
1: Ladies and gentlemen, green has
0: kataha.
1: Green grass of
0: home. Tiguwang naman ka.
2: green has of
1: home. Para rin sa mga namati rin
2: yung mga... Tingnan niya ko na yung maring nun sa green has.
1: Para rin sa mga namati ng mga edaran, halabira.
3: The old hometown looks the same.

0: Salamat sa
1: mga mga binayaran, Pakpak.
2: Kadang-kanda, hatod ko na ito sa Santon Plus.
0: Santon Gold. Plus Gold.
2: Yes. Ang tahan ko na yung mga bukol-bukol.
0: Yes.
2: Mag Santon Plus Gold na.
0: Katunay yung mga bukol-bukol, anay mo dito para kabo dunganong dukol.
1: Kana.
2: Ayaw. Kantahin na maring, ang lagkaw maring.
1: Lagkaw.
0: Noted.
1: Kata lang, kantahan na.
2: Kantahan ang lagkaw. Kantahan na ito si Maring Erika.
0: Mabira mo, kita ikagaw ka na bang lagkaw.
2: Mantura, wala na yung mudol si mga parinti. Nagpalayo na.
1: Alang kao.
0: May birahan ko ng lain tao. Kita
2: mga... Lain lagi kayong operator ay. Butangan niya si Kapitan.
0: Laring.
2: Magkatawa ko siya na ako ni Kapitan
0: ay. Birahan ko ng lain tao nga. Kala pang ikagaw.
2: Ayaw na gaw.
0: Ay, basta rin gaw. Kasi may tono ano eh. Ayaw.

0: sa mga senior citizen dyan sa Manuel Bailoco, sa Mawap, at ang imi karoon, Mayo, Julio 26. Napahulagi ay...
1: Gipano

0: Miss Annie.
1: Sa mga request, thank you kaayo mga maring.
0: Salamat kaayo.
1: Sa to mga viewers, sa mga hawak kayo sa mga pagbalik mga maring. Ito na taga-apagtaga na ito ang suat tampo. Apan sa di pa, kini ang XFM.
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Alright, so Balik Time. We're back.
1: We're back, mga maring. Ang ginig mga oras, alas 11 in punto na itong oras, mga higala. Ang oras, paglilis sa oras, sa tudnik na ito, si Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, vitamin C, ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Yeah. Gigama sa Yes to Health. Ang sangkap ani niya kay Orange. Base sa pagtuon, mga good maring, ang pinakataas og vitamin C, kanyang yung mga Orange. Mga dili ng brown ha, kay kanang brown line kay siya maring.
2: Unsa man ang orange maring kana?
1: Orange juice.
2: Ah, orange juice.
1: Oh, orange juice.
0: Juice.
2: Dira si
0: Juice Monte Alto.
2: Monte Alto.
1: Si Juice Monte Alto. Ay po to si Jules kay taga-figurak man to.
2: Ay, di ay. Happy-tapit lang gid ay sila.
1: But anyway mga maring ha, sa di pa ta magsugod sa to ang drama. Ayaw gid mi hagita ang kanta-kanta kay mangamta gid mi diri ah. So noted na ang mga request na dunay nagpatila diri ang sa ipatila si Jinalyn Ventula. Gwapo dyan tiyong di mga mangantahay. Uy, aba.
2: Sa pamilain din ha.
1: Tapos si, patila po din si Kwan, si Josephine Vicente Pero de la Rama. Siya, victims of love, kantahap na please. Thank you, Maring Erika. Bako, gihanggit
2: si Kwan. Si Mitsurong po. Ana si Mitsurong. Si Jeter Ludibais. Ludibisi. Kanta ang She's Gone. Noted.
1: Pinungod doon niya yung kanta sa taga, di ba, Persa. Hello? Dito na ako ha?

0: palakpak, palakpak. Victims of love. Still cannot believe.
1: Dili madag iay maring.
0: Victims of love.
2: Di madag iay sa to maring.
0: Victims of love. Victims of love. We got
1: the
0: Thank you, kayo sa...
2: Salamat.
0: Katong nag-request na rin, hinahod ko, last na rin mo tong request.
1: Ayun pa si Luigi Lorino, si Inday Tanini, parang si Cap Nino Barsaga.
3: Minyo siya.
1: Wala ma inyo gunagod si Inyo din, ha?
2: Ah, takar ulit. Kamal, ano ko ba? Tanungan yung chat ba?
1: Taga, tapos mga takar ulit tech ba?
2: Tech, ayun, tagang tech din, ha?
1: Pa-shout out daw sa gikan sa Tacloban City, ha?
0: Ba-request... Og Max Urban si Rosemary. Ay!
2: Aba, bebe at kata nga i-play na to, be-play na to, be
3: basig bawian kag Duster.
2: Ay, bebe, kada ka
3: na Max Urban.
2: Max Urban, meron na tabahe ko ka lang tong request, be.
1: Sige na, be, sige na. Max
2: sabi ni, I can let go si si Lota. Ay, I can let go
3: nindot og mga tingog si Erika. Si Erika Repangit. Ay! Lain lagi si Wilma Joaquin.
1: Tilaan kita pala si Wilma Ron. Isa man eh. Aba, tambok og niwang.
3: Lain lagi ng kanta ay, iko kayo kakul.
1: Ipahinugod ni ka nga, Ma'am Wilma Joaquin.

0: Thank you.
1: Thank you kayo si mo nga supporta, ma master. Ano wa tani isa kasakong potyukan nga gikan pina sa Barangay Kilag ding Laakom Bal Province.
2: Ta kwai sa nagdagom, kwai sa nagdagom.
1: Dili man mama. Dili man mamaak ni. Manuhit.
2: Kasi pag doon niya siya kung naong ka ng balay sa kwan, balay ka rin nga. Nay dugos, lahi lang yung ay.
1: Nagtomig si Jollibee.
2: Lahi lang yung akong boobs ay.
0: Dili mo ka nila pa ako, kaya kayo nag-ay mo ni ato ang queen.
1: Ano ba si Aaron Don, si Don Dio ko, ano ba si Lingaw, kaayo maminaw ninyo ay.
2: Ah, di ko kaayo, is paminaw ba? Akong tutoy ba kayo magkapanulog kawatan?
0: Pamatod di.
2: Si Tuti, talaga si Tuti, lahi naging paminaw. Lailagay kong kwan ay...
1: Naglipang mga na si Totoy. Asa na pitariya ay mong Totoy. Kaya naman po'y Totoy sa taas.
2: Ay, kamo ba?
0: Ano mo na, Totoy ba?
1: Ay, what's up rin sa taas di ay...
2: Kwan man na, sis.
1: Ah, sis di na. Amin akong bro. Amin akong bro.
0: Ay, ako mga maring. Hindi na maglangoy. Kaya nga itong oras, alas jet.
1: Ayaw, masuko ba yan si Ani Bayawa? Ano na si Binang Bayawa? Ako, request ko kinsa siya. Kinsa mga na siya?
0: Ano matay oras sa...
1: Sa ang oras na ito, Ani, ugma na lang ni Mua, Ani.
0: Sa mga gusto niya pa manawag, tawag mo sa mga gusto niya makiduet kay Abli Permintia.
1: Maring Erika, kanta ang Just Once. Daghan kayo nag-request sa iyo, maring.
0: Wala matay oras, just two na lang.
1: Just two.
0: Ayaw naman.
1: Para dili sila mang loon, no? Balikin nyo, ugma.
0: Ugma, tune in gapon sila.
2: Para sige, trapuin na nyo ng baso ninyo di ha? Kay ato aning sugda na nato ni atong kuan, drama.
0: Hiloy-hiloy na
2: nyo. Hiloy na ninyo, inita na ninyo. Pagkuhan na mo ginilitubig di ha?
1: Iandam na po ninyo ang mga kuanang ka... kanang habol.
0: Bawal mo i-skip sa drama basta masugda na kay naadriya sa itong drama ang mga pagtulunan nga grabe jud kaayo.
2: Gani.
1: Dili mo magmahay.
0: Dili makita sa library ang ato ang mga pagtulunan diri.
2: Correct.
1: Ingon na ginakakuyaw ang atong drama.
0: Ingon na ta kakuyaw kay mga
1: ang taga-Pikas Radyo kay minor magani oh.
0: Kay kita gihas-hasan diya
2: Yes. So kanang uban diya nga may pag-abri sila mga kape. Im na lang yung kape diya kay basi makuha na ma.
1: Im na daan ya. Tanggalan na daan.
2: Sige.
0: Gingaw diri ang mga maringa. Dear mga bayot.
2: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong tulong mga maring. Ako day si Amanda. Nagpuyo din sa may Dabaw de Oro o dinala ko isultik asan napita kay Ilado biya kami diri. Nami, kaning, di ko siya ragot, protestan kami doon sa kong banang. Kani akong banang nga si Franco. Tinood na. Nanami sa mga saktong panginaron, ako na lang ko sa hapit ako mag-sisinta, niya ako ang banang si Franco, nanas mga 69. Ang akong problema karon mga maring, bahid aning akong mga anak nga, kading frustrated ba nga, mamahimong kuan, radio announcer, radio reporter, anakot? Actually, mga talented gani sila, pero... Saan man yung mga matagod sa unang panahon, di man eskwila, grade 6 na ganyan tamang yun. Kanya kong anak nga si Marco, si Marlog, si Marvin. Grabe yung ganyan sila, kanyang hilig yung ganyan magkakuan, mga idol nila, sila Rudy Castro, sila si Mike Enriquez, si Gasabil Gas, mga inana ba? Mga kuya nga mga kuan ba? Latin Pylon, mga inana ba? O dito sa tago, mga idol nila si Arnel Cortez, si labi na yun, si Bong Alcabri. Labi na yun ng... Daghan niya mga idol rin. Wala, sige, o ka na nga. Sige sila, o paminaw ang mga balita. Naman ko'y panahon nga, muragan masubraan na ba? O niya, muragan din sa timing ba? Para masayra ninyo kung usagay yung ano niya akong suwad. Yung ano yung mga pangitabo?

0: Franco. Asa may mga anak ni mo? Gabiin naman sa ito ka uli.
1: Dara mo ito, desgawas. Basta lalong naman kagabi yun. Huwag mo mga bot sila.
0: Butan ng mga bataan na, oy.
1: Muli rin lang ito. Di maugma, muli rin ito sila.
0: Yung kanyang bataan ba kayo? Saan ka ng mga bataan? Kanyang mga anak ka na si... Diyos, oh. Naraon, naraon. Si Marlo. Si Marlo.
1: May pa.
0: Asa mga... Tawa na ko niya yung prangko.
1: Asa magkagikan, Marl. Marlo, Carl.
0: Marlo, asa magkagikan, Marlo?
1: Dito ko gikan sa... At bang sa CC, kaya ma-apply ka ba, volunteer ko ba?
0: Asa ma-volunteer mo?
1: Sa pamanday, reporter.
0: Reporter?
1: Ang reporter ko kay Kabalo, kay vlogger ko niya. Kahawad, mga kumusuad, mga balita, mga...
0: Bisa ko ni magbalita, be. Uy, Franco, patakari mong anak ni mo. Marami ka ni... Uy, Kabalo, baka ang mga reporter, kina lang, grabe kang mass communication, kina mga inana.
1: Sakto na siya, Marlo. Ayaw pagpataka, papakukulo lang wire mo ron. Kaya siya kay Masako pa, nga, may naman ka mabalita.
0: Ano ba sila? Balita ko sa may baby. Sa may balita naman, baby. Sige ko na, be.
1: Sampulan ta mo.
0: May sampul, be. Sampulan, be. Sampulin ko na, be.
1: Kawajog ko yung kwasay mo, pero...
0: Di ko masaling aning batae mo, aning anak ni mo, Franco.
1: Di majog ko masaling po na ni.
0: Kawajog masaling aning ba kayo marang... Sige na, be.
1: Halimbawa daw, ako ko daw ang kining niyang... ang... ako'y angchor.
0: Hoy, bu ang angkor.
1: Oh, siya bugol sa ito.
0: Angkor.
1: O siya dawat, si Duato tsaka Marlo kay mo report ka.
0: Sige ko na, be. Sample ko na, be, Marlo, be.
1: So, sa atong balita ka ron, mga katupa. Atong Duato ng situational report sa gawas kay Dona Kunoy Sonol. Atong makauban si... Marlo!
2: Okay, mga rana ay gipay gayon rin ka sunog sa palengke.
1: Dawa ragun. O siya gipay gayon. Ang hiyap pa kundi mo pa. O siya may nabaday kwa, nabaday sunog ng gipay gayon. Arso ni mong kasyo na. Di ba, Mag?
0: Bito, patakar, manga. Ikaw ba? Ay pagbinungo ba?
1: Naduwan akong napakan.
0: Taka lang. Ayun, di ko gusto nga magkwangkwang ka na. Di ka magpariha na magto yung iksoon ni mo. Asa mo to yung iksoon ni mo si Ikwan? Si Marvin?
1: Dinig ako. Bangay din yung mawe.
3: Ay! May gabi nga ma. Bilis ko ma. Ma, bilis ko pa.
0: Kutrosan yung bataan.
3: Anong naman lagi mo? Asa mo to padulong si Ikwan? Marlo.
0: Matog naman to. Ikaw, asa magkagikan?
3: Karoon po ko abot.
1: Suryahe rin ko naman. Kay... Isamukan ako.
3: Ma, dito man ko kukikag tagom.
0: Ah, anya?
3: Dito ko dool sa Magdom. Naman ko iparang radyo dito na... Dingan ko nga mo. Pwede mo libre ko. Libre para...
0: Asa magkamag? Asa magkamag?
3: Mabalita. Vlogger man ko ma.
1: Mabalita po.
0: Kanyang bata. Damino, dago, dire.
1: Isamukan naman.
0: Dire. Kanyang bata. Kanyang mga anak ba? Nasaan nabuwang na ni mga bata ni?
1: Sakto mo tal ni sila glano.
0: Ano naman nga? Wa ba siya nagtanaw na sila nga? Ilang nga?
3: Masikat ba ko nga vlogger ma? Mukha na nga akong mga vlog, mga tanawa, mga balita man eh.
1: Mag mo siguro ipikto sa diligatas to gipainom, lanot.
0: Lanot, magigipainom ang mga bataan ni makatilaw na niglami ka ng giniling ng munggos.
3: Pa, akong balita pa, guwapo kayo ni pa.
1: Sige, sample
0: ko. Sample ako na, bebe. Sample ko na kami.
1: Ikaw po no, mang angang kuruoman.
3: Sige, ma. Buta kayo. Kaya akong balita ko, ma. Kaya vlogger mo ko.
0: Okay, mga katupa, paminaw na to ang report gikan sa gawas, no? Aning, gikan ni Marvin, kaduang anak, Marvin, alak, bunal, kay ng anal.
3: Hello, mga kaabigan, mawakin na ang balita karon isa ka individual, nagkape, nabuta.
0: Nagkape, nabuta, ano naman?
3: Nagkape na, natusok sa kutsara, nay.
0: Agay!
3: Nang ang kutsara nga, nang-anaman siyang mata.
1: Agay! Agay!
0: Agay!
1: Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! Agay! pagpanganak ni mo ang 50 anyos na ka. Menopausal baby man nga itong tulog ka mga anak.
0: Talagang ba isa? Asa mas Marco? Asa mas Marco?
1: Alala. Oh, wala ko na yung nahogan niyo.
0: Mayong gabi niyo di, ma, pa.
1: Masay mayong. Masay na kamayos gabi nga. Dahil blood ba ko sa duwa kay Xohon ni mo?
0: Dito ko gikan sa kuana dito sa may kining diha lapita sa unahan ba nga naay magamay nga station sa radyo di appeal ko dito ka ng practice ko no mapa
1: subot pa siya
0: bot saan saan saan saan saan saan saan magag
1: radyo gyapon
0: saan magag maram magag nakaploks saan nga nakaploks ka saan ang ploks mapa
1: ay awara wag ka sabot yung ploks o sige naman.
0: Kanapan ba? Kanang mga chuy-chuy, mga chuy-chuy ba?
1: Ay, chuy-chuy, day na.
0: Ano sa rin ka? Ano sa rin? Anong sa rin kao ninyo? Anong ganaan mamumugwa na ng mga pinapil na ng mga inana mag-broadcaster mo? Mapa, idol, maguna ko si Kwan Mapa, si Gas Bilgas ba? Gas Bilgas, kami katong nasa Kwan IBS-GBN.
1: Katong doon ay balita nga. Suko!
0: Kana pa. Hoy! Dili mo tao, ano mo apply mo nga? Green chicks mo tao? Hoy, wataan mo kilating color tao?
1: Amo na yakong gingon.
0: Kibes ko yung labi tao mo?
1: Amo, sakto.
0: Karun mag-sumutnam, di mo ambisyos kinabuhi na inyo, wala mo tarong eskwela. Kaya raman ako ni Mapa.
1: At nawala, sige, sampul ko
0: na. Sampulin ko na, be?
1: Sampul, mang.
0: Be, ikaw, be.
1: Ako, introduce.
0: Kanang nga, kwan, be? Kanang nga, investigar ka rin be? Kanang nag-investigar?
1: Sige, ha. Taro nga kay basig, katulo ko makasagparong gabi una. Ha? Okay, mga katupang, itong oras, alas 11. Dili sa itong programa ng Aibol. At umakauban sa pag-imbestigaso sa kabas ng Aibol, Marco Pasok!
0: Matod pa sa akong pag-imbestiga. Igamit na kong siyensya o luhika na sa kabas nga na Aibol din sa mong pangpang apan. Walay na balita nga nangapiang, walay nga angol, walay mga pasahero nga nangamumo. Kay ang mga pasahero, wala kasakay. Buang kang bata, takal lang kagisto na. Musuot sa kuk, mapa.
1: Awaragun
0: na bata, ha?
1: Mayo ta siya, pero mura gamaw.
0: Grabe niya mga bata, ha, we?
1: Ay, sahod mo na ito niya itong mga anak mag.
0: Matakdan ko nilang amigo nilang nga si Kwan, si naman yung amigo na itong si Shin? Mr. Shin? Si Mr. Shin, mama nilang nga leader.
1: Momentong pagbuntis mo, sige na nga mga kanan.
0: Magali na nung.
1: Ano yung pangalanin mo si Mr. Shin?
0: Si Mr. Shin, naraman nilang balay niya sa kilid.
1: Tawagun ko nila.
0: Tawagan
1: ko. Mudungaw sa kosbintana, Mr. Shin!
4: Oy, Himanong!
1: Ah, naroon mo na supportahan nagpabot. Gini, solo, diri.
4: Ay, mayong gabi, di ba naman mong?
1: Konsulta mo sa imo, kay kaniya mong tulo ka mga anak nga. Taas magkig pangandoy, bisag huay na human.
4: Ah, kani mong mga anak nung, actually, gusto na sila mamahimong broadcaster o blogger. Pero, nay mga pan!
1: Oh, saya pan.
4: Naya pan nga, di magbalong patakala nga istorya, di magbalong balita.
1: Gusto ginamong madungog, ikan sa imo. Kaya ron nga, aram mo to kong cellphone kay record ako. Medyo takala. Sampuli ko no kami, aron nga ipakita na mo sa mong mga anak kang gusto mag-reporter.
4: Gusto ginag-example?
1: Sige, dyan ato siyang taga-taka ka ng, grabe nga ka ng, panguna ba? Ano yan si Mr. Shane?
4: Dini sa Mati City, Nayo sa ka individual nga ge-Irving o sa kabayot nga ge-Irving namatay. Ug sa diha nga pagtanaw dito na tanggal ang mga parafernalias sa iyang kalabinhan. Mo ka ng report ka naman rasa. Kini inyong reporter si Mr. Shade.
1: Sabi na ako,
4: Mike. Agay, ano ang agay? Ano lang? Ano yung mga isang palong?
1: Gop na kong record. Bila kong mayo ka mo. Usaho na ko pang tulo sa kong bata.
4: Nagpaktis ko na dito sa turel!
1: Ay, ambot, ambot, ambot talag. Di ka mao, di ka mao.

0: nagtapukan na niya. Daghan pa ng... Tawag niya. Ay, Franco. Ang sabi na niya nga, talawa na ko niya, oh. Talawa, ang sabi na niya, tapok. Atuhan ko na ito dito.
1: Tara. Cash life na karo diri sa Aksubliko. Atuhan na kita karo diri ang adunay silinti na sa kataw ng kining niyan. Abot,
0: may mamandi. Kasam ni bataan. Asal dos prangko ni lamak. Di baktas mi ni di. Ni adto mitog layo.
1: Siya mga guys, live da karon diri sa Aksubli ko.
0: Kinsam ni pamilyar
1: na si Kuan. Dali mga pulis diri kay
0: gi. Si Mar si si Marlo. Adto na ko. Adto na ko war gi bataan ni.
1: Ay
0: Kwan mo, rescue ana?
1: For the views, maninay ba? Sa man taong ka? Monetize, sabi ako, nay. Sa man taong is nanay. Ayoko, guys, sorry kay guys, kay Kwan rin, guys. Kanang, kay Kwan rin.
0: Uli dito, uli dito. Uli dito, uli dito. Uli dito, uli dito. Uli dito, uli dito. Uli dito, uli dito.

0: Ay, kanindot yun, Trish, panahon kini magjaging tadris taliwa sa seven hole.
1: Ay! Hello, mga
0: tangan! Kaya nung mga tao. Kaya naman eh.
1: Kaya naay na pagkadiro.
0: Uy, duulon ko nun ako na murag kayla makuha ng abagalapad kayo.
2: Ayaw na ma.
0: Ako mo na ining anak. Uy, do. Uy, ikaw mo na
3: pa, nalangya pa.
0: Kalong nag-live-live mga kada sa Facebook.
3: Live, reels, reels na pa, reels na.
0: O say, reels, si Mungi.
3: O reels ang iro, napakan ang itong bata.
0: O si may Mungi, kuhaan dyan ka, dyan magkakabala mo at live.
3: Reels ka niyo, bata, napakan iro.
0: O niya, o
3: ang iro, nagluya.
0: O si may katabang ni mo sa publiko.
3: O okay. Para aware sila pa, aware, aware ba? Kana makabalo sila nga, delikado gina iro.
0: Ulira good balay do, ulira good.
3: Ano ba nga?
0: Na kundi mo.
3: Ano ba? Ato'y balita ka nini para dakan makabalo.
0: Pakaura kas people.
3: Ay, dam, since papal nga, reels na pa.
0: Okay. Ayun nini. Ano na koy mong caption be?
3: Ata, ata na ba? Ah, ah.
0: Ah, iro, nagkapaak.
3: Ay, nabaliktad pa, nabaliktad na ini. Usap mo na ko. I-edit ako ba, i-edit ako.
0: I-edit mo kayo do.
3: Sorry pa.
2: Ayaw na ba?
3: Sorry kayo pa.
0: Sus, ginoon ang imong live. Ang imong ramang mama gabios.
3: Ay, uli. At least di siro na iwan.
0: Uli, uli, be, uli.
3: Lain na pa, pa.
0: Uli, uli, uli.
3: Ay, pa.
0: Uli, that's bye.
3: Ay, pa.
0: Ang bitin ka.

0: mo
1: la pa unsa man ni paglabang na tanong pa nahugmak ang tulay pa
0: oy siya to oy
1: di takagil sa bus kaya taas ang tubig
0: nahugmak ang hanging bridge.
2: Ay din hinitabo ang baong paghugma
0: nililyar man ako rin tingawga.
1: Nasa kuya pa
2: matupa ay
0: pancaw bralam oy ayaw sige balita.
2: Pa! Ayaw na ma! Namalagay
0: ka pa! Taunod sorry isang, pa! Sige nagkuha nagbalita-balita kasi nila magka-legit!
2: Pa! Eh ako nang ikuan pa ako
0: nang eh! I-report
2: ko nang ikatrupang
0: arhel! Ah, digit mo kabalok kwan! Ginanta mo ngay mo sige gapilapil ng trabawa ka! Di mo anak kwan! Di mo fit!
2: Dan dindo takay ko
0: inakoy! Grade 6 ay mong nauban mag-reporter ka!
2: Nalakot buwak abuse pa!
0: Tanawa rin, tanawa!
2: Pa!
0: Unyaon sa may mahimong kaso, anabe.
2: Kwan, katingda, kwan, katingda hanging blinds.
0: Ay, itesta yung gabi. Asa man dalo ng sa kataong nakasala?
2: Ah, dito sa kwan ta, sa kwan, lupong tagapamayapa.
0: Tanawa na. Dili na mao. Kung tinuot kang kabaho, ang kining mga taong nakasala na doon sa Fuller Station.
3: Lamaring! Ako rin naulawan niya akong mga anak ko eh, kay grabe bagaking mga dagway. Ano yung siguro ni mga batalon ro, no? Eh, di mo po ni mga batalon eh, kay sakto lang po ni edad. Makasaway man nila si Juan Rosemary Salinas ani og si Wilma Joaquin ni matawa na gani nakakita lang nila ang mga anak nga grabe kayo. Wala sige pasaylo nga okasyon bisag kanang nay mga kananga nay mga patay nga namang hilak na. Mag-vlog-vlog dito, mag-report-report dito. Gani na yung sa kalamay nga kananga grabe nga naghilakay. Inani mga pagitabo.

0: Tara, ato tari to sa Bicas Brook. Kay malu atong kwento malamay tari to kay luoy putong pamilya ka. Muhatag bina sa tuwa di sa nagbugas.
1: Bitaw do mo ra. Asa mo po ba ya ko kasing-kasing
0: may. Mga ni. Atong ato dito para at least makakita sila sa tuwa nga murag ni kwanta sila nga kasubo ba.
1: Ha, tara dito maglangay tara. Kay basi kita lamayan.
0: Ha, aga, mo gani, mo gani.
1: Ayong gabi.
0: May gabi, Edia.
1: Maritonyo.
2: May gabi, Edia, pare. May gabi, pare. Salamat kayo sa pag-anhi, pare. Pare, salamat sa kayo, Giyot.
1: Nakikiramay po kami.
0: Maritonyo. Condolence. Maritonyo.
2: Salamat kayo, pare. Salamat kayo.
1: Ako yung gibit-bit diri ng aking mga utanon. Nakuntabag nero ng Dimaloya, mga kabijil diri.
2: Gusto man yung mga kamungay, man yung mga puro, man yung mga utan. Puyan, bitir itong tiyan ni. Yeah, pare.
1: Amora mo, good po yung akong nadakay. Dito man yung kay Ladonix.
2: Pare, salamat kay pare. Nagdala magkape, pare.
1: Ano na ko itulog ka box nga Santon Gold Coffee Mix?
2: Okay na, pare.
1: Palit ko na ko nila ni Doc CJ ni Droda sa Yes to Health.
2: Ay, salamat kay pare. Pare, ako asawa, pare.
3: Hello. Salamat. Ayaw. Salamat kayo, ha?
1: Hindi ko na pogi mong asawa na matay.
2: Kaming, kaming. Fully na, reserva, reserva.
1: Ayaw, nagtiyaw na ko. Maring, guwapa magyapon ka, Maring.
3: Ayaw, pag-inana, Maring, uwe.
1: Kagumkum niya pong tagpurba.
0: Ay, ikaw, prangkwan, eh. Ito ka rin pala yung pagkawagon, ha? Ay, mukwan, makakita na kayo ka na nga gagmig lawas, gani. Upak-pak na tayo mong lao, upak-pak na yung ta.
1: Ah, pabuhay rin ko sa dugo. Hindi naman po tagahin mo.
2: Ah, pare, sige, likod sa marito, pare.
4: Mga guys, live the country kay Nay.
5: Hello, Black, welcome to my guys. Dado ito, sis naman tiyo, Nay, mga guys, ha?
0: Saan niyo mga kata?
5: Ay, mga tayo, maraming mga tao, guys.
0: Ano po niyo mga kata?
5: Nag-hilila kayo.
0: Kala nga, prank ko, mumaan ako.
5: Halos to lang mga bisita ni Hilak. Hoy! Ano yung katakaroon sa naman tiyan?
1: Uy!
5: Maraming mga tao, hinila kayo.
0: Unsa
5: man mo paon? Abot man po naman rin, ma.
1: Sagdi lang gud may pakay. The views minigod.
5: Tanawa. Monetize na naman, eh. Monetize na.
1: Nanabi ako 0.1 sa dollar.
0: Grabe, no?
5: Sayang. Sayang kayong dollar na mo.
0: Grabe gud din yung pagkuhan. Baka nang paghasol ani mga tao diri.
1: O, dagi din na iyong trabaho. Kay kung di munda ka na kamura ko'y mahasol.
0: Kasi magiging gusto niyo mag-vlogger mo? Gano'ng mag-broadcaster mo?
5: Marlo, Marlo. Umuna ko ulit, Marlo.
1: Ano?
2: Ole ko na. Ba, ba, ba, ba. Mga anak ba ka, mga bagag na ang ginang mga bata ba?
1: Sorry po.
0: Sorry kayo pare.
1: Kami na ay mangayog kanang pasensya
2: grabe, pare. Grabe, pagani buhi pagani na nang ako ang parinti gani.
1: Sorry gani no.
2: Gani, oh, sige, okay, sorry. Pasaylo apo kay ko pare. Pare, sala. Pare, masuot sa sigara ko, pare.
1: Samok na nga na tag-sorry, mag-istorya pag yun.
6: Din hinay tabo ang maukimin.
1: Naman mo na isa kanak na to. Oy.
6: Sa lungon.
1: Oy.
6: Ang maukimin.
1: Aya.
6: Agay.
0: Otrepogam.
1: Uli dito, uli.
0: Otrepogam. Jid may mga, wagid may mga animal, gid mga matawag. Uli mo!
1: Uli, kadi ba mo, uli? Masig, mag... Isuot na mo ang lumod.
6: Muli na ko.
1: Uli.
6: Muli na ko pa.

0: tawag ta mo diri kay doon na tay pagahimon nga monthly meeting.
1: Kini ato pagtapag patawag sa inyo. Muna ikitawag ko kay General Assembly meeting na itong magpamilya. Tungod ninyong tulo, nabaniog na mo diri sa itong lugar. Pwede man mo humangi mo o galang mga nana, pero ibutang niyo sa lugar. Kabaw grabe naman mo.
0: Nakabaw ba mo kita gisgutan diri sa itong barangay?
2: Pa, ma.
0: Nahimuon ko niyong tanan ng bisag dili makayo aron makabios mo.
2: O, dili pa. Kami good. Reporter kami nga tinood.
0: Reporter.
2: Plus vlogger. Di ba kandi makamoto? Masipag inunin mo na si DC Itulidag, si Jojo Amarillo.
0: Sakto pa niyagi, gimiyogwan pa ng paduki-duki sa oh. Facebook.
2: Kabalo lang mo, pa, ma. Monetize na mi. Oh, kita ka, oh, tanaw na ko. $0.3.
0: Tanawar, agi mo mo.
2: Nana may earnings.
1: Mali pangabog ninyo. Kabalo ba mo nga grabe na ang problema ninyo? Ikaw, kamung tolo, wagin mo yung mga pulos. Imbes mo tabang mo disbalay, kaya para mahinlo niya itong balay. Tawa, itong balay, murag lasang.
0: Tanawar na ng iyong mga cellphone, oh, muna, wow.
2: Ingon, meeting, isok mo kayo mo ba?
0: Mag-vlog mo
2: na. Masok ko mo.
0: Inyong cellphone in Phoenix.
1: Grabe naman.
3: Ayaw naman.
1: Inyong cellphone, oh? Mag-selfie kayo, katakilid ni mo. Nausa mo na ang kamera, naskilid.
2: Marlo. Bidyo ha.
0: Masimasok ko, no, eh. Post na ko, no.
2: I-post na to.
0: Ay, post na. Bidyo ko na.
2: Usa ka ginikan. Nagyaw-yaw. Mga sila.
0: Mga gana, nag-away, nag-list, nag-alalis, mga ginikan na.
1: Drop ka buha nga ka.
2: Hello guys, among ginikanan nga nag-vlog me, nasuko.
0: Gahigin mo ko
2: ulo. Ang amo, agay pa.
0: Gahigin mo mga hulog yun.
2: Agay.
0: Gibuyanan na ko yung mong dunggando.
1: Kaya mga matali, Franco, mamatay, tagsayo, ano yun, mga pretty mga badlungunag yun.
0: Saan naman niya itong mga anak, pwede gahiya mag-uni.
1: Magbuot yun sila mga gusto.
0: Ay, muna inyong hunahunaon lagi. Kung nag-eskwela pa mo kanya to, wapa mo nagkanang bulakbol sa iyong pagtuga, makamgunta mo.
1: Ikaw, Marlo, ha? Ang imo ang pagbasa ni mo sa plumbing kay plumbing. Oh. Usa mo na! Ikaw, Marvin, ang imo ang mukha ni... Nagpakawaw lang yung ka. Ha? Katunay na isnatan sa pizza ang imong greenwich kay greenwich.
0: Samot na ni Marlo. Nag-live-live siya dito kay nagkagubot sa sabungan ni Ingon siya nga gikumpis ka sa otoridad ang fighting ko.
1: Kisa may kaya nanana. Kisa may limahuwa ka na. Ikaw po, Marco. Ha? Utro sa kang dakong buanga ka?
0: Nung ako man yung mong gitanaw.
1: Ha? Dili. Kipariyaman mo, paliwat manin mo. Ikaw, Marco. Ha? Magsigigag ay magjakit-jakit. Di ka mahuwa na? Ha? Ang imuhang pagbasa ni mo sa Calvin Klein kay Calvin Klein? Agad.
0: Ikaw ko'y pinakabuwag sa inyong eksyon, sekundahan.
1: Agad pa. Sorry pa.
0: Kung di mo mausab ng inyong mga kining mga tirada, layas mo na, Company May.
2: Yes. Ayaw naman. Tara. Sako na kayo. Release mo ito ang tuwa ba?
4: Guys, muna yan itabo. Guys, palayas sa mga ginikanan diri, guys.
5: Way, mga pulos ng mga ginikanan.
2: Wag among ginikanan, guys.
5: Di palayas,
2: me. Karon kayo mang lakaw na, me, guys. Agay, guys.
0: Inyo pamingi ko.
1: Mamatay tagsayuan yung mga bataan.
0: Ay, sa kuwa pagkapa, kay hinay kong nit. Di kayo maka-upload. Guys, dami nito buo dito, guys.
2: Ayaw sama kayo. Upload.
1: Panglayas.
0: Guys, sakit kayo, guys. Sakit kayo. Sakna, guys.
3: Ayaw naman.
1: Wala akong problema karon, mga maring. Usama man ako niya kung mga anak ng mga badlongon madyugayo. Tugtan na ba lang muna sila nga musulod o pang broadcaster o niya o mag-vlogger niya. Masing mabas ni sila ba? Kami mo apektuhan mi. O niya, sa mo reflect, magkinas ginikanan. Kasi magkaingon ng mga tao ba nga wala may ikuan, wala may katudloan ng mga bataan eh. Kaya ako, wadi ko uyo na ni mga panahon ro nga ng mga kanang gitawag o social media. Wadi ko ka naalalak kayo. Wapa man na sa mga panahon sa unagot. Tabakay ko din yun, maluoy mo. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang ko to, Susan.

0: mga atong mga ganap ro nga puna mga katropa.
1: Mga kuyaw kayo mga maring.
2: Maraga trending kaayo siya.
1: Kuya, kuya kay mamalita ay ilang anak?
2: Kuya, ano? Daghan na kayo mga kuwan doon. Daghan na kayo mamalita. Ano? Di naging maulahi ang kalibutan ay.
0: Oh, grabe. Maraga. Sa una.
1: Ultimo ang media. Dito na mo kopya ko si vlogger.
0: Sa una, maglisod ka kuwan. Basta tinood lang ka na mga sa radyo. Maglisod ka. Maglisod ka o gasulod na ng trabaho eh. Sa una panahon. Pero karoon na lang kayo. No?
2: Ang kuwan mo gudi. Ang isyo mo gudi ang mga bayot. No? Kanang kuwan ba? Ang.
0: Hala.
2: Ang kamatuoran sa imong gina-post ba? Kaya sa iba na pagkaingaan na lang, mingon na ka, ay, umasipiat ka, mingon na ka, oga ng, ay, content raman yun, ay, vlogger raman ko, sa day ko. O niya, pagkaman, kayo, dahan na kayo na-alarm mga tao. Sa mga makakita, bitaw ka ka ng balintong day, mingon na ka nga, imo na yung ipost sa imuhang Facebook page, si mga usa ka driver sa motor patay.
0: Inon pa yung kag-pick news, bisag legit, legit ba yun? Legit, di ay.
2: Dila ka nang, alam ka nang nag-vlog-vlog lang ka.
1: Buguon mo po rin sa ka. Upaw na, buguon ka.
0: Legit.
2: O niya.
0: Legit. Legit.
1: Legit gani.
0: Sorry.
1: Kauban naman sa plumbing.
2: Plumber mong gutong uban.
0: Plumber. Anya sa maring, sa maring.
2: Ka nang pag tanaw ba sa gablog-blog lang kanu kay dili lagi ka kanang dili ka kanang liti mo miyembro sa kanang mga media.
0: Oh, kan sa mga
2: ano kay tanaw gid man sa usa ka motor nga nabangga kapiting gusbata gid sa Dagway sa kuan. Sa driver yun ka la for the views kining sa ka disgrace sa dili patay ang driver. Kay kay mo tanaw na bayot
0: lipa ka nang. Seven lakpot ang ulo kay nya karong panahon na dili pa maduolan ang ulo kay kung duolo ni mo ang ulo kay magluwa man.
1: Pa,
0: oh, ano? Lakpot ang tail sa driver niya. Di ni mo makuha ang isang tail. Kaya pagkuha mo, sikaran mo ka tail.
2: Pero ang realidad karoon na itabo bayot, kaya dahan ka yung mga aksidente, mga insidente, gikwartahan na sa public.
0: Yes.
2: Ay, di John lang ni mo na, mudakat ang views ni mo makwarta na kada.
0: Yes.
2: Muna sa ikuan karoon.
1: Reels naman na, Maring.
2: Ay, sa pamandi ay, reels na siya. May income na sa mga puwento.
1: Puwento, one puwento. Dako, sa isa kabulan na na, ha?
2: Sa isa ka, sa kabuhay, sa katuwa sa tuig yun.
0: Pero problema ni nga, problema ni Susan karon ato ni nga tambagan ka dali. Kaya, sa ako man ato ni si Susan, no, nga, niyang mga anak niya nga, grabe, madyog kayo. Nakay mga, actually, ako nili mag kumu against anak, kaya ako, maskom reko, di mag-umaskom.
1: Pero okay yeah, naman po na siya siguro.
0: Dili mo na siya ingon nga.
1: Dawas lang siguro. Nangawat na yung mga anak. Oh,
2: okay daw.
1: Ano yung vlogger man?
0: Wala man na nangunsa diha. Di po na magsinamok po siguro.
2: Oo, pero okay naman sa mga video. Pero ang importante diha, kanang taliwa sa imong nag-income, kanang imong video, dapat kanang kaakibat ni mo ang responsibilidad sa imong mga video.
0: Pero para sa kuha, walay sayop ang mga anak. Sa para sa kuha mga maring, okay ra kay sa kuha. Okay ra kayo na, eh. Ano mga imo man ang kuha nun? Di ba? Di pa ka na, imong anak, kabalo na mo ma-enhance sa imong mga anak na.
2: Kanya, kaniad to mga bayot, sa tinood lang, kaniad to mga dekada, si ten, o chenta.
0: Masitenta.
2: Ato na sa nobyenta. Ang mga kortahan, kaniad to, kuha na sila mga bayot, mahogro na sila o, kumbaga, kuan, tulo.
0: Tulo.
2: Mga asendero, negosyante, politiko.
0: Ang kana.
2: Nadungagan na rin upat na.
0: O saman, blogger. Blogger, o.
2: Nadungagan na.
0: Tawagan mga blogger rin. Pupalitag mustang.
1: Tagko na kayong mga balay.
2: Kung kanyanto, ang dagko kay mga balay na yung mga mansyon, na yung mga sakyanan, mga mahalon, politiko, negosyante, mga asendero. Karon ay, content creator. Alay ka upat.
0: Imagino naman, pinakaunang nga dato nga content creator, si Kong TV.
1: Kong TV, o.
0: Nya kita kagong TV nga mura pug politician dako igbalay mansion.
1: Mansion.
0: Gisundan na ni dakang kay mga vlogger pero ang uban gud ana nagakuan maguna uban labi na gyud sa mga vlogger nga nag promote og sugal. Mana sila nga siyempre takabalo sa sistema na nila mo nang grabe kay kwarta.
1: Ang ato man rin.
0: Ana lang.
1: Para maka kwarta ta man rin.
2: Nahak mo ka to yung account.
1: Para maka kwarta ka rin may magsugal may sugal. Okay ra naman.
0: Ako di ko isa ra gyud sugal ko mga sugal ko pakigugma. Okay ra ko ana. Pero sugal nga kwarta wala pa na.
1: Wala man gutay kwarta man rin.
0: Sugal ra ko sa pakigugma.
1: Udawat lang taw sugal di ta mga kwarta.
0: Aba.
2: Bantanan ni ato ang Cinder.
0: Be.
2: Sige sana ta.
1: Sige.
0: So Susan no, ato aning kwaron Susan, ato aning istoryahog tarong no. Pasag dila ni mong mga anaksan kay wala man nagi buhat nga daotan. O nga isa pa di naman na bag-o karon nga nang ginabuhat, taghan naman kay na gani gikantsawa na ka sa comment section kay kwan ni mga late bloomer kay ka mo taga asa mo nga si mong bana. Nga ultimo mga tigulang nga niron, mga nag-vlog na gani. So, pasag din lang na san. Pabutang yun nga, kuan nga, dili na to, dili, ako, di, ayaw lang yung underestimate ang unsay kapasidad si mong anak.
2: Kanya, wala, po yung gipan, wala pa po yung gipanday nga balaod nga nagbawal ang
0: yes, tama.
2: Ka nga vlogger.
1: Pabutang
2: yes.
1: Pabutang Susan, o viral na, mo viral ang ilang video.
0: Kana. Ano lang saan nga? Ay lagay kayo na kung saan lang kayo. Dagan pa kayo may problema yung dungag-dungag pa ka. So, ano lang saan ha? Always remember. O, saan pa lang kayo dungag?
2: Ako'y dungag saan. Sabangin na nag-share ang ilang mga content. O niya, kung ano po sila mga parinti.
0: Okay
2: na. Ay, ka na ba mga parinti na? Mabaya na ikaw ng, mabaya na yung mga dili mo views.
0: Mabaya
2: mo tanaw, dili mo share.
1: Ay na lang, madungagan sila kung ang viewer.
2: Mukwarta na ang vlogger. Ay, ngayo na yun.
1: Matanawa to ka Marvin, kay ang viewer, yarang mama. I-share na inahan.
0: I-share na niya, ha?
2: I-share.
0: Ikaw maring dari. So, yung kwani mo, ma-advise.
1: Mukhang din, dapat ilang i-share. Para gusto na lang nila, i-share, i-supportan na lang ilang anak. Supportan nila.
0: Tama, no? Congratulations, maring dari. Santanan niyo mga tambag, karoon ka na tama. Sakto.
2: Tumun na siya mga bistida.
1: Nidoyog na po na siya yung bistida.
2: Okay, may kumures. Uy, ako na lang si Maring Inday Erika Deliguapa. Delimis tayo sa apan di magpapinsaan tungkol ka mga silingan.
1: Kinaliya pa din yung iyaan sa kanon na yung panabang kinang si Tia Daria.
0: Basta din ay tanini, nagkasalamat o thank you for watching.

0: Exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties. Ug mo-promote sa healthy cells. Ug naapa siya relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Magsanton Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Batogol taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: paano, una pa rin bilang global number one seafarer supplier.
1: Septic shock, dahilan ng pagpanaw umano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. 3 ang patay at 6 pa ang nawawala.
1: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.

0: Sports Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
1: Malinsay Supplier sa 13 sa buwan po ng July 2026 live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paul.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang Uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paghuho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
3: XFM News Nationwide.
2: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
3: Live report.
2: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI senior agent Jeremy Lotok para sa ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagan detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
3: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NPO o NCRPO Director Major General Anthony Aberin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Aberin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ika-apat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
3: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang iniresetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
3: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Live report.
4: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunitan ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral Jay Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
3: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalaga ipagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ang pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
5: Pagkakatiwalaan mo pa naman isang makapangyarihan na bansa na pipirma sa isang kasunduan, sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence. Huwag kayo mapahala. Pero ngayon, nakikita natin, unang-una, yung pananakop niya sa South China Sea, pasung ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. At hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga peaceful yung kanyang emergence.
0: Mm-hmm.
5: Kasi talagang nananakop siya, force papalaga natin.
0: Mm-hmm.
5: Ang nananakop na bansa.
2: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
3: XFM News Nationwide.
1: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang nangungunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
3: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
1: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Gayun din po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Tiniyak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño na katanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ng national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinapang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, XFM Palawan sa 104.7, at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng Bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pag-ulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sambuanga del Sur na tinangay ng lumargasang baha dulot ng walang tigil ang pag-ulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu, kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at pagkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27-anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42-anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihi sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28-anyos na lalaki na alias Jojo, residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sityo Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan na. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay, City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Sinutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadaloy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon at namatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anya ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo rito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paninima na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmomonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan na Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat, ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
3: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihina na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
1: Showbiz News!
6: Balitang Showbiz, ahitid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang kuponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Atip sa atin ng Santon Gold katropa, aabot na sa 27 katao ang namatay. 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang paunang dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa didaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umasa po si Converge Fiber Sixers head coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez de Liano at Justin Baltazar sa national team, panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa o si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Tamang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong isa.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santum Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam ng dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Peller at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na naman po ang ating pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa. At kung saan, malalaman po natin maya-maya lamang gaano importante itong hangin. At ano yung connection ng kapag nag-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abangan, mga ka-wellness dito po sa ating programa ng Secrets of Health.
2: And welcome! Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live. Welcome po. At sana po yun na sa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng sakit at problema sa ating pumbuhay. Bakalgi po ito ha at tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan today sa The Secret of Health.
0: Tayo po napapahinggan sa ating po mga XFM stations nationwide, yan din sa ating mga Solid FM at sa lahat ng mga FM stations na nakahuka po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live na rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga ka-wellness ay nakatutok na sa ating pong Facebook live, ay naku, napakaswerte ninyo dahil may handog ka agad na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, ha? Sa mga ka-wellness natin dyan, nanonood sa ating pong Facebook live streaming, yan, para maging mas lalong maging exciting at kapakipanginabang ang inyong panonood sa ating pong programa, pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways at pwede kayong makakuha o marigaluhan ng ating pong Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero ngayon mga Dok, nakikinig lang sila, nanonood sila.
1: Tapos mayroong regalo.
0: Pwedeng maregaluhan ka agad ang ating mga produkto, especially yung Santum Gold Coffee Mix Gift Packs natin. Ano? Para makasali mga ka-wellness, i-share nyo lang ang ating pong live streaming. And then i-comment po ninyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. Ha? Marami tayong produkto na pwede po ninyong masubukan or nasubukan ninyo. And at huwag na huwag nyo kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Para maging valid yung inyo pong entries mga ka-wellness, ha? So mamaya pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ng ating po Santum Gold Coffee Mix Gift Packs. Welcome na welcome po mga ka-wellness. Ang inyo po mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating pong mga himpilan, pwede kayo magpadala ng inyo pong mga inquiries sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan ka masaya na yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga ganais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede mabilihan ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at gano'n na rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo ang ating mga produkto, ha? Pwede rin mabili ang Santum Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga Dok, ano, ay magiging available na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold. Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. Ha? At pwede ma-avail yan sa ating online shopping store Shopee, isearch nyo lang Yes to Health 2011.
2: At sa mga nais naman, makakuha ng special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kung kayo po yung senior citizen, pwede po kayo maka-avail ng ating pong discount. At kung pupunta po kayo sa Yes to Health, samantalahin nyo na ano, ang ating mga consultation. Meron tayong mga consultant na pwede pong kausapin at ipagtanong ano yung mga nababagay na mga healthy modalities sa naturopathy. Katulad po ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong lugok mo yung Korean therapy, herbal therapy at iba pa, ano, na pwede po ninyong i-avail sa ating Yes to Health Wellness Clinic. Pero tayo mga special therapy gaya po ng BioZapper, meron ding yung iDetox, and yung Terahertz Therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes to Health Wellness Clinic dahil libre ho ang consultation sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic.
0: Iyon, no? Sa mga gusto pong makabisita, ha? Makapunta sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall, Pwedeng Tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng Tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Port, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, Sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door

0: 0.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang pwede sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na tayo po ay pwedeng mabuhay ha? In a survival state ng 3 to 5 weeks nang walang pagkain, Doc Ron, na Doc Algy, ano? Pero 3 to 4 days lang, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tubig. Ayan. At most important sa lahat, pinaka-importante sa lahat, 3 to 5 minutes ay hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang oxygen, walang hangin na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? So, ang pag-uusapan natin dito sa atin pong talakayan, etong kahalagahan ng hangin o itong paghinga o itong oxygen.

0: Ngunit ang oxygen ay hindi lamang basta ang hinihinga natin. Mm-hmm. Ito po isang pinakamahalagang sangkap, isa sa pinakamahalagang sangkap sa tinatawag po natin na pagbuhay o yung tinatawag natin ng life doon sa bawat cells ng ating katawan. Ito ay isang tinatawag natin kailangan na medium, especially sa pagtimok ng ating puso, mm-hmm. also sa function ng ating utak. Kung papansin niyo yung mga taong kulang sa oxygen na bigla na lang nahihilo, nawawala ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Mm-hmm. Ito pala kaysali yung mga joints mm-hmm. ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important what kind or anong quality ng oxygen ang nilalanghap natin araw-araw.
1: Mm-hmm. Ayan. Kaya sa episode na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin, ano nga ba yung oxygen? Bakit ito mahalaga sa ating puong katawan? Paano ito nakakarating sa bawat cells or sa selula ng ating puong pangatawan? Ano ang nangyayari kapag kulang po tayo ng oxygen? At paano po natin mapapanatili na sapat yung oxygen na dumadaloy sa katawan po natin? Simulan natin yan. Doc Algie, umpisa natin dun sa basic information about sa oxygen. Kung ano nga ba ito?
2: Mm-hmm. Yung oxygen, di ba? Ang kanyang chemical symbol is H2O. Mm-hmm. Ibig sabihin, what I mean is H2O tubig. Then yung oxygen is O.
1: Is O.
2: Kasi sa tubig may oxygen eh. Mm-hmm. Mayroong two hydrogen molecules and one oxygen molecule. Mm-hmm. So ang oxygen, O. Mm-hmm. So itong oxygen, humigit kumulang sa 21%. Ito yung pinakang masasabi natin na optimum na eh. Mm-hmm. 21% ng hangin na ating nilalanghap is composed of oxygen. Mm-hmm. Pero ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan mo yung mga nakikita natin, mm-hmm. na sa ibang mga lugar, especially sa mga syudad, mm-hmm. mapapa na yung
1: mas mababa
2: percentage ng oxygen. Mm-hmm. O mas mataas na yung mga ano. So, ang problema dito, yung katawan natin, hindi kayang gumawa ng sarili niyang oxygen. Mm-hmm. Kaya every seconds of our life, we are dependent on oxygen that we breathe every day. Mm-hmm. Napaka-importante ng healthy lungs kasi doon pumapasok yung oksigeno na kailangan ng ating cells sa katawan. No? So isang araw, ayon sa pag-aaral, humihinga ang isang tao, mga normal rate na ito na nasa 20,000 times. Mm-hmm. Diba? Kaya kung bakit natin kailangan ng oxygen, dahil ito po ay nagpapanatili sa atin na alive and healthy. Ngunit dahil ginagamit po ito ng ating cells upang makagawa po ng napakaraming natural chemical katulad ng ATP or adenosine triphosphate, mm-hmm. Mas lalong dapat na accelerated mm-hmm. yung ating oxygen intake. Hindi pa pwedeng magkulang mm-hmm. mula sa required ng ating katawan. Ang ATP po, pangunahing pinagkukunan po ng energy ng bawat cells ng ating katawan. Ano? O, lahat ng ating ginagawa, even yung ating simpleng pagsasalita lang, yung ating paggalaw, even the blink of an eye, mm-hmm. yung kusap ng mata natin, it consumes energy and also it consumes oxygen. Even yung ating pagtawa. Mm-hmm. Iba na yung mga tao, tawa ng tawa. Mm-hmm. Kinakapos ng hininga. pagtawa na lang, kinakapos pa ng hininga. Mm-hmm. Then, kailangan yan ng ating katawan because yung ATP is needing oxygen to generate power or energy. Mm-hmm. Parang ano yan eh. Kumbaga kung hindi natin ito masusuplayan, ang mabilis na epekto nito sa katawan, mm-hmm. panghihina. Mm-hmm. Kaya diba, pag ikaw napunta sa lugar na sumisid ka lang, ito mm-hmm. na patunay. Sumisid ka sa dagat, sa tubig. Yeah, yeah. Wala pang isang minuto, aahon ka na because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
1: Mm-hmm. Oo. So, ganun kahalaga, Doc. Kumbaga parang ano siya eh, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, parang fuel ng isang sasakyan. Mm-hmm.
0: Well, meron tinatawag na combustion analogy. Parang makina bagaya. Kapag walang hangin, pumapasok doon sa makina, hindi masusunog yung fuel at hindi magkakaroon ng explosion. Pag walang explosion, wala ding tinatawag natin na movement yung machine. Mm-hmm. Katulad din, kapag nagsahing kayo na sa kahoy, kapag hindi nga masyado na nasiga, hihipan ninyo para ano, para mag-apoy. Same thing naman sa ating cellular. Ngunit sa ating cellular, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellular natin is to oxidize yung carbohydrates in order to be used as energy ng ating katawan. Ngayon, doon sa ano, doon sa combustion is explosion. Dito naman sa katawan natin is constant burning. Yun yung pag-burn para magkaroon tayo ng energy. So, oxygen is really essential in order to produce yung sabi ni Doc Algy, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exhaust o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So, when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen, pumupunta sa cells that forms an energy so that we can perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang tinatawag natin yung byproduct is yung carbon dioxide.
1: So, mga parang talaga siyang literal na ano, no? Na machinery. Kaya ang katawa natin, living machinery.
0: Living machinery.
1: O, living machine na gumagawa po ito, mga kaibigan, na may pagkakaisa. Ano? Doc Algy, paano nga ba naglalakbay itong oxygen sa ating pong pangangatawan?
2: Actually, ang oxygen, kaya, kumbaga, pag humihinga tayo, sa baga yan. So, sa baga, yung baga natin, may mga tinatawag na alveoli. So, umpisa muna sa ilong. O sa bibig. Pag huminga ka, sa ilong dadaan, dire-diretso sa ating baga yan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kumbaga, kung titina natin, may ano eh, may pathway talaga siya, no? Hanggang makarating yan sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli. Na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama-samahin yung lawak ng kumbaga yung spaces ng mga alveoli, maaari itong umabot sa halos 70 square meters.
0: Okay.
2: O, halos kasing laki ng isang tennis court. Ano? So, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya alin man dyan na magka-problema, diba, barado ilong mo. O kaya barado yung of course, sumaray yung ano mo, yung bronchi mo, because of asthma. Eh, magkaka-problema ka doon sa daloy ng iyong oxygen sa katawan. Kaya hindi dapat siya nagkakaproblema.
1: Doon sa alveoli natin, Doc Algy, bakit ganun kaya kadami? Ano? Kinakailangan ng katawan natin na mga alveoli doon sa air sacs ng ating pong lungs area.
2: Dahil doon nagaganap yung gas exchange. Eh. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen doon sa mga alveoli mo, i-take up yan kasi may mga blood vessel dun. So, kukunin yung oxygenated blood. Papunta sa puso kasi from the lungs, yun yung transfer ng oxygen. Then, it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then, ang doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya, kumbaga, doon na nailalabas natin yung carbon dioxide sa exhale natin, pag-exhale natin, at yung parang pagpasok naman ng oxygen, doon din dadaan. So, yung baga natin is very important, ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya, dapat, isa sa, dapat ingatan natin yung baga natin na hindi magkakaproblema kasi, alam mo, ang dami kong pasyente yung nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila. Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na. For example, may emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balanse ng oxygen sa ating katawan. No?
1: Pagkarating ito sa lungs area natin ng mga doka, no? Mula sa ilong natin, or mula sa ubig, down to our lungs area, paano naman nakakarating yung mga oxygen na yun dun sa mga cellula ng ating pangangatawan?
0: Dito sa circulatory system, kasali yan, tinatawag natin yung hemoglobin. Kung titignan mo sa microscope, parang bangka yan. Meron siyang parang halo sa gitna.
2: Halo concave, parang ganyan.
0: Yan, parang halo concave. Doon yun sumasakay yung oxygen. And then, oxygen oxygen, of course, yung hemoglobin is ipapump ng puso papunta sa mga iba't ibang parte sa ng ating katawan hanggang doon sa pinakamaliit na mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng cellula? Sa loob ng cellula, merong tinatawag na mitochondria. Doon sa mitochondria, ito yung pinaka-powerhouse ng cellula. Doon yung nag-ano, yung processing na tinatawag natin na energy. Dito, pinagsama ang oxygen, sustansya mula sa pagkain tulad ng glucose at taba upang makagawa ng tinatawag natin na ATP or antinasyntrized phosphate sa pamamagitan ng prosesong cellular respiration. At ito ang dahilan kung bakit ang oxygen ay napakahalaga sa buhay, kasi kapag hindi umabot doon, kahit na merong ano, merong tinatawag natin na merong fats o merong glucose, pag walang oxygen, yung raw materials na yun, hindi pa din yun magagamit ng katawan at unti-unting mamatay ang mga selula sa ating katawan.
1: Ayun. So, ganun po mga ka-wellness, ha? Ang ano, ang biyahe ng oxygen sa ating pong pangkatawan. Not just simply na nai-inhale natin yung hangin at pumapasok yan sa katawan po natin at naipapalabas sa pamamagitan naman ng pag-exhale natin. Ano? So, napakarami palang ano, napakarami dinadaanan pa nitong oxygen na ito sa ating pong pangkatawan at yung mga processes nito. Yun ang pinaka-importante mga doko, ano, na mahalaga na maintindihan ng ating mga ka-wellness kung paano gumagana itong oxygen sa ating pong pangatawan. Ngayon, alam na natin yung kahalagahan nito at yung takbo nito sa katawan po natin. Ano? Eh, mamaya pag-uusapan naman natin kung anong mga problema sa ating pangatawan ang pwedeng mangyari o mag-occur kapag kulang tayo sa oxygen or kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na oxygen mula sa ating pong hangin na nilalanghap, mga ka-wellness. Ha? Kaya napakahalagang bagay yan na dapat nating malaman. Babalikan po natin yan, mga ka-wellness, dito sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sample Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pinakalong mangustin, pampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sample Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sample Plus Gold.
6: Mabibigay sa pinto.
7: Healthy habits, healthy life, the secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text mo lang yan sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Balikan natin mga doc yung ating pong topic about oxygen. Ano naman doc ron ang nangyayari po sa katawan natin kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga selula ng katawan natin.
0: Ang term, ang medical term, kapag ang isang tao is lacking or not enough yung oxygen sa katawan, ay tinatawag na hypoxia. Ang hypoxia, ito yung kung saan ang kulang ang oxygen sa ating cellular level, at kapag kulang ang tinatawag natin na oxygen, of course, bumabagal ang production ng ATP or ng energy source ng ating katawan. Ang nangyayari, napipilitang gumamit ang katawan ng ibang paraan upang makagawa ng energy. Ngunit, mas kaunti ang nililikha ng ATP at mas maraming tinatawag natin na lactic acid ang naiipon. Kaya mapapansin po ninyo, doon sa mga nag-e-exercise, kapag hindi nila alam ang breathing method o yung tamang paghinga during exercise, mapapansin ninyo, lalo na pag bago pa bago or kaka-exercise lang nandun sa habang panahon na hindi nakakapag-exercise o nakakapagtrabaho ng mabigat, sumasakit yung mga kalamban. Kasi dumadami yung tinatawag natin na lactic acid sa katawan. Kaya mapapansin ninyo, kapag doon naman sanay na nag-exercise, of course, kapag nasasanay tayo ng exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na pamamaraan ng paghinga natin. So the more na maraming oxygen ang pumapasok sa katawan, mas bumababa yung pagkakaroon ng production ng lactic acid doon sa ating katawan.
1: Ayun. So ano yung mga bahagi ng katawan po natin, Dr. Angie, ang

0: yung iba naman parang parang confused. Uh-huh. O kaya di ba pag may mga tao na yung in shock, na bakit sila sila parang confused at pag, kasi nga yung breathing nila during the shock, hindi maayos. Kaya di ba yung mga asking for oxygen sa kanila. So another thing is kapag nawalan ka ng ng maraming yung sapat na oxygen, pwede kang mahimatay. Kaya kapag tumagal po matinding kakulangan ng oxygen sa ating brain, maaari po magsimulang magkaroon ng pagkamatay ang mga cells sa ating pungutang.
1: Ano naman, Doc Ron, ang epekto nito sa ating mga kalamnan bukod dun sa ating brain or sa ating heart area? Ano yung epekto nito sa ating mga muscles?
2: Well, basically, kapag kakulang ng ATP, kulang ng energy. So, kaya mapapansin ninyo, mabilis mapagod, mahina, tapos yung tibay or yung energy ng katawan, humihina, at mas mabagal ang paggaling pagkatapos ng mabigat ng tinatawag natin na yung trauma sa ating katawan. Let's say, nasugatan, hindi kaya nagkaroon ng damage sa katawan. At pati paghilom ng mga selula doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin pag naapektuhan yung ating katawan. Now, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also healing sa ating katawan. Oxygen has very, tinatawag natin, malaking trabaho, especially doon sa pagbuo ng collagen. So ang collagen, yan po ang ginagamit ng ating katawan doon sa mga joints natin, sa ating balat, and also doon sa ating mga ugat. At makikita natin kapag ang tao is hindi masyadong nakakahinga, makikita ninyo nagre-wrinkles. Yung may mga asthma, makikita ninyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigarilyo. Mapapansin ninyo, bakit sila tingnan mo mas 10 years na mas matanda sila compare doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi? Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa...

0: XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 1:05 in the afternoon. Katropang oras atun sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong lawas. Ayaw kalimot nga, doon natin mga produkto sa Yes to Health. Nagunadiha nga to ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Nang make sure to protect yourself against viruses and diseases with our vitamins. Nga adunay alkaline base katropa. Right, ha? Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Help, mapalit sa ato mong butika nationwide, labi na sa ato ang physical store nga na di ubos atong istasyon sa Z Plus building nga open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and will be back open on Sunday. Nagapahigay po tag free consultation and general check-up. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated na!
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingon na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, ligit up na bang ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Moritz!
9: Unya, karon, pahilak.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Basco.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: O sige.

0: kape nga herbal ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic

0: labad kanun na gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamhubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa dayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X

buntag Cebuan. May buntag Kabisayan. May buntag sa mga Sukintig, Pamina. Ilabi na sa mga kasikbit nga isla. Ilabi na sa Bohol. O kasikbit nga probinsya. Maying hapon sad sa ato ang mga katropa nga nakakaroon diya sa Mindanao. Hinaot ko nga nakamo sa maing panglawas o paminsar. Paminsar. May mas panglawas. Lain na pong sugilanon ang akong pasahon karong hapon na. Tagaalan ako pagtimbayari nga itong mga katropa nga naadira sa Davao. Sa Tagum. Jensen. O Bukidnon. Ilabi na ang itong mga katropa diya sa Mati. Sarot kay katropang Master Inday Tanini. Wala lang, ibawi ra ko. Hinaut ko sa mga katropa nato din ha. Nga naghinokto kog sugod. Gihatag niyon ta inyong una ang inyong panahon og oras din hinako. Kay tungod sa karong higayuna. Naghinaut ko sa inyong mga tambag ni ining atong sugilanon. Nagikan pa. Nagikan pa sa Cagayan de Oro City. Suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad kining usa ka babae. Nga itago nato sa pangalang Jaja. 25 anyos, miyembro sa LGBTQ community. Kining iyang problema nga mahitungod karon. O kaning problema nga iyang gipadangat dinhi karon. Sitwasyon kini niya nga hinaot siya nga matambangan o matambagan. Pero mas maayog masabta nato ning tanan pinaagi sa paghatag kinabuhi niyang suot sugilano. Nga tong giuluhan na shot sa tarong.

0: I love you, Sheila. I love you too, Cha. Thank you, Kayo, ha, she. Nga, wag yung kamubuhi sa atong relasyon. Bisan pa, ugo. Daghang babag sa atong relasyon. Kay lagi, di ko tinuod nga lalaki.
1: Gitugbangan lang ako ang imong gugmalako, Cha.
0: Maunang, dako kay akong pasalamat ni Moshe. Maunang love ka ikan ako. Grabe ka in love.

0: ubay ra.
1: Agoy!
0: Mansarero na mo. Ah, maung ako siyang atagan ini.
1: Agoy! Kalamig ka nais.
0: At today tas ilahaw niyang gabi iha. Tagay ta dito.
2: Oh, uma! Tagay, balibaran? Uy, di kumuilaw, balibaray. Ah, sige, sige. Ato lang niya ko dito. Unsa ba muna sa?
3: Hoy, Jaja. Asa naman sa ka, ha?
0: Eh, ato ko silang sila, ama.
3: Hoy, Jaja. Hangtod ka no sa ama ni magsigig tambag si papa ni mo. Nabuwagin na lagi ka na si Sheila. Tungkol kaya dili ka mo ang alang sa usag-usa. Nga di ba gini mo dawaton? Nga babay ka o di lalaki?
0: Mama Saboy, balik na sa taan ng bahina, ma?
4: Kami si Mama ni mo dya. Nangandoy na gidbi o kapo. Bugtong ka na mong anak. Yan niya, usama ni mo sa paghatag na mong kapo, ha?
0: Papa, di ito maghisgutan na, Bi. Kapoy na kay Pamanaon. Sige na, adto na ko. Merab, salamat kay ha. Nga wag yun minimo pakyasa sa among imbitasyon ni Sheila nga lab na ko. Nga, niagyod ka sa among mansari.
1: Oh, kisa magoy magtinambagay, ay tinambagay. Mag-inimbitaray, kita ramagot. Barkada biya ta. Ha? Suod kaya ta. Mang bisag unsang oras nga taugon ko ni mo. Pakanon. Paimnon. Awa ko balimba no eh.
0: Salamat kayo, Bay Rab, ha?
1: Okay kayo.
5: Og, salamat kayo, Rab, ha, nga. Tuduangin mong pagsuporta sa mong relasyon ni Chacha.
1: Oy! Basta! Munaan lagi na. Unsay makalipay aning akong migo. Aw, kalipay na sab na ako.

0: pinakadako yung kayo ng problema ro na to.
1: Sinas ma magpapalagi. Dako yung kayo supak sa kong pagpaking relasyon ni Sheila.
0: Punya, sa kong nani mo na?
1: Anong butan man ko nila nga, dako naman ko?
0: Usap.
1: Angay pagani, no? Musuporta sila nako. Pero, ilam na akong pugnan.
0: Aita sa bitawan na eh.
1: Maglagot gani ko, no? Mubiya magyud ko sa amo ba?
0: Sir?
1: Mulayas ko!

0: gisakitan ko go sa gibuhat nila mama. Labi na ni papa. Dinhi na ko DJ RC. Dako naman unta ko og nganong wala sila mo suporta sa akong pagkaako. Sa akong desisyon sa kinabuhi kung asa ko malipay. Og unya, mao kini ang sumpay sa nahitabo.
1: Unsa naman sa'yo problema?
2: Yaw-yawa na sab ko nilang mamag papa.
1: Mau ba?
2: Unsa may akong waton? Aron makadawat sila sa mamag papa sa akong pagkatao.
1: Bayja.
2: Di na ko sa nga naingon ko ini. Pagbuot sa Diyos kaning tanan. Pero anong ilaman kong babaga ni mamag papa? Anong against na sila sa akong pagkatao?
1: Bayja, sige lang. Makatawa to lagi na si mama ni mo, papa ni mo, kinugayan.
2: Pero hangtod kanus akong makadungo kong mga sakit nilang sulti, Bayrab. Hangtod kanus ah!

0: Sheila, naon sa man ka?
1: Dako kay problema, cha.
0: Problema? Unsa man ang problema, Sheila?
1: Sila si Mama ug Papa. Di na sila masugot sa to relasyon.
0: Unsa?
1: Si Mama okay raman unta siya. Gani, wa raman siya bisag muadto pa kasamo ah. Pero sa diha miabot na si Papa gikan sa abroad. Dako kay sugsupak sa iyang pagkaibaw nga naging relasyon ko ni mo. Pero tigawa nila ni Mama. Ngano ko nun si Mama mitolerate sa to relasyon. Baungway na himo si Mama. Gawa sa pag-uyo na lang ni Papa nga. Ngapotlo na lang itong relasyon.
0: Sheila. Diyan ang libog ko. Sheila, please. Ayaw pagbuhi. Mga pagsuway lang kinitanan. Please. Ayaw biyak yung pagbuhi, ha? Mga pagsuway lang ni. Dili ta magpadaog. Nagkahigugma ay tangduha. Dili ta magbuwag, ha, Sheila?

0: na pagawas sa si Sheila si Ila.
1: Ubay na, saon man ako init. Higpit na kayo niyang mga ginikanan. Unsaon man ako ini, Bayram. Pagpalabay lang usap ko.
2: Anak yun, pakuwasi lang sa ninyo ang tensyon ba? Unya na lang sa traka kung minaw niyo, okay ba?
1: Ewang tod ka nun sa abay?
2: Mali pag-iing nun nga, agdon lang na to ang sitwasyon.
1: Ah, Bayram, atatasin nyo na, tagay ta. Gusto ko makalimutan.

0: man ay wanay tagay. Palita, palita.
1: Yarok, yarok man. May tagay, yarok man. Bilay. Huwag naman kay ta. Huwag na ta.
0: Ay, punaan na ito kapat kabutilya na lang, good. Last na lang. Gusto kong makalimot sa tanan.

Ah!

Mao na yung dakong problema. Naay nahitabo na mo ni Rob. Pagmata niya, gikulatan ako. Pero sa tinun na lang, pulos gid ming duhang hubog. Pero dili na ako madawat. Ang iyang katarungan nga wala siya makahibaw sa nahitabo na mo. Ang mga pangutan na maukini. Problema ay ni karon kay wala ko tunghang i sa ako ang binuan ng sakit. But pasabot, posibleng mabdus ko. Ako bang ipakuha ning bata? Galibog ko kung unsaon ni ako. Unsaon na ako si Sheila tungod kay mahal kay nako siya. Makihab man ako si Rob sa nahitabo na mo. Palihog tambagi ko. DJ, dili man love song niya akong ipa-play sa imo, ha? Gusto ko nga mo na yung i-play nga music. Sige, maumang ka. Gikan kay Maroon 5 featuring SZA. Kato lang, DJ, para mo gaan-gaan ang akong paminaw. Dili na lang ko to mga konsulat sugilanon. Ako si Ja, ug mao kini ang akong X-rated story.

was SZA. No, that was Maroon 5 with SZA. Time check, it's 2:10 in the afternoon. Hello po sa inyo, adia sa Tagum City, XFM Tagum, and of course, XFM Davao, XFM Mati, and XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga. Hello po sa inyo, ha, maing hapon. Katropa nato din ha. Andam naman mo sa inyo ha, ginatawag nato mga advices. Kay ready na po na nga to ang linya para open ang umanawag. Alatong 0928. Nasa screen ang number ha. Nasa screen ang number. Pwede nyo rilion. 0928-5508-727. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo DJ RC. O, guwapa man day ka, DJ. Kaysa pa yung pangit ko. Ano siya, DJ na ko nga guwapa, buotan o kugihan o pagmahal sa katawhan na usa ka DJ RC. Da, usap niya, barangay kapitan eh. Actually, ano na lang. Actually, naabot. No. Naasa ko ang kagwapa, pero ang pagpangga sa katawhan, 50-50 pa ko. Honest kay RC. Maybe ito, uy, wala. Pagpangga sa katawhan, kay kini ako ang trabaho. Pag-servisyo man eh. Oo. O ba niya, ah, kung ano man na ila, isa istorya sa radyo. Uy, kapoy kayo magpakatawag tao. Kapoy kayo din mag-istorya-istorya. Ay. Hello DJ, shoutout, nag-duty ka ron sa guardhouse sa Daniel Vergara og si Ferolino Jeribel og Mario Ricafort sa Kandugay, Barili, Cebu. May hapon, shoutout sa tanang ingon man ni Ma'am Charlene. Salamat. Tambag ko ron. Tambag! Magdanyon. Wilfredo Tamana, shoutout Bonjing. Og natoy, Benji Robin. Arvin, shoutout po na Basin di ay ikan kay Wilfredo. Ayan, you know, shout out sa inyo. Of course, pwede ba sa mabasahan lang na to? Mantay problema ay. Malit na bag. Hindi ganun kalaki. Ayan. Oh, anyway, ano na, ongoing man dahil karoon ang impeachment trial. All you 13, 2026. Grabe kabibo naman yun. Kaduwang simana na ron sa impeachment trial. Atong gobyerno, wa nag-ihoras o panahon para sa paghatag o mga proyekto sa ubang matang ay.

0: Kate, open ang atong linya. Pwede na mo manawag anytime. Anywhere. Hello po! Good morning! Good morning.
1: Hello, may hapon.
0: Good afternoon.
1: May hapon ako eh.
0: Yeah. Sige lang, Gwet. Magbuot man mo eh. Ako aman eh.
1: Mainit na hapon diha.
0: Yes, mainit na hapon. O, kumusta naman mong hapon niyo din ha?
1: Init kayo yung taon.
0: Inom mong tubig ha. Stay hydrated.
1: Oo. Inom niyo ng tubig para maiwas dehydrate.
0: Yes. O, unsa may matambag niyo sa atong letter sender nga si Injay Jaja.
1: Jaja. Kuhan niya po. Adam ka lang. Naman ko yung nakitabo sa ilas laki. Sa tuwa na lang, ya.
0: Taon na?
1: Pwede naman sa pag-ausun si Kuhan. Sila ba to?
0: Oh, si Sheila.
1: Pwede nga, di po bunga naman po to sa ginikahan lang. Kay lupak man ang ginikahan ba?
0: So, yun na di na di ay. Anao na yun para masupad na lang. Oo.
1: Dagan maghadlang ko atong babae.
0: Tuod sad. Oh, dahag mga babag. Kumbaga.
1: Dagag babag ba? Di matakagi ba sa naibabag ko?
0: Tinood. Matod nila.
1: Matod ni mo.
0: Ah, ako naman na pasangin lang.
1: Hila din.
0: Hila
1: din.
0: Abita, o sa may makuha na problema mo kunya din hinay na itabo nila.
1: Nga no, gani, no?
0: Oh.
1: Nga sa kahubog ba yan? Nila tang duha.
0: Oh, pakasuhan ba doon yung kaso? Nangutana siya, pakasuhan ba doon yung kaso?
1: Ambot lang huwag mapasakahan ko na kay...
0: Okay, wala ko man to no. Kanang, wala man to yung gipugo siya.
1: Ah, wala eh. Lahan ang kwan. Lahan ang kahubog.
0: Diba?
1: Kamang siguro to, gikamang.
0: Gikamang di ay?
1: Kamang ko. Ha?
0: Gikamang di ay?
1: Siguro. Kahubog silang to.
0: Wala man to gikamang kay, kwa man to ginusto. Ginusto man to nila, oy.
1: Ah, oo.
0: Diba?
1: Kahubog na sila. Pero wakabalo doon laki ko.
0: Ay, makaagi man dyan ka na sa kahubog ni mo. Ma-out of control naman ko kagod. Oo. O nang drink responsibly yun dapat.
1: Oo, dapat yun.
0: Drink responsibly ba? Dili mo magka ng...
1: Eh, kay Kwan sa ulong na ba sa Kwan? Una-unahong sa magkadaghan. Sige, magkaglong ako.
0: Da. Sige, pangasaba.
1: Tingin ko nga. Abot sa panahon. Mahay-mahay na.
0: Na. Ingon bitaw mo.
1: Na, maulagi na.
0: Mauna. Nga nung ni Inter?
1: Inter pa mo.
0: Ang yamang ko dire kay ana siya nga. Pwede ba doon niya kasuhan? Kung ako pang patubago na niya, hindi man po niya pwede kasuhan. Okay, huwag man to siya gipugos.
1: Wala man siya gipugos. Gustuhan man na nila nag-inom.
0: Diba? Oo. Okay, at ka nang kuan. Ang istorya din niya, kay ka nang gipugos siya, huwag man.
1: Sige lang, pag ginahinay, nagubas mga babae, rin nga, kapito yan anak ko. Nanabay mo'y bata. Ay po na, ipakuha in town po.
0: Oo, ayaw ipakuha. Di po ta kaingon ng mga babae.
1: Ipakuha ang kuan.
0: Di po ta maingon nung nga ka na mapugos siya nga mababahay siya pero bisa pa mag, di ba, kung gusto ka, dili, di, ano yung gusto kay ka na tungkol doon, manta, di, wala manta siya ang tiil, no, manta siya ang kahimtang.
1: Wala, bisa, oh, wala,
0: pero ang ako lang maingon ni Muday, kanana naman good na.
1: Nana, di. Yan, kanang sala po na di yung ipakuha yung bata, dako ng gabal, kinuog, di ba?
0: Dapat make sure good ni mo nga, iyahang piliyon ng husto nga desisyon sa kinabuhi.
1: Kana yun.
0: Correct.
1: Kaya ilaman ang binuhatan.
0: Bisa pag wala sila.
1: Ayun nilang bata pagkabot sa panahon.
0: Bisa pag maingon sila nga ka nang, tawag ani, bisa pag maingon sila nga ka nang wala niya tuyo ah, ana-ana. Wala, mo naman na.
1: Ila naman na. Mo naman na, nalaman na.
0: Ano pa ating gagawin?
1: Ano pa ating gagawin pag
0: ano ang gagawin?
1: Gagawin.
0: Puso at mauna. thank you kayo. Dahil salamat. Asa ba kinsa ganin eh?
1: Arnel na taga Kapalong.
0: Arnel taga Kapalong. May hapon diya sa taga Davao de Oro o Davao del Norte. Davao del Sur.
1: Davao de Oro.
0: Oh, isa pang isa. Tulo na.
1: Norte.
0: Oh.
1: Davao City.
0: Davao City, ang sentro na. Daghang salamat sa pagpaminaw. Thank you kay Arnel. Unsa man to?
1: Kuhan. Gugmang giatay.
0: Oh, gugmang giatay. Kinsa gyud nagkantaan na? Enchi?
1: Bisaya. Oh, bisaya man.
0: Oh, sige. Thank you kayo Arnel all the way from Kapalong, Davao del Norte. Katropa mo?
2: Exciting!
0: Oh, lang. Basta lang. Ayan. Oh, nari ang requested song ni Gugmang Giatay. Sa amo atos Mindanao, dili pa kailangan paminaw ng giatay, pero pag dili lain na mapaminawon. Gugmang Giatay by Enchi.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

ايوه،

Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

Pardo. Oh, ako, ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na naging

kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung fucking show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martín. Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one.

0: ojung mataga tapulan jud kayo ka.
1: So ay
0: layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola ha?
1: Okay, sir. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Kapitan Ludi!
4: Oy, Arche! Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Oh, unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!

0: Hoy, Kap! Loyal lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ng atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pod kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya og malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix. Ang
5: kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee
2: Remix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santo Gold Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato Gold Town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, paminaw pagod. Pakuratir good imong mama nga. Buntis ka?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa malkap!
1: Laro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga, naungkog unggoy.
2: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?

0: ज्यों बताएगा टपुलान जुट गायों का
1: शो आई
0: लायश डरे कुंग देखा मशोगो
1: उसा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Amba to rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na to kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, amba to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit pod pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre,
2: gawatan.
0: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Ha? Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.
0: Yawagot. Ay pagmuli.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
4: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw, XFM!

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban da yun.
0: Oh! O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Si Pat, ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tapos ko kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo niya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibo, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, mong baon ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang na mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, patanase, halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, manako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko i-brip-brip! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brip na ko.
12: Wow!
11: Pero, wala ko'y short-short. Matabay, pick-pick short pa din akong suot. Uy, mura na akong sitara sa lani. Exciting!

0: Kitroba.
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini, mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumin og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!

Mamaya, 7:30 PM, ayan, meron po tayong babasahin na love story na talagang aantig sa puso mo. And kung meron kang gustong i-advise sa ating sender, ayan po, text mo lang ako si Ate DJ Love sa text line na 0969-201-1309 or yes, 0928-977-6148. Opo. And sa lahat ng mga driver, ayan, ingat lang po. Ayat tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. I love you all. And again, thank you so much for making us number one background tonight. This is your DJ Love on board.

Alright, time check is now 18 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 Katropa Mo Astig. Alright, ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga liliyahan ng mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me this time. Mm-hmm. Yes. Next time na kapag magmahal ka, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oh yeah, thank you guys. And yes, our text line is 0997-615-6267 or 0969-21-201-1309. Again, 0969-201-1309. All right, thank you. And yes, I want to thank sa atong mga avid listeners dyan sa pagsabangan. Daghang salamat. And ayan po, magpasalamat po ta sa atong mga sponsors tonight. Yes, to our former city mayor, Mayor Alan Relion, and our Chief of Police ng Tagum City, Sir Bahan, no, sa atong kapulisan sa Tagum City, daghang salamat sa pagpaminaw karong kagabion. And yes guys, ayaw mo gawa. Yes, playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, Katropa Mo Astig with me, your Digi Love on board.

All right, time check is now 33 minutes past the hour of 7 in this evening. And then you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo Astig. All right, thank you so much sa atong sponsors tonight, to our former mayor, yes, City Mayor, Mayor Alan Lopez Relion, and sa atong Chief of Police ng Tagum Police Station, daghang salamat. And hi nga pala kay Jinjin na naminaw karon nga in love daw kaayo sa iyang uyab. Thank you guys for making us number one background, yes, tonight. Yes, dear TG Love, itago mo na lang ako sa pangalang Jean. 27 years old, 7 taon ang nakaraan nang makilala ko si Gary. Third year college ako noon. Nung 3 taon namin ni Gary, ibinigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Do aaminin ko, DJ Love, hindi ako magaling sa kama. At sa sobrang conservative ko, hindi ako performer pagdating sa sex. Pero hindi naman yun naging hadlang sa amin ni Gary. Nagpatuloy ang kwento namin, DJ Love, hanggang sa magbago ang lahat. Nung nakaraang taon, parehong buwan, nalaman kong may babae si Gary at ang babae niya ay sobrang taliwas ng personalidad ko. Siya, si Becca. Kasama niya ito sa trabaho. Strong ang personality, expressive, kalog at may pagka-liberated. Did you love, nalaman ko ang lahat dahil nakita ko ang palitan nila ng mensahe sa Facebook. Ang sakit, DJ Love, ganun pala yun kapag niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo at mahal na mahal mo, ay talagang mawawasak ka. Sabi ko sa kanya, Gary naman, Gary, hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Okay naman tayo, diba? Bakit mo nagawa sa akin yun kay Becca? Magaling ba siya? Magaling ba siya sa kama? Kitang-kita ang mga litrato niyo. Nakahawak ka pa sa mga masiselang bahagi ng katawan niya. Mahal mo ba siya? Nagpaliwanag sa akin si Gary, DJ Love, at sabi niya, hindi. Hindi ko siya mahal. Jane, makinig ka. Walang mali sa'yo. Maganda ka. Lahat ng lalaking magkakagusto sa'yo. Swerte kasi napakatino mong babae. Jane, patawarin mo ako. Nagawa ko to, I guess, gusto ko lang maglaro. Sorry, pero ayaw na kitang lokohin. Mahal kita, minahal kita, pero hindi mo deserve ito. Sorry, Jane, ayaw na kitang saktan. It's not you, Jane, it's me, kaya pinakawalan na kita, pinapalaya na kita. Yes, DJ Love, hiniwilayan ako ni Gary dahil mas gusto niyang kapiling ang babaeng taliwas sa personalidad ko. Nagtatanong ako sa mundo, bakit? Bakit ganun? DJ Love, sabi sa akin ni Gary, swerte daw ang lalaking magmamahal sa akin kasi matino akong babae. Eh, bakit? Bakit siya? Pinili yung matino, yung hindi matino. Pinili niya yung babaeng pariwara. Pinagpalit niya ako kay Becca na kilalang babaeng pakawala at akong matino ang naiwan. DJ Love, sobrang sakit at binago ako ng sakit na yon. DJ, ayoko nang maging mahinhin. Ayoko nang maging mabuti. Kung madedihado lang din ako ay, yes, DJ Love, ngayon ay nakikipag-boyfriend ako sa kung sino-sinong lalaki. Nakikipag-relasyon ako kung sino-sino na lang. Natutunan kong makipag-sex sa lalaking kahit hindi ko ganun kakilala, kahit hindi ko mahal. Yes, ginaya ko ang babaeng katulad ni Becca para piliin ako at para mahumaling sa akin ang mga lalaki at mabaliw sila sa akin. DJ Love, sabi ko na lang, ano ngayon kung pakawala ako? Ano ngayon kung paiba-iba ng lalaki? Dito ako masaya.
dahil gusto ko nang mag-move on. Sobrang sakit na. At para maka-move on, kaya pumatol ako sa kung sino-sinong lalaki. Nakipag-sex ako sa kung sino-sinong lalaki. DJ Love, nagbago ako mula sa mahinhin hanggang sa maging kalat-karin. Akala ko noon, DJ Love, masaya ako. Akala ko ayos lang tong ginagawa ko sa sarili ko. Pero nagtatapos ang araw na parang kulang pa rin. Kulang pa rin ako. Parang talunan pa rin ako. Hindi ko na alam ano ang gagawin ko. DJ Love, ako nga pala si Jane at ito ang aking love life stories. Alright Jane, thank you sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, ayan po, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-3-11309. Okay, again 0969-201-1309. Yes, for your greetings, dedication request, and also, no, kung mo-advise, if gusto nyo mag-advise sa ating center tonight, text me up guys, only here at 107.1, Katropa Mo Astig, with me your DJ Love, playing your favorite love songs guys, on air. Alright, I love you all.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-iwan ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
5: copy daw nga
4: Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Sa camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
4: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: usa. Epektibo din yung
5: copy day.
4: Ining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
4: nasa field na sign
5: nga ang atong lawas kapoy man kayo paguli,
4: distingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad na dugay.
7: Alright, yes, time check is now 51 minutes past the hour of 7 in this evening, and thank you so much for making us number one background tonight. And ayan po, ayan. Oo. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin tonight. And again po, kay Jane na nakikinig right now, thank you sa pagsalig, Jane, no, sa imuhang love story. And sa mga gusto pa mag-send sa ilahang mga love story tonight, ayan, send me up to ayan, sa ating account, pwede sa Cheryl Arizabal. Jane, thank you ha. First, I want to thank you kasi pinagkatiwalaan mo ako sa iyong story, okay? Now, here my advice. Unang-una, dahil estudyante ka pa lang, oo, kayo at wala ka pang trabaho, higit sa lahat 3 months pa lang kayo, di ba, ng jowa mo. And yes, maling-mali na nakipag-sex ka sa kanya nang hindi mo pa siya masyadong kilala. Mm-mm. And then yung BF mo, yun, di ba, estudyante pa, walang trabaho. Kaya ayan tuloy, nung nakahanap siya ng babaeng taliwas ng personalidad mo, is iniwan ka sa ere kasi nga, ayun, di mo pa siya masyadong kilala. Na dapat sana, Jen, kapag nakipagrelasyon ka, ay ayun nga, hindi porket crush mo na or gusto mo, mahal mo, di ba? Is that, ayun, sorry. ayun. yun, hindi porket crush mo na siya, gusto mo na siya, is that, yun, bigay na ibibigay mo na lahat-lahat. doon tayo nasisira. Kapag gusto natin yung isang tao, mahal natin yung isang tao, ayun. Okay na, dahil mahal ko naman, ibibigay ko na sa kanya lahat. Wag muna, ganun. Diba? Okay. Hay nga pala kay Harold, happy listening. And sa mga naay sakit din ha, no? Naay mga gipang bati nga murag di na kaayo okay ang mga kalawasan, gusto na mugahi. Oh, gamsa may mugahi. No, mugahi ang mga kalawasan ba? Mugahi ang mga kabukugan. Mhm. Ayan, inom na og Santon Plus Coffee Mix, guys. Ayan, inuman ni para mugahi. Oh, mugahi ang imong mga kabukugan. Wastig, oh, di ba? Ayan, so Sir Harold, happy listening. No, kung nakagibati, inuman lang na nga kape. Kay matod pa. Sige, itry na ako ilang kape. Kung tinuod ba yun nga, naay mugahi sa ako ah. Okay, daghang salamat. And again, our text line is 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. And hi nga pala kay grabe naman ni Uy. Sa mga fraternity karon nga naminaw, thank you kaayo ma, makatambok sa kasing-kasing no, ang Magic 5 fraternity nga naminaw karon nag ayaw mo palabig inom ha, mga brad. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And sa atong mga kapulisan, nga astig na kaayo. Sir, mas mo astig pagyod ka pag mo inom ka og Santon Plus Coffee Mix. Oh, di ba? Mas mugahi pagyod ang mga dapat mugahi din na. Ayan. Okay, so Santon Plus Coffee Mix, daghang salamat. And of course, gusto po na ako pasalamatan ng atong sponsors, yes, our former city mayor, Mayor Alan Lopez Relion, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagong Police Station, sa atong gigipanguluhan, sa atong chief of police, daghang salamat. And sa atong mga kasundaluhan karon, well, naghigda-higda, sir, ayun. Sir naman, ayan, pag Santon Plus Coffee Mix na, ayun, para mas astig, mas active sa tanan natong trabaho. And okay, daghang salamat, Jane. And balik tano sa advice kay Jane. Ayun. Jane, for now, so far sa nakita na ako, no? Sa nakikita ko, alam mo, sobrang ganda mo, sobrang sexy mo. Tiningnan ko yung picture mo. Wow, ang ganda, ang sexy. And I'm sure, Jane, marami pang lalaking maghahabol sa'yo. Okay? At I'm sure, irerespeto ka pagdating ng tamang panahon in God's perfect time, okay? May lalaking darating sa'yo na iparamdam sa'yong mahal ka, iparamdam sa'yong karapat dapat kang pahalagahan, okay? So, for now, Jane, gusto kong irespeto mo yung sarili mo, okay? Pahalagahan mo yung sarili mo and huwag ka munang makipag-sex. Knowing that sex is good, di ba? Pero yung sex kasi, I know that para lang yan sa mga mag-asawa, yung kinasal, okay? Kasal na. Pero sa'yo, Jane, is that, syempre, diba? Dapat i-mindset nga, gusto ka mag-move on, gusto mong mag-move on kasi hindi tama na nakipag-sex ka sa maling tao. Oh, yun lang. Yan ang pinakasikreto para madaling makapag-move on is that isipin palagi na mali yung lalaking yun, no? Hindi tamang makipag-sex. Oh, and that, yes, makamove on dayon ka. Alright. And this tonight, ayan. Gikilig ko sa chat. Okay. Well, thank you sa pagpakilig. And our text line again, 0969-201-1309. Ayan. So again, sa mga gusto mugahi ang mga kabukugan, no? Muligon, no? Mugahi, muastig, ayan. So inom na og kape nga Santon Plus Coffee Mix. Daghang salamat, Sir Harold. And yes, akong i-play imong kanta, sir, nga request para mas ganahan pagyod ka. Din dat mong punang maganahan ta, di ba? Ever since the world began, only here at 107.1. Yes, XFM katropa mo, astig.

0: Super exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papun! Dili lang ka dritso ni Mugtulon! Exciting!

Alright, time check is now 12 minutes past the hour of 8 and this evening and you're still listening to XFM, Katropa Mo Astig. Sa lahat ng mga avid listeners natin nakikinig right now, hi nga pala kay Aljun na Mukatkat. Kuyawan no, apelyado. Good evening, DJ Love. Pag-greet lang ko sa akong mga suod nga higala, nga sina Jun Mark Albarico, Tanawon Manisan, Marvi J. Banghanoy, B. Jessa, and Ace Chavez, and nagpag-greet coming from Aljo na Mukatkat, okay, Pagadjan City, and thank you. And yes, sa Love, Tagalogon, Tagayon Family, Pagalaran Family, Melmis Family, and Clarine Family nga nagpa, ayan, kay Aljun na Mukatkat. Thank you, Aljun. And hi nga pala sa lahat ng mga avid listeners natin from Santo Tomas, New Corilla. Daghang salamat din sa Mawab and Samal area. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Yes, oo, bago pa lang ko nga DJ, karon pag yun in town. So, thank you kaayo sa inyohang pagsuporta, no, sa inyohang pagpaminaw karon. And our text line, okay, 0969-201-1309. Yes, kung naamoy gusto i-request or i-greet on air, ayan, labi na akong mansarin ninyo, di ba? Labi na yun kung nag-celebrate mo og anniversary. Yes, pwede kaayo. Himuon ninyong background, no? Ang atong programa kada gabi while naghigda-higda, i-on ang radyo hangtod sa makatulog na ka, di ba? Relax kaayo. And again, sa lahat ng mga naay mga sakit balatian din ha, nga murag, kapoy naman, ah. Murag di naman kaayo ni mo ligon ang akong mga kabukugan. Di na mo gahi ang mga kabukugan. Ayan. Inom na og Santon Plus Coffee Mix. Ayon, ito ang kape na talagang mugahi ang mga dapat mugahi ng mga kabukugan. Di ba? Hi nga pala kay Gerald. Happy, happy listening. And kay Jen. Ayan, Jen. Salamat kaayo sa imuhang pagsalig sa atong programa. And yes, gusto lang na ako pasalamatan ang atong mga sponsor tonight. Our former city mayor, Mayor Alan Lopez Torillon, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, daghang salamat. And ayan po, sa atong mga kaastig din ha, mga katropa din ha, yan sa Pagsabangan area, daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon. Sa mga, ayun, no, sa hospital karon, no, nga, yan, gihimotang background tonight. Thank you po. And yes po, kada gabi inataan nga programa sa inyohang mga radyo. Ayan, no. Sabi ko nga kanina, no, habang naghigda-higda mo, himuon imong background ang atong programang Love Life Stories hangtod sa makatulog na ka. O, mupiyong na imong mga mata. Lami na mag di ba? Mag damgo na ka. Okay, imong idamgo nga palangga ka ni Lord. Okay, sa mga palangga din na. Thank you, guys. And again, our text line 0997-615-6267. And again, sa lahat ng mga brokenhearted dyan, oo, din ha daw sa boarding house sa Arellano. Wow, lanog-lanog daw ta din ha sa boarding house sa Arellano, no? Okay. Ang mga chika babes din aron ba, sa kay panghisgutan. No, walaan ko. Ay, okay. And thank you sa pag-request. Oh, DJ Love, unta siya na. Sana siya na. Oh, sana mahal niya ako. Sana, oh, crush ko niya. Oh, pero dili ka crush. Ni crush. Ayun ang pinakamasakit pero okay lang 'yan. Kung hindi ka crush na crush, okay lang yan. Be happy. Oo. Hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Okay? Mga chika babe din ha sa Arellano Boarding House. Thank you so much for making us number one background tonight. I love you guys. Sabi ko nga, lagi niyong pakakatandaan, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo, okay? Huwag mo nang pahalagahan pa yung feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo. Kasi kung pahahalagahan mo yung mga feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo, masasaktan at masasaktan ka lang. At piliin mong wag masaktan. Oh, di ba? Okay, thank you guys for making us number one background tonight sa mga driver na sweet lover habang nagda-drive. Aha, ang galing naman. Okay, sige.
ipi-play ko, no? Nahanap ko na. Ayun, sana ikaw. Unta siya na. O, unta love na ko siya. Unta love ko niya, DJ Love. And yes, unta lang. Yung sa unta man, nga di man kaniya love. Ay, joke lang. Okay, so sana ikaw na nga. And sana siya na nga. Okay, request a track over a text line sa lahat ng mga chika babe dyan sa Arellano. Okay, thank you guys. This is your DJ Love. Playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, katropa mo Astig right here, right now.

Alright. Hi nga pala kay Aileen, nakikinig right now. And DJ Love, broken hearted ko karon. And gusto ko maka-move on. Na ako sa dagat karon naglaroy-laroy. Wow. Nag-inosara solo flight kay Aileen para maka-move on ka. Okay. Nasabtan ta ka ng feelings, no? Kanang-kanang gusto ta mag-move on. Gusto ta makalimot sa sakit. And yes, okay lang na. Ayaw lang palabig inom ha. Kay pag mahubog na ka, di ba? Labi na kung ikaw lang isa. Okay, actually, okay man ang mag-inusara ta para maka-move on ta. Okay nang pangitao na to itong kaugalingon, no mo, di ba? Oh, asa naman ko? Unsa naman ko? Anong sakit naman kaayo? Ay, di ba? Sakit na bagid kaayo? Okay, so Aileen, tama. Tama kay imong desisyon nga pangitaon sa nimo imong kaugalingon, tama kay imong desisyon nga gusto sa nako tabangan ang akong kaugalingon, gusto sa nako nga hatagan og pagtagad ang akong kaugalingon. And ayan, happy listening sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon na nakikinig, no? Wow, kalamihan ang nakasadagat niya on ang radio. Ay, ayun, sarap sa feelings niyan. And labi na kung nakasagdaplin sa dagat, oo, niya, magkapi-kapi ka. O, dili lang ka ng mga ilim nun, no? Kundi dapat magkapipod. O, pampagising. Pampahatag kinabuhi. Ayun, sabi nga nila, pampaastig, pampagahi sa mga kabukugan. Ayan, Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na, labi na kung naaka sa daplin sa dagat. Di ba? Magkape. Oo, oh, yeah. Ayun. Mabuhi ang dapat mabuhi. Ang una-una, kasing-kasing, ha? Mga kabukugan. Oh, labi na sa mga lalaki din, ha? Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na. And yes, to Aileen, nakikinig right now. Ayun, nakita na gina ako. Okay, ako muna. Ako ni i-play, no? Ang kanta nga, request ni Aileen para makamove on siya tonight. Thank you. And this program, thank you so much to our former city mayor, Mayor Alan Love Israelion. Thank you guys and I love you all. Aileen, ako muna. At sa lahat na rin ng mga nakikinig right now na hinahanap ang kanilang mga sarili, move on. I love you all.

All right, time check is now 38 minutes past the hour of 8 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo astig. Daghang salamat. And of course, salamat po sa itong mga sponsors, no? To our former city mayor. Yes, Mayor Alan Lopez Rilion. And sa atong mga kapulisan sa Tagum Police Station. Sa atong chief of police din ha, nga gwapo buutan na. Okay. And hi nga pala kay Linda. Ayan, Ma'am Linda, maayong pagpaminaw. And yes, mo advice ta. Labi na sa atong sender tonight. You know, huwag mong ipapagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka na mahal, hindi ka na kayang balikan. Okay? Ang pagtanggap sa katotohanan na ayaw na niya ay isang matapang at malalim na hakbang para sa iyong sariling kapakanan. Yes, guys, and you know, mahirap, okay? Oo, sobrang hirap. I know, sobrang mahirap tanggapin, ngunit ito ang pinakamabuting paraan para maiwasan ang mas matinding sakit at pagka-dismaya. Okay, so dapat mong gawin at kailangan mong gawin is that pahalagahan ang iyong sarili. Okay? Ang pagpilit sa isang tao na hindi na nakikita ang iyong halaga ay unti-unting sisira sa iyong dignidad. Okay? May mga taong mas handang pahalagahan ka kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Okay? And lastly, you know, mag-focus sa paghilom. Gamitin ang panahong ito para ibalik ang atensyon sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kung minsan kailangan nating bitawan ang mga bagay na at taong hindi na para sa atin upang magkaroon ng space para sa mga bagong biyaya na tamang tao na darating sa ating buhay. Okay, to Eileen, ayan, to Jane again, sa atong center, karong kagabihon, you know, I love you, sobrang ganda at sobrang sexy mo, mas maganda ka pa sa akin, no? Mas sexy, tingnan, wow, tiningnan ko yung ano mo ba, wow, grabe, ang ganda, ang sexy, oh, kaya I'm sure, marami talagang lalaki na magkakagusto sa'yo, hindi ka talaga, ano, di ba, huwag mo balibad sa gwapa ni mo. But, you know, sobrang, sa akin ha, don't be, huwag kang magalit o huwag kang ma-disappoint sa akin. Advice as Ate DJ na pahalagahan mo yung sarili mo kasi nakakadiri, okay? Sorry sa word ha, nakakadiri yung kung sino-sino na lang yung lalaking, ayun, ayun. Kung sino-sino lang makakasex mo, matitikman mo, yun. Diba? So nakakadiri yun. Dapat isa lang. At yun yung forever mo dapat. So for now, alam mo ang dapat mong gawin, Jane, is that huwag ka muna makipag-sex sa mga lalaki. Maraming paraan na pwede kang mag-move on. Hindi yung lalaki ang way para maka-move on tayo, kundi yung way na maka-move on tayo is that tulungan yung sarili na magpaka-busy, gawin yung mga bagay na ika-uunlad ng buhay mo. Oh. Or pwede ka mag-text sa akin. Meron ako mga kilala na makakatulong sa'yo, mag-advise sa'yo. Diba, Jane? So, text me lang no, sa akong text line. Sa akong personal text line, 0928-977-6148. Or, ayan. Atong text line din ha. Text lang gid mo sa atong text line din ha. Siguro di mo text na text line din kay nabaghuan mo sa ako ah. Okay, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-1309. Alright. Daghang salamat. And yan. Hi nga pala kay Marie. Hi Marie. Oo, gwapa kay ka. Oy, ayaw pag hilak-hilak din ha. Lalaki lang siya. Ang lalaki dapat grabe no. Yes, ang mga lalaki is dapat okay lang yan, no? Ang mga lalaki is daghan pa. Daghan pag naka matod pa purol. Okay. Sige, so di ko magkuan din ha kay basig
Nag-amping ko sa mga words, no, kay Basin og ayun, kasi first time na to, and careful ta sa mga words, the mga foul ta. Sana naman ay wag kayong mang-bash, ha? Okay, I love you all. And thank you. And hi kay Jake. Hi, Jake. I know nga, kaya ni mo na. Oo, kayang-kaya mo yan. And hi nga pala kay Josefena Tinambunan. Thank you. Happy, happy listening right now. And yes, DJ pa request ng kantang Ikay Mahal pa rin. Kay hangtod karon love pa kaayon na ko siya. Wow. Hangtod karon love pa ni mo siya. Oh my ganun. Bitaw no, usahay ba makana ta nga napamanjud toy akong ex love pa man gyud nako. Grabe no. Sige, daghang salamat. Jane, sa imuhang pagpaminaw karon og sa imuhang friend din hang nag-request og Ikay Mahal pa rin. Grabe, nag-uban gyud ang mga broken hearted karon. Okay. Thank you guys, and yes, playing your favorite love songs, playing your ano ba to? Ah, sige, Ikay Mahal pa rin sa lahat ng mga hangtod karon, no, nga love pa nila ilahang mga ex, hangtod karon nag-desire and naninguha, nagtinguha, nga sana balikan ako na ex, na sana mahalin pa ako na ex, na sana gusto pa rin ako na ex. All right, thank you so much guys, going out to Harold na sir, pag santon plus na lagi para astig o gahi ang mga kabukugan, no, sa mga lalaki din, ha. Magsanton plus na para gahi abtik ang mga kabukugan. Alright, Ikay Mahal pa rin, request the track of our text line going out to Sir Harold, Jane, and yes, Josefina, na nakikinig right now dito sa taga Glayan, Malaybalay City. Salamat, God bless from Tinabunan family, Bugaon, Lantapan. Daghang salamat. Yes, thank you guys for making us your number one background tonight. I love you. Ikay Mahal pa rin. Para na rin kay Tango, nakikinig right now. And to Sir Mike, happy, happy listening. At sa lahat ng mga kapulisan ngayon, no? Amping!

Okay. All right, time check is now 54 minutes past the hour of 8 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes. Exciting. Ayan. Okay, muntana ko sa atong kuan din ha. O ganong walay sounds. O nangita sila sounds. Ganong wala day sounds ang Facebook. O sige, unya ra ka wala ka monitor sa Facebook Live. Okay. And okay, daghang salamat sa atong mga mama guwapa din ha. Oo, sa atong mga papa nga guwapo po din ha. Oo, no, mga papa ug mama nga ayon, natulog na siguro sila karon. Oo, indot naman matulog, di ba? Mao na nga lami matulog pag naay radyo. Ayan, while naminaw mga love songs, naminaw og ganang mga love stories. Ayon, ang sarap. Okay, labi na o ganahan ta mga pe. Oh, di ba? Santon Plus Coffee Mixer. Okay? Sa mga sir nato din ha nga ganahan mga pe, no? Hiling magid ta mga pe. Labi na ang mga lalaki. Okay, syempre, di ba? Kay pag muinom ka og kape, ayan, mga astig, mga gahi ang dapat mo gahi. So mag Santon Plus Coffee Mix na. Ayon. And again, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-1309. And thank you sa ato mga sponsors and to our former city mayor, former mayor Alan Lopez Rillon, and sa atong mga kapulisan, Tagum Police Station, daghang salamat. And hi nga pala sa mga guwapa din ha sa Arellano Boarding House. And ayun. Ayun, naghilak. Tama na. Enough na. Move on na. Okay? Daghang salamat mga langga. And hi nga pala sa atong mga teachers. No nga. Yes. Mm-mm. Thank you, Ma'am Jane. Happy listening tonight ka. Pangalan mo ang atong sender. Ayon. And to Ma'am Sheila, oo nga, mga guwapang teacher nga naminaw karon. Oo. Wow, saludo gid ko sa mga teachers, promise, no, nga grabe. Grabe ang inyohang pag paningkamot, no, nga mutudlo og mga estudyante. Di na alalim nga trabaho, and yes, saludo ko sa inyohang, Ma'am. Happy listening right now. And yes po. Daghang salamat usab, no, sa atong mga avid listeners din ha sa New Corellia, Santo Tomas. And yes guys, gina-encourage ta mo nga kung naamoy mga love stories, no, naamoy mga problema, broken hearted kaayo mo. Yes, text me up lang sa atong text line. And of course, no, sa atong Facebook account. Yes, Ate Cheryl, you know, Cheryl Arizabal. No, ako na usabo na disa na ako na on air sa diay, no. Okay, maybe ugma sa gabi. And at tangi gihapon ko ninyo ugma sa gabi sa atong programa dinhi, no. Love life stories na ang inyoha mga love life, no, atong basahon sa area. Pagsulat mo ayaw mong kaulaw, masaligan ko ninyo. And mauna akong ipasalig ninyo nga, ako lang yun og si Lord ang makabalo sa inyo ha mga love stories, okay? And wala na ilain pa mo nang sa ako lang yun na isend. And kaya na ako ampingan, no? Ampingan na ako ang imuhang dungog, okay? So thank you guys and I love you all. And hi nga pala one last time. Oh, mo bye-bye na, no? Pero mo greet pag yun. Sige, kay na ipahabol. Oo, kay Tango and Sir Dante, happy listening right now. I love you guys and atangi ko ninyo ugma sa dinhi, no? Same station, okay, only here at 107.1 radio. Oh. No, malibog ba, no? Sige. Thank you. Ayaw mo og kaulaw once again sa pag-text ako no? Kay ang akong messenger is that pag human akong basa sa inyohang love life is ako nang i-delete dayon. Okay? Daghang salamat mga langga, only here at XFM 107.1. Yes, katropa mo, exciting. Ayon, daghang salamat, love you. This is your DJ Love. Good night.

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Usa Karlaw, sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arugan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Apa yang gitu eh? Memang kat kadang-kadang making love out of nothing at all. Mayang gabi po. Kusog ra ba akong kuay? Kusog ra magi akong monitor oy. Murag naon sa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman kakadungog o hinay kaya nga volume. Mayang gabi po sa mga bibinato nga naminaw karoon. Gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi Inyuhang Madungog. Hangtod alas 11 karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon daw mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan no, nga maapektuhan dyan ito ang mood kapag gagapang luod galit na no. Wala gito'y gana mo kaon. Ako kay busog kay ko kay ang akong sudan ron kay seafood boil. No? Nya, nanghinaw na ko pero gapilit gihapon sa kong kamot. Nanabon naman ko. Lamigid kay magkaunong seafood bi. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag umanin yung kaon ng mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanglan healthy girang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy, may gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nang laba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, inuok ko. Kaluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata, kay nangandam, kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay tarong nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. Undo it. Oy, may gabi ihang. Ato ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya ba sigo niya ag maninood? Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakituplok ko BB Zhao sa to ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. Oh. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong balo. Ay! Mura daghan uro yung ganahan aning mga ingon-aning nga istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha, ang asawa nasa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakita na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana, ingon di akong asawa. Pero mo na gingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, diigid ka mo sugot nga pulihan. sa pagmata nimo sa buntag, matingala na lang kang murag, "Uy, nganong lahi naman yung akong partner. Pirti naman yung kuana, ka lang pirti naman yung siksi, ha?" Ha? Dawaton pa ba nimo? No? Gani. Oh, dawaton ba nimo o moingon ka sa Ginoong, "Lord, ibalik akong partner. Lord, bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord." Kaya digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa kuwa, "Lord, sobra-sobra ra pud ni." Ha? Mureklamo ba di ay ganahan manggaing uban di ha? Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi. Thank you! Oka, nice. Good me. Thank you. Good kay me, ha. Ganahan doon siya sa ato ang station ID. Ganahan po doon siya sa ato ang mga music. Walay problema, me. Salamat, you kay me. Thank you! Always naman pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan. Thank you! May gabi din, ha. Sa inyo, sa Bugaon, Lantapan. Hello din po. Kung pagmata na ako si Cinderella akong makita, aw, di na kumatog og balik, uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun. Nal, ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin niya na. Ay mo sig pangandoy-pangandoy anak, pag mata niyo sa buntag, ako inyong makita, kay basig pang na. Magmahay-mahay gud mo ako inyuhang makauban sa usa ka kuan, usa ka panimalay, kay pag ganag ni imong plato nga imong kan-an walay hugas, imong magtanga-tanga ka na. Nakong gubot gud na siya. Hi kay Junlin Ron. Thank you. Maayong gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore. Thank you. Nagang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you. Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. Maayong gabi din, ha, sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow, pa like, ug pa share sa tuang kuan, ha. Ato ang video, ato ang pages po. Oh, sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text ako, ha. Ay mo gabala ka kaya. Abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto ko pa ba nimo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan na ni Juan manggod ni siya. Ingani manggod ni... Char. Ano man na imo, unsa di problema ana imong asawa, imong bana? Okay, hinuan kong cheater ng imong bana, aw. Puli we. Iuli. No, iuli kay wala man ka ginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa tuang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pagka nang cheating gani, ayaw gina ninyo i-tolerate, ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Oh, human na ko anak nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo, ha, kay no. Di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, nga contento na sa usag usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ra gyud ang sikreto, ana. Actually, daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas mag-malig-on gyud ang relasyon. Pero ang pinaka number one, ang satisfaction jud sa partner. Kapag di ka satisfied sa imong partner, that's the time na mangita gyud ka og lain. Pero kung satisfied na ka, oh, nya kulang lang gyud ka sa kusog. Ang sikreto nato din, ha, is Turbo Man Enhancer. Naku, be, tag 75 pesos lang man in taon na nganong di man jug ka maning kamot makapalit. 75 pesos lang. Kanang isa ka kapsula, pwede na nainom mo nimo or either sa imong asawa ug kana mulungtad na siya og duha or tulo ka adlaw nga baskog kay imong tuhod, ganado kay imong asawa nga makiglabing-labing sa imuha. Isa sa mga butang na kinahanglan i-work out sa mga mag-asawa ang satisfaction sa matag usa. Sprinkling, sprinkling happiness. Pinaagi po sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Kalibog.
1: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa!
0: Ug kamalanding istorya.
3: Ganda ng pagka-pink.
4: I like pink too.
3: Pwede nga mga sen?
4: Pwede.
3: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga naga-experience karon or naga-antos sa kabaho sa imuhang ilok. Ooh! Ayaw na siya pasagdiiya kay kanang ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, na ko bidili na siya pwede kay basig unya og kanang dibakon kasi imong kauban. Ha? Nya malain sila sa imuha nya mo na ang tagline sa imuha. Iya, yun jud mo kon niya kay kanang buhok kay na siya gili-gili. Malain kaayo. Bitaw mi ha, kapag kabaho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na nya wa ka kabalo. Pero nay nagingon sa imuha nga huy, pag kon ra good kay baho ka. Gamitan nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usa ka ingredient ka nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas, sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kayo na siya nga sabon kay mura pag kaganang, mura ka nang i-tight niya imong, ano ba, ilabi na sa imong naong pag kana imong i-apply, mura siya ka nang ipiton, mura ka nang, basta uy. Pampabata yun siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon, o pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup, available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa to ang putahe confession karong gabi una, o sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa bi kay Muraga, nagpanikad na gid ni siya. Rated SPG po nga to ang programa ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga naminaw din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na base matingala sila. Sindi ay na. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man taninyo. So, kamuna lang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayod ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gid ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha dinhiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama na ko. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, na din ako magsigig samok-samok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala dyan ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gin siya magkuha og yaya, pero wala gin niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naong. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresahon ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa kong asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko siya sa personal, pirti na kong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag ipasagdan, na murag wala ating mana. Muna nga kong gibuhat, Cinderella, naggahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyang mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuha. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsan ang iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, ila pinapagkauban na ko ang ako ang pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gid mi nga magtinabangay sa usag-usa.
Kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko ing anak kababaw Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible isettle ko na kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Tuntun Plus Gold kay tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zapon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zapon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zapon Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zapon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zapon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zapon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zapon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zapon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zapon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zapon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zapon Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Mayong balita hatod nato sa LL Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muambot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og makadiscount po mo. Bisita na sa LL Leon Shell Mobility Station.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagiapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan gihapon sa inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Mayang gabi gihapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsa-tagsa ka mga radyo, o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una, thank you so much.
3: Thank you!
2: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanglut kaing mga musika, naghilak-hilak, oh, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
3: Ooh!
2: Ang Putahe Confession nga hatid ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haa nga shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag. Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, biyo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardam.
3: Thank you!
2: Yes, sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinhaan, Kuya Jobert. Miss you so much. Kamu ni Kuya Jess Van og ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ilinhaan sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre mong ko. So may naanimi, naunsa man kami. Laban lang din ha, Ami, ha? Hi, Ate Wilma De Soyo Fuentes.
3: Thank you!
2: Ana siya, o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking daghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip usa ka OFW. May na-mention bito niya nga daghan daw kong pinay. Ano bitong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay. Kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw. O, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, ganaan sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
3: Thank you!
2: Kung asa makakita o ingunan nga klase nga bana, please i-chat me kay mga dumi. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamo pagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Ipamalitan niya sa mga panginahang lanon o niya ay hanggi pa salon.
4: Sana all!
2: Sana all ka, ayo. Kita. Wala dito na ka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati on saon pag ko nag-CCTV na ako sa abroad. Kaya gusto on tanako pabutang ang CCTV ang kwarto sa kong mga anak aron makita sa nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Oh. Bro, ni mo set up si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugon ko. Una na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka ayo ha, nga ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
3: Thank you!
2: Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
3: Thank you!
2: Salamat. Si Texture 131, try na to nga i-play ang imuhang requested track ha. Dili po ko ka-promise sa imuha kung ma-play na ako kay basig unya. Ang imong i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo yung kaaginin haan niya, late na mong nangabot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
1: Chismis!
2: Kubaan mo sa tanin niyo. Sana all yod na ay magpasalon. O, di ba? Lami kayo sa paminaw, binga. Kanangan na akay ba na nga ingunan ang amigon siyang una. Ako yung extra budget dali. Ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga ingunan ang ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung gunaan na, pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa'y tanim mo o giyotik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita ka-afford o manicurista, o ka nang manicurista. Kita ka-afford o manicurista, eh, pwede rin magigit kayo, ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi
4: Mayang gabi Cindy.
2: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ooh! Ay, nabilib ko sinte maulang na yung lalaki nga walay nangitag lain sa kwan, sa abroad.
2: Diba kasagaran madungog ni mo o mabasahan ba ni mo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayong matintal, diba? Oh!
4: Dali lang kayong matintal. Unya, ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga kong makita.
2: Hala. Saban yung kasing bahanan.
4: Mutan kayong bahanan.
2: Imuhang...
4: Panagsa lang ng ano sa ilahas, hindi.
2: Imuhang bahanan ba, ma'am? Is parehas ba, na, parehas ba, sa ba, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
2: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay, pudili.
2: Pero wala man ka siya nangita o blain.
4: Wala nang hita siya glain, Cindy. Kanang nabalaan ako. Wala siya nang hita glain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
2: Ug mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba kulang palayo. No? Nanapun ni mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, ba? Kani atuwa ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga kanang ginasekreto di ay nga na aday lain ni mo, mister.
4: Bulagan na ako siya, Cindy, kay... Lahi kayo sa...
2: Dili ba niya, dili di, sir?
4: Ma, dili maduway. Masakitan ta.
2: Pero na yun ang...
4: Mamaya, makajakarista ta.
2: Na yun ang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay, meow! Ming!
4: Nagawa na ko sa among iring kay... Basta mong gawas ko, kuwan po na siya.
2: Mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, maligaw ko ba akong iring. But anyway, kanang ingon mangod sila nga, halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kasa, deserve pa man daw ko nila og second chance.
4: Depende lang sa lahas, hindi. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
2: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labot. Ano diba na pagkaog ma?
2: Apilon ang dila. Saka. Ang dila ba ang makasasala, ma'am?
4: Mato apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
2: Unaho na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang dinunod kayo ng feedback ron, ma'am.
4: Pahilumanan ko tabato ni si Zenaida Isla.
2: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
4: Ana man na si Goldie, man ang pangalan, ana.
2: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
2: Goldie. Bae.
4: Magadto na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
2: Bae na siya, laki.
4: Bye.
2: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya na miga.
4: Basi, nakadungog siya sa'yo mga singgit.
2: Ma'am Zen, ba?
4: Joke lang.
2: Salamat kay Ma'am Zen. Good night.
4: Bye-bye.
2: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Grabe kayo si Ma'am Zen. No, ganahan kayo sa mga istorya ka ng mga pulong yun niya, bitaw, no? Malipay yun ko. Kasi malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Isok si Gulde. Ay, oh. Kanang kuan, ingana po na ko ang iring. Maski pakaon na ni mo, hindi pa kontento. Oh. Sana all na lang yun in town. Uy, ingana unta ako ang bana. Nga naman, nagunahuna na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero sa hibi, no, ay magkumpiyansa, no, kay kanang naagid ba yung mga panahon, nga kanang maayo lang yun. Hound kayong magbalat kayo. Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
2: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay kay ka ng, kung ano, nakay ka ng love life. Love life. No, nanay kay tawag-tawagon ng Daddy, Mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kay nagihapon ninyo ha mga partner, antusi na lang good. Pwede naman ang inyong istoryahan, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, oh my god. Busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gid ta busy at all times yun ni. Wala gini pa huway. But anyway, bito bino. Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga, muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Muingon jud mi nga, sana all.
5: Sana all!
2: Lahi ragid kaayo ka ng, asa mi pwede, nakaigsuon. Napakaigsuon ka na nga, pwede na mo ang tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kaayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon ani ka, thoughtful sa inyo ha. Ingani ka, mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamalita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa. And keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta. Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive yung unani nga treatment from your husband, ayo lang po mo kalimot na magpasalamat gid mo sa tanang panahon. Iampo po ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, gid permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
3: Thank you!
2: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibining na naminaw karoon ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jod na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tao ng imuhang katapad. Kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki. It is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan, hangtod sa hangtod, ginay mong pagmahay, diha, dong. Alam niyo, ay wala naman ko, di na ko manirmo noy kay gabi na pud kaayo, kabalo ko nga maglain na pud inyong mga buot. Ha? Wala na tayong igong oras, bi sige lang, dapat tay oras ugma. So ugma na pud ta magkuyog-kuyog na pud ta ninyo ugma ha. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: Cup loading nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Naot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, kung gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon gayod sa atong panglawas. Just text your message yan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muuban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Ilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Inigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida, dinagayod sa Kwambungan, Tagum City, o sa ka-avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayod sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM Radio Station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na to na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail gayon sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuwa gayong mga programa, no, sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini Nanay and Tatay Tulibas, no, din ha gayon sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din ha sa Baywalk. Can we dagantag mga listeners din ha, mga katropa? And then isa sa mga massage therapist din ha sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot daw sila din, ha? Mugi daw na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato ang programa, mga katropa. Kanta ng programa na gayo din sa XFM Radio Station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Tagan po tag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha? Ubanian ko, mga katropa, nining atong programa, pinagi.

0: ha, aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang atuaga yung programa karon, live usab kita mga katropa, na diin makita og madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. O pwede niyo usab search niyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewings tanan nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. O gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no? Nga diin maghahatod ka nato. O kahimsog o kapis kay sa panglawas, nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape, nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Sutton Plus Gold.
0: Ayan, daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no? Sa mga adunay gitawag na problema, no? Sa asukal, sa ilang dugo mga katropa. Pwede gayon, no? Kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no? Condition or seryoso or tawag niini, taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. May ang uban raba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang asukal. Problema sa gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, hilabi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagatun sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up din hingayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes o Adlaong Domingo, na? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang klinik, nasaag daw sila.

0: Bila na ka oras sa tinugtuyok-tuyok, may nga kinasalay service na. Okay, medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din ha. Tapan, kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan tamo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Yun na yung mabasa dahil yun ang ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrikana Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant CJ Nedruda. Usbon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. Kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area no and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan ng gitawag nga appendix no kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ang tuwag ayong texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayo, mahatagan day na og pagtagad. So kung dolga man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. Kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matica, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinicas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pag-pagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napaka din na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hilabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon ang pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, o banis o sa kapipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santan Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santan Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. No, pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. No, mo na gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget mo atong klinika, oh, mas maayo no para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ng atong Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Amo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga diin ni anang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na gitudloan na ka o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. So ana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santan Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg manangingon. Bisan pag-inom og Santan Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santan Plus Gold. Para ni kay balos tanan ha. No, atong Santan Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful labi na sa atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santan Plus Gold. Kaya ano man, bawa gainom pag Santan Plus Gold, unya sige gihapon kag kaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, Nagainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na'y tawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayo butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santan Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santan Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingalang ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mapun na, no? Kagitipid man ang Santan Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, nanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, so, nga din, sunda to akong gipangtudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santan Plus Gold. Kunya, likay dyan kas bawal, na? At kung nang hubag na, bawal na dyan na ang parat. Okay, bisan pag buinom kag Santan Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, na? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Ora, spectatori, passo XFM da Varigion alla 4:36 nel secondo tago!
1: Ya ada kedengaran jagoan aturan atau kini ngaguan reaction sa ketahuan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw.
3: Exciting Pilipinas.

0: Good morning, people! Welcome, welcome, welcome back, back, back, mga katruta! Morning nga, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, tara na nga sinel! Master, morning, master!
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape! Bangon na, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibda na nga, git. Tak ang dia usna yan
2: grabe
1: imta na lang giugbog dia
2: lagi paungot
1: ka lagi paungot ka lagi taan biraha na lagi taan ya
2: may pasila kasi di pagtaan
1: kitaan
2: ni gaungos duyan
1: Ay, nako!
2: Pero bahala ko nung gaungot sa doyan, master. Basta gaulbo-ulbo lang dyan. Okay ra.
1: Paringbong, kabalo ka, paringbong. Mas nindot mang itong nakas doyan. Gawas ka nag-ulbo-ulbo. Gatuya-tuya ka. Galabyog-labyog ang imong doyan.
2: Ayun,
1: makonsa mga, makonsa man ang magduyan ka. Unya pagoman, wala, di ala, steady lang. Ang purpose na doyan, ilabyog-labyog din na.
2: Ano din na?
1: Ano man ang, ok, mag, olbo-olbo.
2: Ayan, alam, olbo-olbo na.
1: Lasige.
2: Mita, kumusta mo ka ng buntaga mga panghinaot na nakamuskabas ko, kapiskay nga panglawas? Punos ka na sa mga tropa ng atong pagpanaguban karon sa atong programang inyong tolmanon, mga kaigsoonan. Ang programa!
3: Exciting Filipinas!
2: Hindi makauban mga tropa, sa katropang Bongo Bagyal Gabri, o ginuman mga tropa!
1: Master in Identity!
2: Yehey! Yon, ang sayo sa kabuntagon, mga kaigsonan. Ang mamukaw, mga katropa, sa kabuntagon. Mauna, mga tropa, ng Adlawa, mga kaigsonan. Ay, Martes na mo, Dayron?
1: Madayon na yun, nani, Dayon. Dalpaspasa, no? Dayon, gina yung mga Lunes gapon.
2: Dayon, mga Lunes kagahapong Adlawa, suna.
1: Grabe, grabe, grabe.
2: Niabot po, mga katropa, ang Martes.
1: Ay, kani, mga ka-paringbong, maabot na siya o mga alas dos. Wala na, tuloy-tuloy na ni Dayon na ni Martes, ni Merkoles na saan?
2: Oh, correct. Oh, Merkoles. Pag Merkoles na.
1: Ay, nako.
2: Huwibis na po. Pag Huwibis, Bernes,
1: Bernes
2: na
1: po. Uli na saan?
2: Oh,
1: ah, dali.
2: Unya, mura, magsige na po tagbalansan yun niya.
1: Magsige na tagbalansan eh. Magsige na tagbalansan eh. Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans, kay?
2: Basta na yung nai mahabili na.
1: Nanay mga apelido. Nanay mga apelido. Karon ba? Karon pa mo landed? Karon ba mo landed?
2: Oo, ito mo landing. Oo, unya. Karon, kay Kuan Maron. DLPC. DLPC rin ako. DLPC, PLDT, Water District.
1: Aba, naay ma.
2: Ito mga pilido.
1: Naa silang Judith o si Billy. Si Billy o si Judith.
2: Judith, Billy. Billy, dula tre.
1: Mahana di aron mo na mga katropa tama gyud nangingon pag maabot na gani nang mayuhon ninyo dia kada bulag 15 katapusan.
2: Nanay apelyido.
1: Nanay apelyido na matud pa ni paring Lar.
2: Ang katapusan dia middle name na sa bulsa. Gamay kay mahabilan.
1: Yes, yes, exactly, exactly.
2: Ayon, master. Unsa man gusto ta mo mag-exercise?
1: Exercise na.
2: Exercise
1: bonal bonal kay nangalal.
2: Exercise kay mangandal na karon ka panahon na mga tropa. Exercise sa kabuntagon.
3: Exciting Filipinas. Sayaw mo pa.

0: birra.
1: Putra de faz tu. Ah.
0: Tem tocas, Brené.
1: E a bunda dela bate.
0: Oi, cabelo louca, cabelo louca, cabelo louca, parang bubong nga. Isa sa pinaka-idol ka ni Katutong Palomir si Ma'am Leah. Ma'am Leah nga.
2: Manalaysay?
0: O, manalaysay ka ala.
2: Basta-basta.
0: Grabe kayo. Aperting nga, lingawag din din niya ni mo daw.
2: Ano, masayaw pa rin siya.
0: Kaingon magin siya nga. Magkaingon magin siya nga. Grabe, enjoy yung na kasi si Moha daw. Pag-ingon kayo mo, XFM, wala na rin. Dalansing, Angkor. Makikita ninyo na, wala ila.

0: gawas nga ang iyang hao ang iyang lawas ni mga katropang bong humu kayo. Oy. Ang imong facial expression makaan makadanig yun di basta basta talaga bebe tatanan nga mga XFM angkor o programa Exciting Pilipinas layo na na ritings lang
1: asa
0: pastilan
1: pero nin, mas nindot ko no
0: ay
1: o kung nai mo kanta gyapon mag exercise tayo tuwing umaga
0: ay nga naman di ay nga
1: bilato
0: ah, pastilan bebe
1: si Master Inday ang master ana?
0: Ako mo imong pagkitagitan dili ko atras sa labong di mo kita atras sa lang bebe

0: Yo.
1: Alright, alright. So, sa nahuman gitaon. Nahuman yun.
0: Mau naging ingon mas dari
2: ini tadi. What if we told you anyone could be a contact?
1: Sama nani, selalu lang advertise ha.
0: Kadiot, marabag. Asa pagpalong ini?
1: Open ba? Kana-kana, eh, open na. Tuklukan po lang. Open. Sa basa po di, apod.
0: Wala mo kung sa mga, apod. Okay. Sa bukid, master, wala ni.
1: Wala, wala ni, nana-dede. Mauwam sa tanong sa ilang.
0: Gipaningot in taon ang...
1: Ay, nako.
0: Gipaningot ang akong... Diba, gipaningot, master.
1: Ang mga kuwan to, among mga ilog, mga katropa, emosyonal na kayo.
0: Hindi nyo kini makakapi ni Alexander Gold, no?
1: Naturalmente.
0: Asa imong baso mo, gold po.
1: Naturalmente, gold niya mong baso. Gold niya mong baso.
0: Basta, basta.
1: Okay. Oh, yeah. Ayaw lagi ko. Oh, yeah. Ayaw kita-kita niyo si Bok, oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, grabe, ah, ah. Ah, ala, grabe, ah. Ah, ah, asa kangin, oh. Ah. Okay.
0: Ah, bana Master Roy kay murag maluya ng matsor.
1: Kuyaw kayo, kuyaw kayo.
0: Ayan. Ni pahuway lang tabo tropa kay ni relax mga tropa, mga tiguwang magigso, mas mga tiguwang. Meta pahuway ta mga tropa kay garina punta mga igsonan sa atong pagpargoban. Ayaw kalimot mga katropa ning sayos kabuntagon kamo mga igsonan mga pisa gamit ang kape nga Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix ang adunay glutathione ng collagen. Makahatag kini magkatropa kabasko, kadasig sa atong panagway. O siyempre, magkatropa, maokini ang makapahayag sa atong pagpanarbaho matang adlaw. Sanson Gold Coffee Mix lang, mapalit kini sila kini mga butik kag parmasya, nationwide, o produkto ka na sa Yes to Health Incorporated, mga katropa.
1: Aba, okay. Shout out sa lahat namin. Good morning, diyan ka nga. Erlinda Lariosa Kilio Berga. Shout out, good morning, mga katropa. Tig paminaw din sa mga... kada adlaw kada adlaw kada adlaw taga Nueva Ilocos Mawab W. Aba,
0: oi, naamo din na naakarong pizza 26
1: ha, tangi menu dia 26
0: Nueva Ilocos.
1: Yon,
0: atangi 26 ay lagbunali.
1: Sama sa kingon ni paring lar, atangi media pero ay lamig puspusi.
0: Mao gani, ay puspusi. Ah, mao ni siya si Erlinda Lariosa Kilio Berga.
1: Oo, oh, kana.
0: Ah, taga diha din sa Nueva Ilocos din
1: eh. Ah, mamaingon niya, lisod po doga ako. Taga diha, siguro ni.
0: Mawag na ba diyo? Oy, murag naagin ni si ma'am. Ma'am, muanhagin ka karong pizza 26.
1: Si Ma'am Erlinda.
0: Naadihan, three musketeers.
1: Ang mga Tres Marias.
0: Mga
1: Tres Quanggol, mga Tres Quanggol.
0: Sa una ko, no, mga macho man eh. Pero karon mga tropa din makakaya ilha mga tabadino mga iti magagmay.
1: Manchupaping na, manchupaping.
0: Karon, nisip nila og laing kwan, laing pamaagi. Kung say patok.
1: O asa kang haom, asa kang haom.
0: Adiri data kay dili magitag dako.
1: Ani dire kay ganahan og kanang mga muragan ning mga sitawa gigwahon ba.
0: Oh, mao gani.
1: Hoy, si Josephine Pero Vera Vicente Dalarama. Good morning mga sir, mamukaw ko sa taga Nueva Fuerza Tagum City.
0: Hoy, maibuntag da kapitan. Good morning kapitan.
1: Kap.
0: Das kapitan diha kay Usas kapitan, nag-ingor ba ito nga pasuruyong ka dito?
1: Ingor nga na ikaw.
0: Kinumdong ka ito, katong ihawan ka manok dito?
1: Kadungog din mo di ay. Abin ako, mamong kadungog din. Terahir na gabi o para magkakwal yun. Taka yung isabi, hawak ba? Ay, lako.
0: Kinumdong may master nga, namista ka dito. Gina ka, master, paabot yung kunin mo ka-idol takay ka.
1: Ako marami ako.
0: Madaplin ko taon me.
1: Kabalo mo. Kabalo ka katropang paring bong. Ni Ana siya sa ko paring bong. Ni Ana siya nga nakay manok dring agi at akong giandam. Ano ko ba? Asa man na kap siya nga nasa sulod. Ano ko? Asa man nasa sulod?
0: Gipangkulong.
1: To as divider. Siya to as divider. Kuso na nga. Siya kan figurine nga man. Raalkan siya. Saan paglataada?
0: Maoman. Oy, si Alfredo Hicali.
1: Aba. Ah, agaw
0: bong.
1: Agaw din mo ni Alfredo Hicali dahi.
0: Ang agaw, meaning sa agaw, ang gugma ayaw wala ah.
1: Aba.
0: Agaw yan.
1: Maoman. Ada dahi sa...
0: Ang gugma ayaw wala ah.
1: Alang.
0: Agaw.
1: Agaw. Hugaw.
0: Ah, ayaw na. Hugaw. Alay po to. Hugaw.
1: Alay po to.
0: Bitaw. Alright, sa lahat, chat lang mo din mga tropa sa itong live na live. Kita karong inyong mabati mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Araw to niya niya ba? Mataan din nga ba?
0: Kapoy na. O siyempre mga tropa din niyo sa XFM 107.1 Tagum Almaty City. 99.1 Mati City.
1: Oo. Ano mga kaubar na niya? Siyempre sila Bipo, sila si Pikong. Alam mo.
0: Pikong?
1: Kong!
0: Ayan ang tikong-kong na kong.
1: Oo, matala niya kong. Matala niya kong. Sayang kayo kong. Sayang kayo.
0: Masig Maria kang. Mapariyo kang Luistro kong.
1: Ayaw kong piyansa niya.
0: Laway. Laway.
1: Ayaw kong piyansa niya. Ayaw. Ayaw kong.
0: Mau gani. Ay kumpiyansa kayo. CCTV ko mo kita.
1: Ayaw kumpiyansa niya kong ha.
0: Oy, si ma'am. Ano pa? Ano pa ipahabol si Kuanri, ma'am Josephine? Okay, bira daw.
1: Bira,
0: ano sabi niya? Kinanganal.
1: Kita ko ninyo, ma'am Josephine, pero kita, mangko ninyo ang kuyog mo ni Arnel Cortez, oy. Pero wala lang nagpansin kay, maulaw ko ninyo, mga gwapo malay mo. Aba, as kisig ka!
0: Ma'am, punabayag ma'am, maraga, kinahala, nagalik ka, ipatsikap yung mga tama.
1: Mag-Vision X Plus, ma'am.
0: Mag-Vision X Plus, ma'am, para makaklaro yung onsagit mo dagway, ma'am.
1: Yes. Asa man, sabi na kita, ikaw siguro, kamo siguro nga... Katropang Arnel, no? Oga, siyempre, si Ma'am Nita Valderosa, aba, XFM Tagum, good morning ko, no? Ama, salamat kayo mo diyan, Ma'am, bisang ka, nagtanaw ka rin, speakers, nagtanaw po ka rin.
0: Yan, yeah, si Aljon.
1: Aljon!
0: Namukat-kat.
1: Good morning, mo diyan, Aljon, baby. Oga, good morning, I'm watching here, Pagadian City, yeah! Aba!
0: Yeah!
1: Aba, yeah. Salamat kayo mo, Arvin Sinata. Morning from Asuncion!
0: Asuncion! Yeah!
1: Morning.
0: Morning po taga Libuton, Libuton.
1: Naruwala na.
0: Sawata, Libuton, Sawata. Barangay Libuton, Sawata.
1: Ah, Libuton.
0: Kang Kapitan Rodel Impas.
1: Aba.
0: Ako niyan, ako ang akong mga igagaw diha.
1: Daka kayong mga igagaw diyan sa Sawata dai.
0: Oh, mga Gabri.
1: Amo.
0: Uga umagad man ni Sunny Al Gabri.
1: Kuyawa ko da no. Wagi, ay pabor-pabor ni programa mga kasopa.
0: Wai pabor-pabor basta mga igagaw.
1: Igagaw ay pabor-pabor ni, wai pabor-pabor ha.
0: Napo kay agaw.
1: Ah, siyempre, diyan sa ako, hindi pa pabitin mo ito, diyan sa may Anyo Corilla. Ako mo na ikan ko na.
0: John Lagumbay.
1: John Lagumbay. Asawa mo na ng Pedro niya.
0: Vice.
1: Yo, agaw, hugaw.
0: Hugaw. Kano sa man yung bitan si Master Inday, kamo sabay na lampod ko.
1: Hugaw. Karagod gaw, kanang, karagogaw, kanang, lungang agrodag saging ang kwada sa agaw.
0: Oh, sabaw niya. Lito-lito nagmanok bisa, ya.
1: Ayaw, kay gaw, kay ma'am. Di ugay takalakawan na lito na dagaw.
0: Oy, si Kuan, si Arvin
1: Sinata.
0: Sanita.
1: Sorry.
0: Morning from Asuncion.
1: Mm-hmm.
0: Arvin Sanita. Okay, ban pa rin nagliili lang nga pamuhatag og mensahe. Dapat si Kuan Ray William Elzaga.
1: Elzaga.
0: Yan, good morning diha kanin yung tanan uban sa tibok members pamilya karon mga panahon og rest nga pagsabangan may buntag. Mga pueblo family. Og please sab sa Kuan sa sa paning apelido.
1: Apon, naman na, mga Spanish, mga inana, parebo, mga pasang, apunting, pueblo, ay, puigo, mga
0: doon. Puigo. Apunting, puigo. Yung barilong na puigo mo.
1: Yes.
0: Ayan, okay, padayon tari, Master Inday, tanini, sa ato, pagparekoban ng atong programa, Kininsol Banon.
3: Exciting Pilipinas.
0: Oras, mga tropa, sa atong pagbalik, mag-exunan, mga nagbagabaga, nagbagabalita sa atong pagkabanan, karon, labi na sa Davao Region, ato kanibadungo karon, distong pagparekoban, sa Davao Region, mga balita usab mga katropa gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa gumikan kay oras di na mga katropa magpapugong.
1: Oras 4:56.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa 1 ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
3: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, gini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisyo Unix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inumo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Antika Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kumang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik na rin mga tropa. Sato po ko na kumang 5 minutos. Malam gawin na sigat to sa alas 5 sa buntag. Master, maimbuntag pag-usap, Master.
9: Yes, good morning ni mga paring bobong, baby.
8: Nakakape na ka, Master?
9: Kasi nakakape nga, magkape na po ko. Kung bago na ko nahurot, ako na niya, balikan ako niya, ako ang amo. Timpla na po ko karun.
8: Timpla na po ka.
9: Natural.
8: Natural. Oy, na si Dato Jerry Sisbino.
9: Oy, Dato. May morning ni mo, Dato. Mabuhay ka.
8: Hanggat gusto mo.
9: Hanggat gusto mo. Good morning.
8: Ginhawa lang.
9: Sa may, saan siya, Brown may buta pong hapit na dre, hapit na SB election dre, kumbati na punta.
8: BSKA.
9: BSKA, barangay, kuhaan din siya.
8: Barangay SK.
9: SK, election.
8: Barangay,
9: election. Grabe, yan. Grabe.
8: Kumbati na punta, ane. Unya, asa magkaanak, Master?
9: Asa ba daog ta? Si Dato, nga amigo lato ni si Dato, bisa ko pa may nakita ni, amigo mi ane.
8: So, wag mong kita, no?
9: Magkita mi ane niya. Sa punta magkita mi ane ng Dato.
8: Iyaw na kayo.
9: Kamalukan niya sa duwali. Di ako katilaw o gining, kinilaw nga kwan, may tilapya.
8: Aw, abinawag niya ka na katilaw babae.
9: wala kayo. Babae ang tilapya. Babae ang tilapya, ma. Dagag bihod, dagag bihod.
8: Namihod.
9: Di ako nakakatilaw ko sa una kayo. Nagtrabapong sa system sa una niya. Nagtaligsigban sa media sa una.
8: Taligsigban. Di ba habo-habo to inyo, ha?
9: Dili to kan talithi.
8: Talithi.
9: Yeah, di ako sa una, di ako sa una nagakaon ko diag lami kayo nga kalang ginataang ginilaw nga bangus.
8: Ginataang pantat.
9: Kana pantat.
8: Porti lami ya.
9: Miya na oi.
8: Na kay matud karon.
9: Di lang mo kita mag-expect dato. Di ba kami magkuhan na dato?
8: Pantat rin tingin mo niya, no?
9: Pakapinan mo na niyang kinilaw.
8: Payat pa kuno kayang iyang pato. Payat pa kuno.
9: Mukhaan na kinilaw nga kuhan. Kaning tilapya. Bangos. Mukhaan man tana. Pero di rin ko kay dato ko. Tama kayo yung mong technician rin. Kaon pa ba niya? Wala ko kayo. Di po kayo yung nana dato ko.
8: Okay, dito maglangan, Master. Kay si katropang Lars Anyol. Nagpangurog na.
9: Matay na klaruhan. Na diya ba?
8: Nagkurog-kurog na.
9: Ba?
8: Gika ni Tugpa, nikurog na.
9: Nikurog na.
8: Nagpakurog.
9: Kabalo ba ka diya?
8: Wala pa.
9: Sige. Laruhan na diya.
8: Wapo ko kabalo.
9: Si, saman, pasunod na to.
8: apasudla kay Iloy kay nasgawa sa kay Kikungkong.
9: Matod pa ni Paring Larno, suspect sa bagong shooting incident sa Tagum City, na aristo lima kauras ang milabay human sa krimen. Aba, Paring Larno, niya na si Lar Sanyol.
8: Okay, katropang Lar.
7: Live report. Live report.
0: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek sa bagong shooting incident nga naitabo sa Pioneer Avenue, Tagum City, niyatong Hulyo 12 sa Kadlaon. Lima ka oras lamang nakalabay human sa insidente. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa insidente. Alas 4:30 ang takda sa Kadlaon, o human gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso nalakpan ang suspek. Alas 8:49 ang takda sa buntag sa baong petsa sa Villa Mangsanok Mangkilam, ning siyad.
3: Actually sir, kaning kuan, kaning suspect bali ang tindahan nga asa nagabaligya dia sa may kuan, Pioneer Banda, no bligya sa Great Horse, dia nagpalit tong lima ka mga construction worker. Hubog na palit sila dito, hubog na din pag
0: nailang suspect nga si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, residente sa Barangay Mangkilam. Samtang ang biktima, nailang si Nardo Gilamacio Arendain, 47 anyos, construction worker, lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Matod ni Colonel Bahan, mga migulo silang imbisikasyon nga nagpalit og ilim nun ang lima ka mga lalaking hubog. Lakip ni ini ang biktima ngadto sa usa ka tindahan sa dapit nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa naasod ka tindahan.
3: Ilahang gi ano tong tindera na babae na kanina yung suspek na to, yan ang yan din ang uyab ng kuan na tindera. Oo,
10: okay,
3: ya gitabangan siya ang una, gitabangan tong suspek og bagay sila tong
0: gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy. Og nabudalan pa kini og tubo, mihu pa ang tension human mibiya ang grupo. Apan mibalik ang duha, aron mapalit og ilim nun. Hangtod sa nakakayon ang suspek o pagpusil, gamit ang .45 ka pistola, nga may resulta sa nanaling kamatayon sa biktima.
3: Balik man tong duha, kayo mapalit pa og lahat napod na ilim nun, moto nakakayon na siya og kuhan, moto yung pagbalik, yung sabayan, yung gipusil lang isa.
0: Samtang may balibad magpa-interview, ang suspek, kansang balog na sa Tagum City Police Station, nga gigatak ng pasakag kasong kriminal. Walang ipili ka oras sa pagkapi, basta imong kapi healthy. Pili ang kapi nga healthy, kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Lara Sanyol, sa detalye sa Bogar Report.
9: Grabe, may anak, katropang Dali, Bong. Kita po, usay, kamo pong mga, kuan, naman po yung ba magkainom ko, mura naman po dugan ng,
8: kuan na siya. Mura na kanuwa na sila kamatayan.
9: Oo, oh,
8: mura ka nang sila na'y haod ba?
9: Oo, oh, ka nang, kumbaga, entitled na sila magsili, gara-gara.
8: Magbilin tag-respeto sa itong tagsa-tagsa katawagan nyo. Sa tagsa-tagsa ka mga katawahan ba?
9: Yes.
8: Kaya wala tayong respeto, katropang Master. Ang resulta din ha, either ikaw maminteryo
9: hospital
8: o ikaw mapresuhan. Sama na yung kuhan, nilabaho. Parintin mas una ko ni kay labaho man.
9: Kaya parintin yung parimbong.
8: Mga labaho man. Nabalo ka nga.
9: Labaha?
8: Labaho.
9: Ah, pero ka labaho.
8: Mga labaho. Labaho may midol na yung matong suspect.
9: Mana nga, lisod ang may nana. Lisod na yung nana parimbong. Kaya ano man, kamong mga kalang mag-inom-inom mo, ibutang na, okay na, mag-inom. Basta ayaw lang yun yung, ayaw mo pang bastos, ayaw mo pang kay... Imo nang bastos ng tanawa. Uyab na ito niya itong bae.
8: Uyab na ito
9: niya ang katong tindira. Oh, tindira. Uyab niya. O niya, gibastos. Siyempre, sabi uyab alang di mo karinggana.
8: Bisang ako, lapagahon.
9: Ah.

0: Patrick ay ani ala ba na paisa daw nga balita mga katrobang
1: bo. Napadis Davao
0: at oh, sa Davao ni ang electric vehicle program sa Davao City para yung gipalapdan.
1: Oh, ning green taxi.
0: Green taxi. Oh.
1: Murag nagkurso na ako na master ug makapasar ba kataan
0: eh? Ay bo nga di na kagan di na wala di na ta maguban diri kay mag-drive ng taxi. Ay.
1: Kapoy na.
0: Dili ito paminaw si Adeline Burha.
1: Oy, Adeline Burha sa XFM Davao.
2: Live report. Padayon ang Davao City sa pagpalig-on sa paggamit sa electric vehicles isip kabayan sa modernisasyon sa transportasyon ug pagsuporta sa mas limpyo nga palibot. Lakip sa mga lakang nga gipalihok sa syudad ang pagtuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa environment friendly nga mga sakyanan ug sa pagpalambo sa mga infrastruktura nga may kalabutan ini. Samtang nagpadayon usab ang preparasyon alang sa Metro Tier sa Davao Bus Project nga giila isip backbone sa maamot na modernisasyon public transportation system sa Dakbayan. Sa ilawom sa proyekto, gilauman nga mugamit og 386 ka-articulated electric buses nga magsilbing pangunang transportasyon sa mga pasahero sa nagkalainlaing ruta sa Davao City aron mapalambo ang mobility ug kahapsay sa biyahe sa publiko. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
0: Yes, salamat.
1: Ah. Dito pwedeng electric vehicles katropang master kay magsunod ka wagi aso.
0: Na kuno na siya kanang naka syempre electric
1: variety, variety operated, no?
0: variety operated na siya. Kamalo ka pa rin bong ang baga diri ra magud na sa ato aboy muraga kwan iwit ta magkita diri kay
1: kato pag ato nato sa kwan sa Singapore
0: oh Singa 5 Singa 6 oh
1: di ba tan altas mo sa kanu tuway mga aso
0: way mga aso
1: mga bariti upiriti dai
0: oh mga bariti na hindi na basta-basta lang mga sakyanan dito
1: mga e-car dai e-car
0: oh gapo na na koy na na nasundan gapo no kaya agi pasabay man ko ni SM ni Mare nagwalmi naga tubil ba
1: ha? Oh nagsabay gid mo
0: ni di ba naga tubil mi ba
1: ya ganagi giliber pa kadto
0: wala kay gipakaon ra kog pan god ana ba uom sa tanay nya daga kay mi istoryahan pon daga kay mi istorya so ana ba nakita mi Tesla diaw kay diri Tesla ma.
1: Sa Tesla?
0: Tesla nga, e-car.
1: E-car, dahil ka na dia. Na, napang yung gisunda dia, purtim na ikusugag yung punang managa ni Master?
0: Ay, di kusug nga, alangan nga, kato nakitaan ako nga, mas kusug tong sa kinas kululo, kaya pagtanaw sa kinas kululo, ang ligid sa loyo, na upatakap as, ang loyo, ang ligid sa loyo, nangas tubangas ka kusug. Upatakap ang ligid sa tubangan, lagi.
2: Nagpagawas ug mapakabalakang datos ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC humaniinig ibutyag ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa shabu intoxication sulod sa milabay nga tulo ka tuig. Sumala ni SPMC Poison Treatment and Control Institute Dr. Ella Joy Nogas nga mas daghan na karon ang mga pasyenteng gidala sa ospital tungod sa methamphetamine hydrochloride o shabu intoxication kun itandi sa alcohol intoxication. Matud niya, halos matagadlaw adunay na dawat nga kaso o referral nga may kalabutan sa paggamit sa mga iligal nga droga. Gibot siya gusab sa SPMC nga sagad sa mga pasyente adunay grabing sintomas sama sa taas nga blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pagkalisang o agresibong pamatasan nga mahimong musangpot sa stroke o heart attack kung dili gilayon matambalan. Nagpadayag sab og kabalaka ang mga medical experts sa mga ospital tungod kay kadaghanan sa mga naapektuhan anaa sa mas batan-ong pangidaron. Gipas sabot karon sa SPMC nga ang pagpagawas sa maong datos alang lamang sa medical o public health purposes aron maalerto ang publiko o makatabang sab sa mga ahensya sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga o paghatag og hustong serbisyo sa mga naapektuhan. Mga katropa, aron kadunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
1: Thank you so much, Katropa Jovet Espanyol.

0: Talaong balita, mga katropa, nindot no, kay kini mga tropang Asya Bukoy Magunto.
1: Kada mga inana, hindi takarelate ang mga inana, katropang Bukoy, hindi magunta, kuala na wala,
0: bahala. Dili ta eksperyensyado,
1: Kaya nga, bahala, alas sila di ako, kaya kaminyo mo nang isudlan.
0: Ako, nakagunit-gunit mong yung Sabo, kaya nakaubado mong kong baybas. Lama o din ni Sabo. No, katapos sa inyong mga samay bago galira nga giko agatong laboratory ng gamay dito. Way back 2006 o 2007. No, diha sa 2006 na December. Katong na Mayor Pasdingong. Pati naghana dito si Abo bay murag sakusako gyud.
1: Gisako gyud.
0: Oh, nya uban katong napas trima gipang bulad.
1: Matay ko yawa ko dana
0: Abo.
1: Naruhan ay may style mo dawa kayo.
0: Oh, katong kato ba mga unsa to mga Korean
1: mas. Mga Koreano. Mga Korean
0: bang. Mga Koreano nya way mga tuli.
1: Kuyawa. Ha, kita na ulit ni mo dahi, kuya.
0: Abi nyo, ang una nakakita.
1: Abi nyo,
0: Master, abi nyo kay abot sa, abot sa prenari, gipahubuan mo gito. Kay gikuan lagi, ana. Abi nyo kasi una nakakita ang way tuli.
1: Yes, man.
0: Si Edith Kaduaya.
1: Kuyawa, kuyaw ginawa mo.
0: Ana ko si Edith Kaduaya. Mior, Mior. Wa man yung mga tuli, Mior. Ana ko si Mior Duterte kanya to, digongan. Ikaw, Edith, no, bisa kadaghan sa mga butang din na, kana pagi mo nakita.
1: Siyempre, sinisod po kayo yung layo yung tanaw niya.
0: Mga na.
1: So, mga katropa, basi ko tingala mo, nga, kanin si Paringbong, karaan na yun si Paringbong, mo yung pinagkakaraan na mo rin ang kauban.
0: 2007, ano ba ka?
1: Wala pa kuhanan, kuhan pa kuhanan, kanang ag-appel pa kuhanan, kanang beauty pageant.
0: Okay, Master, diri sa ito sa ito mga minsay mo sa kadiyot, kaya jagan pa kayo. Diri sa ito ang kaugalingong account rin na si Ilren de Guignol. Mato, good morning, katropa Gabong. Hayag kaayo ang studio kay naa si Master Inday diha.
1: Grabe po
0: na yung Ilren.
1: Ayaw, pagina na Ilren.
0: Tapos si Wilmer nga Guzon, mato po niya, Kuya Bong, kumusta kung Master Tanini? Okay lang si Master Gapon na naginhawag Gapon eh.
1: Si
0: Wilmer nga Guzon.
1: Okay, Wilmer Guzon.
0: Kumusta
1: si Good morning naman na, brother.
0: O niya, naapod rin si Kuan, naapod rin si... Kinsa ni si Kuan, si Adeline Argunsa. Maayo gabuntagya, shout out na ako si Casey o Carlo. Nga nagkaon. Oh, nagkaon kay mga eskwela ni mga bataan eh. Nagkaon na, sayo pa kayo no. Looy kay mga bata karon kaysa una, alas 7 mo ato mga eskwelahan. Pero karon ang mga bata, alas 5 mo ato mga eskwelahan.
1: Ngit-ngit pa, kaya katropang bong ha. Mato ka dito sa eskwela na. Uban, mga looy kay mga bata karon magtanaw lagi ko. Looy yan, yung mga bata, sayo pa kayo. Kita sa una nga, hayag na matabugikan.
0: Si Wilmer Guzon, mauday ni si DG Labuska.
1: Aba,
0: idol na ko na si Master Tanini kuya sa una pa.
1: Aba. Salamat.
0: Ano ni taga Carmen, Davao del Norte?
1: Taga Carmen.
0: Oh, DJ ni sa usas mga radio station diha kani. Unya karon na murag na ni siya sa appliances ata. Mga appliances sa trabaho.
1: Usa man siya dito. Kuya siya ang
0: DJ Gapon.
1: DJ. Di pa sa basta.
0: DJ janitor.
1: Hoy, good morning na sa tanang mga si Idrikis Rick, no. Salamat kay mo diyan aso sa tomato sauce. Salamat sa mga kay nagkuyog ng duha ka malalang mananap. Aba, good morning din mo na diyan sa mga taga Apokon. Aba, salamat kayo ka si Jojo Divino. Good morning din mo na.
0: Isa to si Jo next to?
1: Si Kwan.
0: Dili
1: si Idrikis Rick.
0: Idrikis Rick nagkuyog ng mga malalang mananap. Grabe na Enrique.
1: Si Jojo Divino. Good morning din mo na si Bro Milan Olong. Salamat kayo diha sa inyong pagtan-aw diha no si Alfredo Hikali. Mayong morning ninyong hurot. Okay?
0: Napurigan. Ibalik po rin si Kwan. Mato pa ni Wilmer Guzon. Lalo na tong ekspresyon niya na sa una na istorya. Hey!
1: Imuha dito? Aba. Dilito ko. Abot lang. Kisa to.
0: Istorya he. Master Tanini, istorya he.
1: Maulam sa tani mga higala.
0: Karaan ang ginay ka, Master Gapo.
1: Di ko kayo.
0: Alright, dito maglangan mga katropa. Alas 5.21 na sa ato mga balita. Usap karon mga katropa din itong pagpanaguban. Na may gisin si Kuanre si SM nga sayaw. Pasayaw. Mas SM, yung sin magandang sayaw pa na anak.
1: Okay, pasayawan yun.
0: Pasayawan kay si Master siguro.
1: Adili ko masayaw anak kay kabalom sila nga kuan nga
0: ikaw kanta magita mangilog kay microphone
1: mangilog kay microphone
0: pang pagkantahon. Okay, sa ato magabalita karon mga katropa sa Davao Region. Ni Santo Tomas Davao del Norte gipadaya karon ni Santo Tomas Mayor Roland Isdihisika ang iyaha gabugos matud pa nga suporta sa padayon usab nga pagdumala sa food bazaar nga nimutang kini sa may gawas usab sa municipal cultural gym niadto ga Hulyo 11 tuig 2026 matud pa usab sa lokal nga panggabahanan aga baog kalihukan ginagtubong kini sa paghatag usab og dugang nga mga oportunidad sa mga gagnagmay nga mga negosyante og lokal usab nga food vendor aron usab nga mapalambo ang ilaha nga panginabuhian samtang naghatag usab og mas daghan pang kapilian sa pagkaon alang kini sa mga residente sa nisgutan nga lugar alang usab sa mga bisita. Mato ta dito daghang mga pagkaon sa gawas ka master. Oo, kadang atbang bitaw sa munisipyo gyud na man yang cultural gym atbang sa police station.
1: Amo na ta diha kung patuon na unsa.
0: Na pero murag mo adto ra bakunya.
1: Ba.
0: Ala una mga alas 12 siguro mulakaw na kunya.
1: Ah sige.
0: Mulakaw magsakay dai ko sakay.
1: Sa baba ko gyud na diha.
0: Sakay dai ko. Alas 5:22 samtang sa laing bahin pa sa ato mga balita. Usa ka minivan multicab usab ang gikawat sa wala pa mailhing mga kawatan samtang kini giparada sulod mismo sa compound sa tag-iya sa Panabo City Hulyo 12 tuig 2026 base na kini sa initial nga impormasyon na matikdan na labang matupas tag-iya ga si alias Danilo 49 anyos residente usab sa may Puroca Sibuyas Grido Panabo City nga wala na ang iya nga minivan multicab sa diha matupay iya kini gitan-aw ang lugar diin kini giparking gani gituhuan kini nga gihimo ang pamaong pagpangawat mga oras sa walay nakabantay ni ini ang maong nga sakyanan nga minivan Suzuki nga puti nga adunay plate number KBG 6732 gani gibuti ang usab ni Danilo nga nabili niya ang gasusi sulod mismo sa sakyanan apil na usab nga ang iyang driver license national ID land bank ATM card voters ID o SSS ID padayon pasab karon ang giimbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable og mabawi matud pang gikawat nga sakyanan gisusi usab ang mga posibleng mga CCTV kamera sa maoga lugar o kasikbit usab nga mga dalan aron lamang makatabang kini sa pagsubay sa naisgutan usab nga butang nga gikawat karong panahon naglaom usab ang tag-iya nga mabalik kini ngadto kaniya gumikan kay kini din tag-iya classmate kini ni Darwin Dulatre.
1: Aba
0: maestro ni siya. Maestro ning tag-iya unya kumpiyansa siya kay master kay nakasulod gani sa gate na nasa gate gigit yung balay nakasulod na sa gate giparke na niya kasagara ibili daw niya susi
1: ay magkumpiyansa niya kay kabalukas mga panahon ron nga ang gani mga kawatan na kwan gay na aptik ra kay
0: ang ganong karong panahon
1: na balay ang tagiyas balay ra puy pantayan
0: nganong karong panahon na purtin madaghan ang kawatan
1: kada ilahapon na ilahapon na
0: sa una lagi panahon di kong wa lagi ko kadugog ang kawat
1: ilahapon to
0: Patay, safety hagin mo, Master Ray.
1: Alam na pa rin mong.
0: Patay, safety kayo ka.
1: Dili ta magpataka, diya.
0: Mau gani, Master. Okay, Master, kadiyot lang. Oras, mga tropa sa XFM Davao Region, alas 5:25 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukoy ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Batogod daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko di mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, panahon ito mga katropa sa atong pagpanagupan. Mga kaigsunan, samtang 33 minutos, may labay gura sa alas 5 sa buntag. Mga katropa, katugura sa atong kanato sa mga katropa sa Sunstone Plus Gold. Malikayan mga kaigsunan ang diabetes pinagi sa pagtumar o Sunstone Plus Gold. Kay dako kini mga katropa, ikatabang sa panglawas. Sunstone Plus Gold, mapalit kinis na mga butikag, parmasya, nationwide mga kaigsunan.
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, ito maglangan mga katropa, alas 5.33 na goodbye. Ato nang tibawason mga balita, gikan sa nagkadaiya o sabga mga report, gikan sa XFM Mindanao Report. Sa mga katropa. Oy, kadiyot lang Tercel o si Lisel. Lisel Acaso Pueblo. Oy, good morning, ma'am. Na ba karon sa pagsabangan, ma'am? O napagyapo ka sa gawa sa nasun karon, ma'am?
5: Mm-hmm.
8: Ay, buntag ni mo diha.
5: Mga
8: avid listeners
5: mga
8: na to.
5: Super friends, yung mga super friends.
8: Friends si katropang Arnel.
5: Aba! OFW.
8: Mga user sa atong products.
5: Aba.
8: Pero hindi kapalit diri sa una niya ni ato sa gawas kay yang anak to magawas.
5: Mm.
8: Gikuan daw siya dito murag.
5: Bike project sulod pag abot sa gawas.
8: Oh, tourist business lang siya dito. Mm. Ni sulod siya ni gawas.
5: Gawas sa pod. Ayaw.
8: Siyang mother po diri nga mga pamilya ga Acaso.
5: Mm-hmm.
8: Yon, dias pagsabangan, may buntag yung tanan diha. O gari ka nga Tercel nga Liaco na Alianira nga Kirino. Oy, katuning kuan usa sa mga nagpahilot kang
5: Master
8: TV.
5: Master GCTV.
8: Katong diri sa ato ang karaban.
5: Ah.
8: O katong anniversary na to, usa si nagpahilot katong gwardiya nga nagtangkihod.
5: Pero karon na uli ana.
8: Uli ana.
5: Ana, siyempre.
8: Nakita si Master GC TV. Nakita po si Master Tanini.
5: Naturalmente.
8: Okay, report si Kuan kaning
5: Online.
8: Oh, hurot na.
5: Okay, si.
8: Okay, dito ka tropang Master sa
5: Satong.
8: Sunda John Champon. Na adri, morning sir og kay upaw. Hayag naman ay ang adlaw karon, kadlawon.
5: Baba na kay adlaw.
8: Baba na kay. Pero maod bantur report initan si reklamo.
5: No, gani. Baba mago kay adlaw kon. Init kay kasi pre hot man ta. Hot man ta. Hindi man tayo ngayon nga basta-basta. Di ba tayo para sa oban nga dili hot. Di tayo mga hot. Meron nang igang kay Tadri ha.
8: Shout out kay Brad Ronald Bong Alvarez. Anya, yes po. Si Juan, si Lady Acaso. Oh, si Ma'am Lizette Acaso. Yes po, na kog Pinas po. Na sa Pinas, dahil karon. Mm. Salamat, ma'am. Salamat sa iyong paglagubog. Lang gudu. Bisag atuon na yung balaya, katropang master. Lagubog yun na diha. Masuko ko na umang silingan.
5: Di ba sa basta rin, ha?
8: Masuko sila kung pahinayan ilang radyo, kaya di sila kadungog.
5: Aba!
3: Gikan sa XFM Bukidnon ni Hanilo Tabios.
9: XFM Mindanao Reports.
10: Paslak na sa prisuhan sa Kitautaw Municipal Police Station ang usa ka newly identified drug personality. Human na aristo sa mga operatiba alauna 51 sa kadlawon niadtong Domingo, Hulyo 12, 2020, dito sa Porok Size, poblasyon Kitautaw, Bukidnon. Ang suspitsado na ilang si alias Jason, 20 anyos, single, jobless, nga taga Baguntaas, Batag, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na nidayo pa sa pagpamaligya, nakuhaan og 6 kapiraso sa Hitzel transparent plastic sachets sa Gituhang Shabu. Nga dunay gibukaton nga 3 gramos nga mukantidad sa 20,400 pesos ug 1,000 peso bill isip bypass money. Giandam na ang kasong paglapas sa sections 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kun pagpayuhot sa ginadiling droga. Samtang ang mga nakumpiskang illegal drugs itugyan ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakun hod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease alang sa General Wellness at Tumar og Santon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
5: Daghang salamat, Nilo Tabios.
8: Yan, imong paborito mga reporter sa Bukidnon nga matirag-danon kay gumuadto ka dito.
5: Yes, ako'y masultihan yung mga
8: atimanon kayo. Ngano atimanon man kanila dito kayo?
5: Amot ani nila kay anay gyud siguro na sila ka-kan kanang kwan ba? Kanang mukigabi-abi og tawo.
8: Labi na si Jonathan Lizoriano.
5: Wadyo kay Jonathan Lizoriano, kay kwan na kanang Mas.
8: Rustom, bilay parang ka?
5: Samot.
8: Si D. Binarilaw.
5: Shout out sa talang mga taga. Di na to sa isaon mo, kay mahayagan ta.
8: Dili na to apilon si Jao pagutayaw.
5: Ay, kasi si Jao, pagabi man si Jao.
8: Ah, pagabi na.
5: Gwardiya man sa asawa. So, adi alam na ka.
8: Magkakamay na ay ba?
5: Atong paminahon ni ang report okay, ni Gikan sa Diaz din sa may XFM Jensan. Pipilak ang negosyante sa Lake Cebu, South Cotabato, apektado sa kamahong office mail kill. Ani ana ang report gikan sa kawas sa diha sa Maya Jira Santos ito kang Ivan Pulonan.
8: Ivan, go ahead.
9: XFM Mindanao Reports.
11: Gipaubos karon ang hugot nga pagmonitor sa mga lokal nga awtoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu South Cotabato. Human nagpabiling apektado ang tulo ka barangay gumikan sa kamahong o kon mas ilado sa tawag nga fish kill sa maong lungsod. Gibot siyag ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico nga gawa sa barangay poblasyon natala na usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong o barangay Tikunal, partikular sa bahin sa lot 70 Isla Tabanuo o Isla Tubuo. Ang kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon o sa gunson nga pag-ulan sa lugar maong kalit ang pag-ubos sa dissolved oxygen o kon ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalak-an kini sa mga negosyante o residente tungod posible kining mosabot og mudagan o galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggamanan nga magpahigayon og emergency harvest o kun dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage. Tungod niini, namatikdan ang kalit nga pagbaha sa mga bratong tilapia sa dapling sa kalsada sa barangay poblasyon nga nagkantidad na lamang og 100 pesos hangtod sa 160 pesos matag kilo depende sa gidak-on sa isda kun diin gidagsa sa katawhan. Kaibaluan nga ilado ang Lake Cebu sa ilang mga produktong tilapia ug lapad nga fish pond. Sa kasamtangan, padayon ang assessment o pakigsusi sa Municipal Agricultural Office sa LGU Lake Cebu aron masuta ang kinatibuk ang damyos nga gidala sa mga fish kill ug aron matabangan usab ang mga apektadong mangingisda. Mga katropa, magpabiling healthy, taliwala sa maulang panahon. Inom og Santhon Plus Coffee Mix alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Ivan Polonan. Sa detalis mga balita, alas 5.40 na, Master.
5: Yes, ah, sibuk-sibuk ta, sunahan, be. Diretas ka, diretas sa XFM Bukid noon. Congressman, Congressman Alfil Basco, gagi pa si Carbo, ang Agusan del Sur, isip Bulawanong Provincia. At paminahon, gikan na sa XFM Bukid, XFM Agusan, si Ray Alinton.
8: Kanilat lang, Ray. Standby, katropang Ray. Kay, noon sa mga Bukid noon, magkaganiha.
5: Bukid noon to kanina. Kan man siya kaning
8: taga Bukidnon ba si Sir Alinton pod?
5: Oh, gani.
8: Taga Marambag na.
5: Taga Marambag siya. Ato na pa pasudlo dayon.
8: Oh, pasudlo na. Aray.
9: XFM Mindanao reports.
12: Gipa si Garbo ni 1st District Congressman Alfilito Basco nga ang Agusan del Sur usa ka matuod nga Bulawanong probinsya sumala sa kongresista. Kini nga Garbo dili lamang tungod sa abunda nga natural nga mga bahandi sa lalawigan kundili tungod usab sa Bulawanong kasing-kasing sa mga agsornon ug sa tanang nagkadaiyang oportunidad nga gihatag niini alang sa mga lumulupyo ug mga turista. Matod ni Congressman Basco, usa ka dakong ebidensya niini mao ang bag-uhay lang na human nga palarong pambansa dinhi gipakita sa mga agsornon ang ilang talagsaong pagkamaabi-abihon, disiplina ug panaghiusa samtang nagatiman sa libuan ka mga atleta, coaches ug mga bisita nga nagikan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok nasod. Dugang pa sa kongresista ang kalampusan sa maong nasodnong kalihokan, nagpamatuod lamang nga andam ug hamtong na ang Agusan del Sur sa pagdawat sa mas dagko pang aktibidad ug mga investment nga makadala ug ugang kalambuan sa probinsya. Tungod niini, hugot nga giawhag ni Congressman Baskog ang tanang agsornon nga magpadayon sa pagtinabangay kini nga mga hiyas. Dugang paniyamaw ang nagpalahi sa Agusan del Sur aron mailhan kini isip usa sa mga labing maabi-abihon og progresibong probinsya sa tibuok rehiyon sa Caraga.
13: Tinuod kayo nga ang Agusan del Sur mao ang land of golden opportunities. Or ang atong mga lumulupyo adunay mga golden and humble arts na nakadani o nagpukaw sa kinasikasing sa tibuok nasod.
12: Ang tipik sa pabahayag ni Congressman Alfilito Alvel Baskog, mga katropa, aduna ka ba'y problema sa imong kasing-kasing o sa imong kalawasan gamit na sa Santo na Plus Gold? Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
8: Alright, thank you so much, katropang Ray Alburo Alinton, sa detalye sa mga report, mga katropa, samtang alas 5.43 na mga katropa.
5: Uy, Mike, diyan, naon sa kuning lakawan ni mga katropa nga...
8: Naop na ito?
5: Naop siya kay Kabalokan si Michael Ricabo sa XMP Bukid nga nagpanikad na kay Kabalokan katropang Bong.
8: Wala pa.
5: Na ay 265 karibs nga piking si Grillo na recover sa Kalilangan Bukid noon o sa Dakpal. Aba, gika sa XMP Bukid noon, Michael Ricabo.
9: XFM Mindanao Reports.
14: Malampusong na-recover sa mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo nga nagkatira og 212,000 ka pesos og narakpan ang usa ka peddler atol sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa Sitio Puerto Copor, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 9:30 sa gabi, Hulyo 12, 2026, ang hiniusang pwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation din ilang gipara ang usa ka Toyota Revo nga gikan sa Lumbatan, Lanao del Sur, paingon unta sa Cagayan de Oro City. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 karims sa mga smuggled na sigarilyo nga walay government health warning stickers nga gitago sulod sa sakinan. Ang driver na ilang si alias Aaron, 30 anyos, usa ka peddler og residente sa Lumbatan, Lanao del Sur. Kinsa gidakop human kinihin na pakyas sa pagpakita og mga legal nga dokumento alang sa maong kargamento. Gidala na ang dinakpan sa Kalilangan Municipal Police Station og pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo og sakyanan itugyan ngadto sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
5: Yes, salamat katropang Michael Ricabo Ogade. Magsibog na punta balik tadi sa Maya XFM Agusan ng katropang Bong.
8: Ayan,
5: balik
8: ka na to Agusan.
5: Yes, high value target dakpan sa kantila na Surigao del Sur. Ang nakuha niya 850,000 nga shabu og armas. Uy, na sakmit armas. Ato paminaw ng report gikan diyan sa may XFM Agusan, Ale Vicente.
15: XFM Mindanao reports.
16: Anda nagkaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka giilang high value individual kon HVI humanadakpan sa gilusan niya by bust operation sa mga awtoridad sa barangay Kalagdaan, Kantilan, Surigao del Sur alas 12:19 sa miaging kadlawon. Ang suspetsado giila sa alias nga Lulong, 39 anyos, minyo og residente sa Purok 2 sa naisgutang barangay. Si alias Lulong gingong bag-ong nailhan nga drug pusher sa tibuok lalawigan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Kantilan Municipal Police Station, kauban ang Regional Intelligence Division 13, og ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Na-recover gikan sa posisyon sa suspetsado ang gibanabanang 125 gramos sa gituhoang shabu nga gibanabanang mukantidad sa 850 mil pesos og usa ka 9mm nga pistola nga walay lisensya. Lakip ang mga bala niini, bypass money ug uban pang cash, mga cellphone og usa ka motorsiklo og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gipahigayon ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya dito sa dapit sa operasyon sa atubangan sa kapitan sa barangay og representante sa media alang sa legal nga dokumentasyon. Gidala na ang suspetsado sa Kantilan Municipal Police Station samtang gihikay na karon sa mga awtoridad ang pagpasakag mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
5: Yes, dengan salamat Ale Vicente. Okay, dari sibuk-sibuk ta sunan derita sa Maya XFM Pagadian nga katrabang bong. Rangguhan nga.
8: Report.
5: Yes, katapusang report do. Rangguhan nga. Pulis sa nadakpan sa isig ka pulis humana nakuan og 1.2 million nga smuggled nga sigarilyo diya sa Buanga del Sur. Aba, paminawon tong report gika sa XFM Pagadian, Jen Escalante.
15: XFM Mindanao reports.
17: Napaggang ang ilegal nga binuhatan sa usa ka opisyal sa Philippine National Police kon PNP nga nadestino dito sa Camp Crame sa Quezon City. Humana bisto nga dunay kargamentong smuggled nga sigarilyo nga mubalor sa 1.2 million pesos. Yang nisulay kini paglabang sa checkpoint sa barangay Tiguba ng siyudad sa Pagadian sa Sambuanga del Sur sa eksklusibong interview sa XFM 89.5 Pagadian kang National Police Commission Regional Director Atty. Pablito M. Aba Jr. ang nadakpan kaning hipe sa Municipal Police Station nga sakop sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Og base sa datos mga katropa, nadakpan na usab kini sa silingan nga probinsya nga nagdala matod pa sa susamang kontrabando. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenis Calante, XFM News.
15: Exciting Pilipinas.
5: Daga salamat Jenis Calante sa XFM Pagadian.
8: Regards lang ko din na ni Stanley Dwin. Yes.
15: Exciting Pilipinas.
5: Alas sige.
8: Oy, unsay oy.
5: Oi
8: nga. Apridong boss.
5: Oh, gani.
8: Awa gani. Oi, kadiyot lang mga tropa kay katapusan na to. Gihatag niya kaninyo ang atong lakad sa panahon. Kay atong tanawang lakad sa panahon sa Davao Region karon no Master.
15: XFM Weather Update. Weather Update.
8: Ang weather update na to karon sa Davao Region, mga katropa. Ang Davao Region makasinati o kasarangan nga maulanon nga kalangitan mga katropa. Kawanangan uban usab sa posibilidad sa mga pagulan o pagkidat-kidlat sa hapon. Ang temperatura mga katropa maabot kini nga to sa 32 degrees Celsius samtang ang kinaubsan ini nga 24 degrees Celsius. Gilauman usab ang init mga katropa ang umog nga panahon. Umog-umog yun kay bisag yung unani mga katropa ang palibot na to. Maragadunay gabon mga katropa. Samtang adlaw misubang na alas 5:21 kaganiha sa buntag ug mosalo pod alas 5:52 sa hapon mga katropang tigpaminaw. So bako ni mga tropang atong lakad sa panahon, kinahanglan magdala taga payong o raincoat ilabi na kung mogawas ta panahon sa hapon ngadto sa sa kagabhion mga tropa, kay adunay posibilidad nga kalit sa mga pag-ulan nga atong masinatian karong panahon na dinhi sa Davao region ug mga kasikbit nga mga dapit mga katropa.
18: XFM weather update.
19: Weather update.
20: Exciting Pilipinas.
8: Musunod na karon taon-taon mga tropa, si katropang Lars Sanyol, Master Inday Tanini, ang atong bangita pong kaoban, Master.
5: Yes, alright. Unya, taon-taon, ay mga kumpiyansa niya kay musunod na, ha? Asi katropang Lars Sanyol.
8: Wala ti oras katropang Master, kay musunod si katropang Lars Sanyol.
5: Daga salamat kay ninyong ubos kay galas kanginan ang inyong ligod kay Pirming Gabaroga, Master Inday Tanini.
8: Daga kay salamat mga katropa na inyo na pudadungog ang lain na pudato nga programa o pinasahing nga programa mga katropa sa exciting Pilipinas gini sa Davao Region. Alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, ako mga katropa si katropang Bong o Baki Algabre, daga salamat mga katropa, exciting.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ang asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
4: Sugad ng anak ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kuti horam ni silas to. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Oras mga katropa sa XFM, alas 6:01.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Headlines.

0: Ini sa pagsiguro nga walay overlapping sa proyekto diin nagagamit na kinikaroon og geotag nga mga litrato sa proyekto aron malikayan ang project duplication. Matud ni Engineer Villanueva, sukad nga gilusad ang subaybayan program ni atong panahon ni late President Noynoy Aquino, daghang district engineers ang nangapriso human nasakpan nga gidoble o gitriple niini ang ginapangayong budget bisan sa usan lamang ka proyekto. Gipasabot niini nga ang nagunang taha sa DILG dili mao ang pagkadirektang engineering contractor, apan ang pag-facilitate sa gikinhanglang budget, pag-orient sa mga local government units, ug hugot nga pag-monitor sa mga proyekto aron masiguro nga nakasunod kini sa national standard. Mga katropa, aron kanunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daghang salamat katropang Marvin Ebano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
2: Oras katropa, alas 6:14 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya at butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: 748,000 pesos ng katidad sa Shabu na sakmit. High value individual sikop. Alas sa kumpleto detalye, katropa ang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
3: Ikot ang usa ka high value individual human nakuhaan og 110 grams nga gidudahang shabu nga arunay gibanaban ang standard drug price nga 748,000 pesos atol sa drug bypass operation nga gilusad sa barangay Saray, Iloigan City niadtong Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026. Ang suspect giilang nga si alias Luloy, 46 anyos, walay trabaho og residente sa maong barangay nga sakmit atol sa operasyon ang nagkadaiyang pakete sa gidudahang shabu, bypass money, pitaka o guban pang mga butang. Ang suspect kasamtangang anaakaroon sa kustudiya sa Iligan City Police Station 5, samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Ang nasakmit niya illegal nga droga ipailalom sa laboratory examination sa Iligan City Forensic Unit. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang retrieval operation alang sa missing usa ka tuig nga bata sa Malapatan, Sarangani Province. Nagpadayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon ng retrieval operation sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province nini aging Hulyo 10. Kahibaluan nga una nang gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta. Apan gipahibalo sa operating team nga sa tanang biktima, labing nalistan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa hangyo sa apuhan nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntag ning Hunyo 12, sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team nga gilangkuban sa nagkadiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Nigamit usab og canine dogs ang AFP. Sa pagkakaron, manaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata og himpit na makauban ang iyang pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton tungod sa landslide o sa gunson nga ulan, hinungdan mukabat sa napulo ang kumpirmadong patay. Mga katropa, karong higayuna, dili na uso ang magpaluya-luya. Kinahanglan adlaw-adlaw, abti ka nga tong panglawas. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat kay tropang Philip Oligario na nukagikan sa XFM Jansan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Samtang adunay high value individual nga empleyado sa LGU dakpan sa bypass operation sa Buena Vista, Agusan del Norte. Atong sayron ang detalye kay tropang Junji Librias.
5: FM Report.
6: Tanggong sa silda ang usa ka empleyado

0: sa lokal government unit human malampusong nadakpan sa mga personahe sa Buena Vista Municipal Police Station pinaagi sa usa ka bypass operation sa Puruksay sa Barangay Alubihid Buena Vista Agusan del Norte niining bulan sa Hulyo tuig 2026. Giila ang suspect na si alias Biloy 41 anyos sa Minyo empleyado sa LGU og nailang usa ka high value individual sumala sa taho ni Police Colonel Ruel M. Kagapi ang acting provincial director sa Agusan del Norte Provincial Office gikasa ang operasyon sa mga personay sa Drug Enforcement Unit o Buena Vista MPS uban ang pakig-alayon sa PDIA PRO 13 tungod sa maong koordinasyon malampusong nasikop si alias Biloy nga taga Purok 4 Barangay 9 sa maong lungsod nakuha sa iyang posisyon ang gibanabanang 2 ka gramo sa illegal nga droga uban ang nagkadaiyang kagamitan sa paggamit niini sa pagkakaron ang dinag pan ana-ana nakakustudiya sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o temporaryong pagkabilanggo samtang giandam na ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya ngadto sa korte tungod sa paglapas sa balaod batok ilegal nga droga. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat ka tropang Jonje Lebrias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ko nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong ng balatian. Inumi ka na adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: At ang sayron katropa, mga nagunang balita sa balitang nasyonal. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
3: Express Balita.
4: Umabot na po sa 45.88 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipamahagi ang 54,902 family food packs, 1,732 non-food items at 6,094 ready-to-eat food packs habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa relief operations. Sa pinakahuling tala, nasa 134 evacuation centers ang 4,338 na pamilya o 17,794 na individual habang mahigit 150,000 na pamilya o tinitayang 669 katao o 669,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, sinabi ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang resulta ng Tangier Survey kung saan nanguna si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa satisfaction rating ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Express Balita! Express Balita.
4: Mga katropa, nagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos buksan sa Senado ang USB na naglalaman ng dalawang bahagi ng video kung saan umano'y sinabi ng Vice Presidente na nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang pagbubukas ng USB ni National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na tumistigo bilang saksi ng House Prosecution. Ayon kay Lotok, ang pahayag ni VP Duterte noong November 2024 ay isang seryoso at totoong banta. Aniya ay binatay ng NBI ang kanilang pagsusuri sa nilalaman, konteksto, paraan ng pagkakasabi at reaksyon ng mga pinagbantaan kung saan lumabas sa investigasyon na may sapat na prima facie evidence upang magsampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Iginit ni Lotok na bahagi ng kanilang ebidensya ang mga naging tugon ng Pangulo, ng dating House Speaker at ng mga kinaukulang ahensya kaugnay sa umunay banta ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Lotok na bilang ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa may kakayahan si VP Duterte na may sakatuparan ang umano'y mga pagbabanta.
3: Express Balita!
4: Si Inihayag naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial na wala itong nakumpirma o validated information tungkol sa pagkakakilanlan ng umano'y hitman na sinasabing inutusan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng umano'y hitman sa pamamagitan ng mga taong may personal na kaalaman sa online press conference noong November 2024. Ngunit wala silang nakuhang impormasyon na maaaring makumpirma. Gayunman, iginit ni Lotok na seryosong tinrato ng NBI ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil ito ay nagmula sa ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa. Aniya naniniwala ang NBI na maaaring may nakausap si VP Duterte bago pa isinagawa ang naturang press conference. Samantala, maring dinanggi ng kampo ni VP Duterte ang aligasyong may kinontratang hitman at sinabi nitong maghahain sila ng mga ebidensya sa tamang pagkakataon upang pabulaanan ang akusasyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Oras mga katropa, alasay sa 23 na sa buntag. Agkaroon sa detalye na sa balitang international. Gihatod ginato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat din overmedia ito ang vision. Inamtadla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
2: Nangayo og tabang ang South Korea ngadto sa North Korea aron pangitaon matud pa ang usa ka nawala nga miyembro sa ilang Coast Guard nga gituhang posibleng naanod ngadto sa bahin sa teritoryo sa Pyongyang. Matud sa South Korean Unification Ministry, ang maong Navy seaman nawala nga niadto pang Hulyo 12 samtang nagpatrolya isip kabahin sa Coast Guard operation sa East Sea nga nailan usab nga Sea of Japan. Ito ang posibleng naanod tungod sa kusog nga balod o nakaabot sa northern limit line ang de facto ang utlanan tali sa South Korea o North Korea. Tungod kay wala nay aktibong linya sa komunikasyon tali sa duha ka mga nasod, ipadala sa South Korea ang ilang hangyo pinaagi sa text message ngadto sa mga mamahayag aron maabot ang mensahe sa Pyongyang. Yang niusab sa South Korean government ang kooperasyon sa North Korea sa pagpangita o luwas nga pagpauli sa nawala nga Coast Guard. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag gikan sa gobyerno sa North Korea kabahin sa maong hangyo.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Aras katila pala sa 25 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Balitang Sports. Balita sa Sports.
2: Detalye katropa sa Balitang Sports. Hatod ganito sa Turbo. Ang Turbo katropa dili man siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas mulikon pa ang tuhod makasugakod bisag magluhod, mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Katropa, padayon ang pagsikat sa ni Pilipina tennis sensation nga si Alex Ayala human opisyal nga misaka sa world number 28 sa pinakabag-ong Women's Tennis Association rankings. Ang labing taas nga ranggo nga naabot sa bisan kinsang Pilipina sa kasaysayan sa professional tennis. Ang mga kalampusan misunod sa impresibong kampanya ni Ayala sa 2026 Wimbledon Championship. Di nakaabot siya sa round of 16 og napakita og lig-on nga performance batok sa pipila ka mga labing kusgan nga mga magdudula sa kalibutan. Bisan og mapildi siya sa Italianong si Jasmine Paoloni, ang iyang makasasayanong dagan igo ra o igo aron mapataas ang iyang ranggo sa WTA. Sa edad ka 21 anyos, si Ala nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international entablado o naghatag og inspirasyon sa bagong henerasyon sa mga atletang Pilipino nga nagdamgo sa kalampusan sa world stage.
1: Balita Sports. Balita sa Sports.
2: Oras katropa alas 27 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nos-nosi mga maring ang imong pamanit arog sabon nga Clear Skin Beauty Soap. Arog nga makabaton kag limpyo nga pamanit. Piskay, hapsay do sama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Sam Neil may panaw na sa edad nga 78. Kinsa nang puning kabawan eh. Atong sayron katropa ang detalye. Inday Erika.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
5: Yes, asa ako ka masalubon nga adlaw today, mga Marie. Tungod kay mga Maring ay... Ay nako, mainit-init nga balita today. May panaw na ang batikang New Zealand actor nga si Sam Neill sa edad nga si 78. So na sa iyang pamilya nga kalit og wala damha ang iyang pagpanaw, apan ilang gipasalamatan ang nga nagpabiling cancer-free ang actor hangtod sa iyang katapusang adlaw. Nailhan si Neill isip paleontologist nga si Dr. Alan Grants sa blockbuster film nga Jurassic Park sulod sa iyang karera. Nominado usab ang aktor sa tulo ka mga Golden Globe Awards og duha ka mga Primetime Emmy Awards. Nakadaog usab siya og tulo ka mga Australian Television Awards. Nakip ang pasidungog alang sa The 12 niadtong tuig 2025. Ug mo ka ta mga maring ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica de Ligua pa dalemes tay sa ayapan ayaw ko piansa. Basig mapuhon maako na ka. Salamat kay bye-bye.
1: Showbiz Balita.
2: Nagsalamat Inday Erika sa detalye sa report. Oras katra pala sa 29 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kung tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa mga panglawas. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gabalas, atong season manager, katropang Arnel Cortez, ato ang GM, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mo sunod na ang bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lara Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kay mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga ano, anxiety?
9: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
12: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
14: Zafon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
18: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
19: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
17: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangbod sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Doon niya, lutbal na sa bakong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. pa. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa, at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Like kung maminaw ka sa XFM.
13: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
14: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kauban sikat tropang Arbel Cortez. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag. Kininyong danan, mga katropa. Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome! Welcome mga igalas tubag ba nagumunaban sa tulungan ng Bullseye!
0: Bullseye!
1: Adlaw karon may galang Martes pizza 14 bulan sa Hulyo 2026.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ngalan sa kinatibukang Puersas 107.1 XFM Tagum. Ang inyong katropa, kami na sabi nyo magkauban hangtod mga higala, alas 10 ang tagnas buntag. Inyong alagad sa kaginan katropang Arnel Cortez. Alas pagtunnel ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan. Di inikaw ka kuigso na dalit akong kalambigitan. O, ikan mo, mungut-ungut man nga ito ang tuplokunan. Di man siya mo rapid, ha? Gusto niya tinagsa lang. No, ang murag na takdan manigala ni Tuktuak.
2: I talk to my Tuktuak. I talk to my where the...
1: Alas 6:56 na may galandag na sa itong bagbanag-ubanuban. Mas problema anigab nga nung mga anak, masyagab, ha? Oh? Oh? Di ba siya mo... Oh? Oh? Ha? Oh, ang BSI? Mapalungon sa siguro niya. Palungon, no? Niya iunog-usab, ha? Exit. Oh, yun na tunig-usab kayo. Muraga, kuhan siya, eh. Wak ka kape. Ato sa ni mga igalang pakapihon o Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang ato mga kahimanan diri, ah. Amog yapon. Di siya kasabay sa ako ang akong kamot by... Oh?

0: Ahora de ahí, ay, banto gras, ¿qué cono ve? Ah, cana. Ayan. Banto gran ano mo ungot man sa kana adagi. Agi pa de siya og ilawom de. Maing bunta, kiniyo tanan pag-usap mga katropa. Good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Yan. Unay gusto na ko kanang rapid ba rapid, no? Kay Bullseye Rapido naman itong programa. Bullseye Rapido. Bitaw, welcome. May kailas ang tulumanaw ng Bullseye ning Martes edition. Huwag yapon ninyo magkaupan, katropa ng Arnel Cortez. Mayong bunta, ganin yung tanan mga katropa. Ah, tok-tok na badaya, tok-tok na tangtanan.
1: I talk to my, where the...
0: Tapos na itong presidente, sige rin katok-tok ay. Mayong buntag sa itong mga katropa, there is 23 ka mga barangay naglangkob sa itong syudad sa Tagong. Good morning. Good morning. Itong mga katropa, there is terminal. Mga katropa na ito, there is palengke. Itong mga kaigsuna na Mindoro, silang tagsatag sa ka mga panimalay, samtang ng api. Ang binagin ang atong mga senior citizen, kumustag mayong pagpanikay-sikay. Good morning! Mayong buntag ninyong tanan sa atong mga katropa diha. Ang naasila mga sakyanan, nagabiyahe, amping mo kanunay. Itong mga katropa diha, ang naasila mga tindahan, nagplastar sa ilang tinda. Ang abli lang gihapon, bisa gamay na lang kay stock mga higala, sige lang. Ay, ayaw kawas paglaom. Ayaw kawas paglaom. Bahala gamay na lang stock. Ablihi lang gaya po ang atong sira-sira store niya. Okay. Ano mag-inay? Kuna? Hulat na mga ikalang makarilista o card. Makarilista o sana kining asa. No? Para masudla na po mga higala niya. Ano mo siya? Pangutang anang turko kay naku kay nagprosinto na. Kaya mo maipit inyong kuna? Maipit inyong kapital? No? Mabayad ras arawan? Hindi na ginintawon, may gala pwedeng manirado kay namay mga bayron na adlaw-adlaw. May nalang maruling-ruling ko, no? Tabang sa bayintawon na may gala. Uy, o sa kaminoto na lang yan, magala 7 na! Good morning! Mayang buntas sa mga katropa na to, diri sa Davao del Norte, kumusta man mo? Mga katropa na to, diri sa Island Garden City of Samal. O, diri sa mga galas area ni Mayor Jury Lampagos, diya sa may Panabo City. Good morning! Mayang buntas sa mga taga Panabo, kumusta ang ito ang pagpanikay sikay, giron? O, sa mga taga-Panabo, mga higala. Good morning! Atong mga katropa, usap din sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning! Din mga higala sa Carmen. O, diya sa may Braulio Duhali. Diya sa may San Isidro, Sawata na. O, okay, usap naman pa nga. O, diya sa may Sawata. O, mga katropa na to, diya sa may Asuncion. Yo, Corilia, Kapalong, Talaingod, good morning! Good morning! Mayroon sa din may higala sa Davao de Oro. Sabi na, mga higala din sa area sa Laak. Mga katropa na to sa Mawab. Kumusta man mo? Kita-kits na karoon ngapit sa 26 po na sa July. No, ala sa tuag XFM Y2H Clinic Caravan, no? Karoon ngapit sa 26 ka na, mga higala. No, alang sa atuag caravan og libre nga check-up, mga igsoon. Kunya, discounted, mga higala, or mapalit nyo barato, ang mas barato kaysa butika, ang mga produkto, mga higala, sa Yes to Health anang mga panahuna. Kita-kita ta, pohon-pohon, mga higala. Maayong buntag sa itong mga katropa diri sa Nabunturan, diya sa may Montevista, no, diya mga higala sa Mungkayo, o gusod sa ta, diri may higala sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan. Naog sa ta, may higala diri sa Mako, Mabinig, Pantukan. Good morning ninyo. Good morning. Atong Silingan, may higala mga probinsya, diri sa may Davao Oriental. Good morning. O gadi asa, may higala mga porsyon diri sa Davao City nga maabot, may higala sa to ang signal. O, sa 107.1, good morning ninyo. Good morning. Ang mga katropa diri sa Bukidnon. No, mga katropa, usab nato dinhi may gala sa Agusan del Sur. Good morning. O, ang tanan may gala naminaw. Nagasubaybay may gala sa itong programa, mapa-YouTube ka man o Facebook ka man. Good morning kaninyong tanan. Good morning. Kita may gala nagabanginawot niya ang grasya at panalangin sa tulabaw nga magagagaw. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ninglaing adlo na usab, laing panid na sab sa itong bagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan, katropa. Dira to kalimtan ang pagpasalamat sa atong labaw nga magagagahom. Aron kita mga higala nga mabuligan sa atong pagpanginabuhi. Sa aton mga kasimanwa. Sa aton mga kaigsuna mga Bisaya, no? Lokop mga higala ka Bisaya Mindanao. Maayong buntag ninyo mga bay. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sa atong mga katropa nga mga kauturan suging dagpalamatita maya dayad nga aga kabadamo. Salamat sa inyo wayong tag nga suporta kapag subaybay sini aton nga pagpangalagad. Bullseye. Kabsat. Shout out mga kakabsat, mga kaisyon na nato, mga ibang Ilocano. Ajay Diti Banger. Naimbag na bigat kada kayo. Agyamanak katropa. Ato mga kaisyonan nga mga Muslim. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Ito mga ka-inspirasyon, mga kaisyonan nato diri mga higala, mga manubo di babaon, mga manubo agusanon. O basta, amuna di atanan. Kada Diyaw na masyema, yutiba mga suundat na minagkundan sa ita program.
2: Pulsaan! Pulsaan!
0: Saan ka nato naman mga kalumunan, mansa ka, mandaya ka mayo. Salamat ay gayod lumon sa pagpaningag mayo ni kanatang programa.
2: Pulsaan!
0: Sa ato mga kaigsunan diha sa mga... sa mga Tagalog dyan, mga kapatid pala, no? Mga katropa natin. Magandang umaga dyan sa ating mga katropa nagikinig, lalong-lalo na dyan sa Malacanang. magandang umaga po sa inyo. Saan man kayong panig ng mundo? Asa mo gibutang? Asa mo, saan ba kayo nilagay ng hanging maitim? Sa may Bisayaan na, asa mo gibutang sa hanging itim? Mayong buntag ninyong tanan, mga higala. Huwag asa mo gibutang sa Ginoo. Huwag Ginoo ay gabutang ninyo. Aguanta lang diya. Si taneng gabutang, ayaw aguanta diya. Sibat diya. Kay ipit ka diya. Sige, may pagpaminaw sa mga naka-tune in karon may igala sa ilang mga radyo. No? Plastar, unya, pakusgila na samtang ka mo. Kini mga higalang dunay mga gimbuhaton. No? Sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga kusina. Inyong panimalay. Sabi na kay Martes Mantaron, of course, mga higala. No? Pagtunghas mga bata, padayon. Unya, ayun yung kalimti mga higala nga pabalunan sa nato mga bata. No? Di na nato. Di na nato sundugo to sa una, may gala mo ingon ta nga. May bata nga, kami dito sa una. Kaya na to, no? Sa una na to. Mga bata ron, aron mga gala nga, mas maayo ang pagtuon. Dapat mga gala, doon nag baon, no? Di man sa ingon nga, daghag baon o dakog baon, basta naalang yung itaw ay, naalang yung makuot-kuot na ikapalit sa kantin. Baka mga gala, buhatan ni mo, himuan ni mo, kuan? Ikaw mismo maghimo og snack. Himo kag sandwich. Palamanan ni mo mga gala ka ng kamatis, itlog. Uban pa diha mga higala, no? Para mas sustansyado pa hinoon. Kaysa kadag junk foods may higala mo ipamaliton hinoon. Hindi man na-allowed na sa eskwilahan, pero na may mga kuan po, mga tindahan gawa sa eskwilahan. Makapalit niya po mga bata, mga kaigsunan. Alas 7:05 na ang Dagnas Morning.
2: Bullseye!
0: Mag-check attendance na kay Murag Ubay-ubay na nilistahan din eh. Taas-taas na mga higala. Ato mga katropa na to, mga miyembros Aguanta Party List, no? Natinangutan na kagahapon, may gala ko nga nabakunoy chapters Bohol. Naapirme. Kung asa mo, nadi ang chapters Aguanta Party List. Ha? Aguanta Party List. Ay, mukapila ng Libakira Party List. Kay, ipit mo diha, mabarangay mo anang inyong kalaki. No, makiha mo anang maghigala. No? Yan ang, giingon nila nga Libakira Party List. Himantayon Party List, kaubanan na sila. Oh, dito na mo sa Aguanta Party List. Kaya wag yung mukiha ninyo, anak. Shirley Liagas, mayang buntag.
2: Good morning.
0: Alfredo Hikali, mayang buntag. Dol, nakaigit na po ang pandamay. Ang second witness, bangag gihapon, liwat ra ni... liwat ko nung Rimundo siguro. Loris Pina Kabalpin, good morning. Kadrobang Arnel from Turil, Davao City.
2: Good morning.
0: Marina Donio, hello idol. Maayong buntag, may buntag po.
2: Good morning.
0: Oo, si Goyding, good morning sir. Watching from San Frans.
2: Good morning.
0: Punta de San Francisco, Agusan del Sur. Marina Donio, imong favorite doll. Si I talk to my talk to walk. Inyo ng idol, no?
1: I talk to my worthy.
0: Gani. Good morning, Mr. President. Good morning.
2: Good morning.
0: Kay Widi. Alas sa 7:06 na, paspasa sa oras, oy. Aliya ba ni mga igalan ng minuto, muligdas. Si Cleo, gahapon, Kalibanga. Sabi Kalibanga, bay? Nangaoning uban ba? Kamo. Marina Donio, nag-atang yun ko ni mo, sir, idol. Sugod na punta o katawa. Basta siguraduhan lang away magkakita ninyo nga magkatawa mo kamura kay delikado na.
2: No?
0: Maaan unya mo. Unsa naman ang membro sa Aguanta Party List nga hapit naman matrililing party list? Ha? Hapit na matrililing party list, no? Mayang buntag ninyo diha si Yang Oxalis, mayang buntag from Tagig. Magandang umaga mula dyan sa Tagig.
2: Good morning!
0: Si Sunny Tamsi. Uy, di basta-basta ni. Igagaw ni sila mga igala sa tukmo. Oh. Good morning, good morning! Si Sunny Tamsi. Good morning, sir, from Taguluan. Uy, taga-Taguluan. Misamis Oriental. Mayong buntag diha. So, gapaminaw ka lugar ka karon. Ang ilaha, no? Oh. Gapaminawa ka lugar karon. Ang mga taga Miss Or. Oh, si Regine Compuesto, may buntag des Daan Bantayan. Oy, may buntag Arhino Compuesto diay. No? Daan Bantayan, Cebu. Isa ni sa atong mga nagtabang may gala tong pag tunol na to og hinabang dito sa Jensen. Si Regino Compuesto.
2: Good morning.
0: Tisi Bangkori, mayong buntag. Ika nas mahaplag late. Good morning.
2: Good morning.
0: Abil man langit nas dipulog.
2: Good morning.
0: Ay daghana na ba ni layuan na ba ni ato mga igalang kwan? Good morning. Kadako bas budget sa hearing everyday sa impeachment trial 70 million kay ang dako bito kay no. Tingala bito ko ana mga igsoon ba. Di ba ka maalkansi ang gobyerno may gala aning atong impeachment trial? Pila may pangitao nila kay Sara, pila man kuno gikawat ni Sara katong 125 milyones? Katong confidential fund ba, 125 million, nga gikan na sang BBM.
3: Ay,
0: ha? Moto ilang ipangita, mag-eksoon? 225 million. Samantala, mag-egala, ang gasto nila karon sa kining impeachment, 70 million. Duha pa lang kaadlo, mag-egala, bawi-bawi na.
3: Ay, ha?
0: Kani, mag-egala, agwantahon na lang, no? Di ba kani, maalkansi, mag-egala, ang gobyerno nga, nangita sila sa 125 niya mo, nag-impeachment sila mga higala, ang gasto 70 matag-adlaw, sa tulo ka-adlaw pa lang, 200 G's na. Kada kong bungot sa ito, yung istorya hagod. O, tulo ka-adlaw naman nakalabay, matulo, day 4 na maghapon, o, tulo ka-labay yung simana, tulo ka-adlaw to. Karong simana nasa, insured ng tulo mga higala, sa ato pa, di modo, 400, ah, tama ba, 420 milyones may galang gasto. Santil mong karaan, may galang kagamera sa pangita.
3: Ay,
0: dili na ni murag di na gid ni accountability gastuhan yung sa kuan mga igala no gastuhan yung dako mga igsoon no kana bitong flood control hinuan nga trilyones ang nawa wa mga igala mag impeachment why mangita ha nga trilyon ang nawa mga igala why mangita kining 125 million kunong gikawat wa pa gi klaro e klaro kay butang-butang ra no ay mga igala gipangita nila pag-ayo unya gastuhan og 70 kada adlaw. Wabot og napo kaadlaw 700 million na may gala gasto. Bisan pag moingon tag apil tong ingon nila 600 guno may gala sa DepEd. Oh, butang dala may gala nga kuan mo abot og mga 600 tong ilang pasangil kang Sara Megson. 600 na po kaadlaw may gala aning 70 million kada adlaw 700 na. Unya imagine nag pila pa ni kabuan may gala mo latas ning ka sani. Impeachment, butang dala may gala pinakasayo upat kabuan. Na. Muna ginayon, may gidanga. Alkansing panudlanan. Pero dili na mga igala para sa ilang. Importante, nga di nila mapadaga na si Sara. O ginailaha mga igala nga tumong o tinguha diha. Nga makonbikto. Aron mga igala nga di na makadagan pagka presidente kay nanaba, humanto ni gawas ng Surveys Publicos Asia. Karon ingon sila nga, kung ano ko noon, naibagong survey. Na nisakan ako no mga igala ang rating ni BBM gikan sa negative 50 nag negative 7 na negative lang gyapon
3: ay
0: muna ginayon kada kong bungot sa itoy na 11 na 12 na 13 oh si kisabay niya si Florespina Kabalpin ayong buntag Koreanong Hilason Amina Pangandaman na promote na sa Islamic Bank unya si Bunuan State Witness o di ba masaya. Kato mga nalambigit, may gala mga pangan. Wala na, nga-promote na. Si Bunuan, may gala nga matod pa hapit na pirmahan o wati ang kuan, may ang clearance.
3: Ay,
0: na, nahimo na noon, may galang state witness. Oh, kang ang kaso ni Chisi Escudero, gibasura na po may gala sa korte. Ang galing.
3: Pinawa!
0: E dito alabat, may buntag. Good morning, Idol, Kartropang Arnel, Aguanta Party List. Ang buntag dia sa mga wapa na membro, pamembro na mo sa Aguanta Party List. Cleo, Mundo na aman. Wapa si Mundo. Inyo na yung kwasi mo, di na mo comments Mundo ba, kayong giaway. Abel Manlangit, ang witness nga gisala nila, same raman na gapon sa unang witness. Abogado man siguro tong ilang witness gapon. Si Attorney Lutok. Naglutok. Sige, glutok ba? Kailan mo glutok? Kanang galutok lang mata.

0: tulo na ba din hon? Og 3-in-1 ani kay wa na ikapalit sa Santon Gold Coffee Mix. Membro na mi sa Aguanta Party List nimo.
1: Ayaw surrender, aguanta lang.
0: Gani, gani, gani. Oh. Kumusta ho na to niya to na to mga membro sa Aguanta? Oh, si Jeho Albiti Hisoro, Idol Morning, Minaw, Mahota, Aguanta lang, no? Ibos Iban Moreno nga naglutok ko nung kalimutaw. Attorney Lutok. Orlan Perez, Mayong Buntag from Mako. No, si Pingping Tanchado Montesilio, good morning.
2: Good morning.
0: Marifi Mahinay, Balangan, Mayong Buntag.
2: Good morning.
0: Kumusta ang typo? Oh, mali ang pizza. Sa apidabit o sa sabina, puro mali. Ano nga mali? Saan man tirada sa prosecution, no? Puro mali na mga pizza. Saan na? Dugay na sila gisita, magahigala ni kuana na, no? Senador Amy, ano, mali lang gihapon. Oy, si Ma'am Amy Cabrera, may buntag ni mo diya katropang Amy, no? Good morning. No, ato ang chapter president diya sa Saudi Arabia, mga igala sa Aguanta Party List. May buntag, ma'am. Promoted na ka, ma'am. Promoted na ka. Kay karumbog kita ni mo ba? I-promote ka diretso. Ikaw na chapter president sa Saudi sa Aguanta Party List.
3: Pinawa!
0: Oy, tinuod bitaw ka na mag-abroad ka o niya di ka kagwanta. Layo rin dulo kabulan ni mo. Uli ka diretso. Oh. Kana nga itong mga OFW ba kay gala? Membro na sa Aguanta Party List. Kuyo na sila mo Aguanta. Tinuod ay. Munarbaho ka may gala na nang dihakas malugaran ng mga Arabong bunguton. Na! May man mga gala maka, o di ka kagwanta, pauli yung kagyan. Oh, wala uban may gala. Pag-abot dito, dua kabuan, ay di makaya, di kagwanta, uli. No? Pauli mga gala. Ami Cabrera, no, like and share, subscribe. Salamat nimo, ma'am. Merlando Bonifacio, good morning. Idol from Ipil, Sambuanga, Sibugay, good morning.
2: Good morning.
0: Linong Korea, dili jog ko kita na Aguanta Pads ba? Wala guro na sa YouTube. Ay, wala ni sa YouTube, Glenn, ang kining Aguanta. No, sa Facebook na ng Aguanta Partilis, kaya pang Facebook na. O, pag gani ko kalugar lagi, kaya suruyon pa na ko mga constituents na to. Pakuan. Unsaon man ikaron nga Aguanta ang butang way sapi aning kalakiha. Matutan ako sa mga constituents na to kaya tong piktusan na to gamayng bugas. Unsaon man may galag Aguanta man sa taan ay. Nagadto'y napaytoy parcel mga igalang kuha unon kay nailibrong gipalit. O para sa eskwela na wa pagi makuha. Tagdi mabalik to kay kami tunon kaayo, no? Sige lang. Namakak gani na mali-mali pa. Oh. 13 years na ko diri sir, ah, grabe. O mo na pinaka mo gani ma'am Ami, ikaw na karon ang chairman, chairperson di ay ikaw ang chapter president sa Aguanta Party List, no? Diya sa Saudi kay Trisi Katuig na gugang inagwanta diya sa Saudi. Ilaliman ka ana. O di ka kay baw mo agwanta di mangyo ka magdugay mga higala diya sa Saudi. No? Oh. Oh. So okay na ka na ma'am, okay na ka na. Nga ikaw na ikuan chapter president ha. Sa Aguanta Party List niya. Okay, si Charlie Rimadabia. Ang ato pong sini. Good morning, katropang Arnel. Magkapita og Santon Coffee Mix. Salamat sa among pinanggang pastor. Gihatagan ko niya og usa ka box nga Santon Coffee Mix. Salamat Pastor Harold Magalong. Mayo kay gihatagan kang pastor, no? Aguanta nganong ni Inter ngon si Rizzi Moore. Aguanta Party List. Ano man dyan ang kinabuhi? Di ka mo aguanta, di dyan ka kalahutay. Morning sir, astang lingawa gahapon no ilang witness nga may energy. Kautot-utot gikuhaan og script ni Attorney Sheila Siso. Josephine Pero Vicente de la Rama. Good morning, sir. From Nueva Fuerza.
2: Good morning.
0: Fernando Roa, maying buntag diya sa Langley, British Columbia.
2: Good morning.
0: Rizzi Moore, Robert Camiging, Minva Sakol, si Ellen Malasarte Chu.
2: Good morning.
0: Daryl Amor, maying buntag Sanggalaka, no?
2: Good morning.
0: Maying buntag Julia Anan Masadlan, Arturo Idquilia, Kuya Toto Villanueva, Eman Moreno.
2: Good morning.
0: Si John Jampon, ang siya doon ni ang kuan, usan ning imuha John kining chismosa partilis. Libakira partilis.
3: Ay,
0: Titing Lumotos, mayong buntag.

0: Good morning, Dol. Naka-live ka samtang namasada ko. Habal-habal diri sa Tagum. Salamat og amping di akano nay ting. Og mayong buntag diha sa kining atong mga katropa diyang pasahiro. Sir, dili ka ng jacket. Sir, moderator ba? Asa man ni? Asa man na naman? Sir, dili ka ng jacket. Sir, moderator. Hindi ko na-gets, ma'am. Daisy, itulie mayong buntag. Kanunay may nag-atang ni mo. Kauban si Jojo Amarillo gikan din sa Aguanta Partilis. Malabog chapter. Kadugayan, mag-orientation na gyud ta ni. Sa Aguanta Partilis. Alfredo Hikali, gikan po di ang mga igala sa Australia. Aguanta Partilis gyapon eh. No, si Erlinda Lariosa Aquilio Verga. Mayong buntag, Dias Mawab. No, mayong buntag katrobang net, tagpila ang inyong kape o magkaraban mo kada buntag jud mi naminaw. Sugod kada adlaw Dris Nuibo Iloco, Mawab Davao de Oro. Masayra na rabis, pero mas barato kaysa butika. Kay siyempre kami goy mo anha, mas barato gyud na. No. No, mayong buntag dia sa pamilya ni Nanay Erlinda Lariosa Aquilio Verga. Oh, may buntag DC Itoli, Randy Santisas, good morning. Nick Quahaw from Mako. Iron Strub, may buntag. Minaw, midiri karon sa... Iron na ba yun? Iron, ay na...
1: Pinawag!
0: Tama. Kalawag. Kansawan, mas tani. Iron, di ay. Iron Strub. No, from mga katropa nato na Minaw, karon sa Davao del Norte, Police Provincial Office, may buntag. Patuloy na magsisikhay ang ato mga kaigsuunan di mga igala sa Davao del Norte Police Provincial Office. Si Charles Luison, akong classmate. Yung siya nga, good morning dong, mag-donate kong 75 unya kay ayaw i-declare ha, sa susi. Para asa manas, Aguanta Partilis na. Okay, Dritos Picas, kakahana ba yung mensahe pa no? Ato ba ning, kwan, ato ning usa-usahon kay, para di mangluod, Dexter Labajo, Mediano, mayang buntag. Si Diona Albara, Ibarra, Maing Buntag, Leopoldo Safra Pardillo, si Rita Jubert Barbarona, no, Maing Buntag, dias Hong Kong. No, mga membro po ni sa Aguanta Partilis, mga igala dias sa, kuan, pa-jacket blue name. Asa man na, ma'am, pa-jacket ta? Tayo lang mama. Kisa na ni si Christopher Aternos. Aternos di ay, no? Membro ni sa Aguanta Partilis dias Bukidnon. GP Palabrika, pumikpik lito. Uy, dias sa Malaysia. Salamat pagi. Apakabar. Ito mga katropa di ay, mga membro na to sa Aguanta Partilis sa Malaysia. Si Naj Kusner, o mayong buntag usap, Tricia Ramirez, Ramirez Biro, no, maing buntag, bimbro gyapon sa Aguanta, no, Ringo TV, maing buntag. Pa shout out sa Ibiro, pwede mi mo apil ang Aguanta Partilis, nag-Aguanta maghakaron. Sir, pa shout out sir sa akong lugar sa Davao City ug sama Limaw, barangay mga Espartero ug Pala family. Shout out pro maing buntag diha. Og si kuan naman ni. Shout out doll from Katbalugan Samar. Bads Badong, impeach BP Sara Duterte now. Relibo. Wa man maka-comment mga higala diri si Mundo karon si Bads Badong. Ay nako. Oh, di na pod mga higala, lain na pod niya. Kining na po lain na assign tong niaging semana siya maning ga-comment niya ri. No, si Bads Badong. Karo, di anasad ni, suod na yun mga higala, si Bads Badong. No? Ingon siya nga, impeach BP Sara now. Impeach na imong kabuha. Dako kay gasto ninyong impeachment, yung ipangita, 125 million ra. O niya, ang gasto sa impeachment matag-adlaw, 70,000. Porbida, 70 million? Kapuang. Alas 7.23 na may garantag na sa itong pagpanag-uman-uman. Welcome. Ngayon ka mo may gala sa itong tulumanon ang Bullseye. Pa-jacket? Di ba ko kabaluan na, ma'am? So? Madloy ra ko ana usaw na Ma'am Ami. Kontaka ko sa murag friend naman ta ma'am sa kuan sa messenger, I mean sa messenger, no? Relibo na, no? Wala mas mundo. Karon mga igala si Bads Badog ang na-assign ron. Nga mo comment diri sa ato. May na lang gimantiniran tag usa mga igala. Na ay kuan agoy na itros na kasode, kuan na siya kanang diri na na-assign Ma'am Ami. Katropang Ami, diri na siya na-assign si Bads Badog. Kaya lang murag di off karon ni Mundo. Di off ni Mundo karon, si Bads Badog mo ina-assign. Sige, bira ah. No? Alas 7:24 na may galadag na sa Dumbag Panagubanuban. Mayong buntag ka ninyo tanan, mag-ampo sa ota. Para maliwanagan ni ato mga hunahuna. No? Iampo na ito may gala pati ng mga inyong gikalagutan. O kanang inyong mga silingan, inyong gikalagutan. Kanang mga libakira, iampo ninyo tanan. Sige, alas 7:24 magkaigsunan ng Tagnas Buntag. Kita magaigsoon sa atong pag-ampus bulsay aron mga igala kita mabuligan sa atong pagbalikay sikay. Ining adlaw may gala karon nga Martes mga katropa.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Kusay. Hinamdami kanuna ay magahigala. Ngang dautan mo sanay nining katilingban, gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahimo nga matarong ng iyog pos lamang.
0: Kusay. Kauban, sikat tropang Arnel Cortez.
1: Kusay. Sa magkausapay, gala kumustog, maing buntag, ganin yung tanan. Welcome, magahigala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong. Bullseye! Pila kaadlaw, wala ko kaatiman cellphone pero monitor ko sa TV sales programa ni mo. Salamat, Ann Mindres, mayong buntag. Si Pangag Mindanao, Pangag Mindahaw, uyawasan ni. Tago, shout out ko taga Tagom na Amidris Pantukan, Panganason. Musta high grade di aron? Napay mga patsing na to di aron? Musta riya? Das may Panganason. Nathaniel Codera, maing buntag, o tanan miyembro sa Aguanta Partilis. Good morning. Good morning. Livy Ibanez, maing buntag. Si Ray Gonzalez, Pisidas, gikan dia sa New Bataan, maing buntag. Si Nick Quahaw, o sa itong again, sa itong mga kapulisan, may gala dia sa DNPPO, maing buntag ng tanan. Si Jairo Sentis, mayong buntag. Murara naglubi, ang isa kabulig, nagyoy bumbuang. Ama ODI, no? Ilang, no? Ilahapod na, mga gala. Sagdi lang, kay naka-duty na sila karon. Sildado man na sila magaygala. Oh. Usay magdunga na sila pero murag day off ron mundo. Si Badge Badong ang na-assign ron. Ayon siya nga ating unya 600 600 million ko nang gikawat mga igala nga allegedly ha. Magkamakaingon gikawat daw pa magkay pamatuod no. Allegation man ang tanan mga higala. Mabito nang naitaral, mabito nang itrial. Okay, allegation na siya baga kay igsuonan no. Pero alkansi ta ani kay butang tala may galak 600 alkansi lagi apo panudlan sa gobyerno nga naman ang gastos impeachment 70 million may galang gastos impeachment unya ang guest dia murarag si amo adto ra may galak ato ganing vlogger ni Rizal Tiberos nga murag timos may galag naong
2: ayo ha
1: ato may galang si Lovely Granada ga lambi lang agi mga higala ga taas ng suwang mga isuang. Oh, ya papiling main character ko mo paso megala da sa hallway sa Senado. Una ino megala sa mga Bisaya giatay. Kada kong binuang dako alkansi ta. Ngano man? Pila to sa confidential fund ko no gikan na pong BBM. Ha? 125 gastos impeachment megala 70 million ang adlaw. Duha ka adlaw pa lang 140 na paldo na. Tiaw mo na mga higala, dakuas gasto eh. Samantala, wapat ay pamahaw ron. Samantala, kita mga higala, nagsigig, agwanta.
2: Ayaw!
1: Ha? Grabe. Muabot na pulo kaadlaw, mga igsoon, ikapito mga adlaw ron. O, 7 times 7, ana na lang. Pila na mga higala gasto? Ito na kalabay si mana, 210, karon plus 140. O, di, nanay, kamoy total di ako. Tiluuya magaygala. Mabot ni mabot na simba ko lang mabot pag siyam ka bulan ng impeachment. Wala na. No, wala na mga igsoon. Alas 7:30 na mga igala tag na sa atong pagpanagubanuban kadjot lang. Uy, nana po chismosa partilis diri oh. Aray ko kinsa may na bulahan anang hearing sir. Mo na giniingon gani mga igala nga murata magigsoon og namingwit og bulina og ipanna na tog pating.
2: Ayaw!
1: Murata mga igala ganang namaligyag manok kay ipalit og sardinas.
2: Ayaw!
1: Lugi kanunay. Lugi ang kubre mga igsoon. 7:31 mga igala dagda sa tubag para gubanuban na gab palihog sa ako ni Attorney Emmanuel Mahipos no ato ang partner ako ni partner kani adto wa isaksak da gab palihog ko gab wa may number ni si attorney kanina lang ako ang cellphone no ako na ni tawagan daan kay para makuan ako pero masuksok pa ni cellphone ako di ano oh dali lang alas 7:31 na mga higala antak na sa itong pagpanagubanuban. Oh, ato sa ding interview sa tayo. No, comment lang sa mo diha. Okay, partner, mayong buntag. Hello?
3: Hello, hello.
1: Okay ra ni partner direto sa messenger or mutawag ko sa number?
3: Pwede po dire, kung okay ka sa imo ang dating.
1: Okay ra man, okay ra. Sige. Ako sang ibalhin dito sa technician na partner kay para mas loud and clear ta.
3: Okay, partner.
1: Sige. Kay palihog ko, Gab, kay kauban na to ron si Attorney Emmanuel Mahipos, no? Kung ni mga igalang partner kani adto mga kaigsuunan sa programa na to, no? Dito pata sa Super Radio Davao niya karon na nasa ato na pud ning makauban. So ning disturbuhon si attorney kay busy ra ba in tawni. Attorney, mayong buntag.
4: Mayong buntag, Paz. Mayong buntag sa tanang naminaw sa Bulsay.
1: Kumusta? Good morning. Welcome sa ato ang tulumanon niya. Nalipay ko nga nakasingit lagi ko sa imong busy nga schedule.
4: Ay, salamat po. Nalipay po kong naka-istorya tapas o naka-appel ko usahin ng imong Bullseye program.
1: Salamat kayo. Partner, no? Daghan kayo itang mga OFW nga nag-atang karon, naminaw karon, o niya gusto nilang maliwanagan ani labi na itong kahapon, no? Itong kahapon nga witness, no? Unsa may dagan, unsa may unsay appreciation ba, no? Coming from a lawyer, no? Kasa witness kahapon, no? Katong si ator, si Lotok ba to? Abogado man tumura siya, no? Your thought as well, partner, ni ining impeachment trial karon. Go ahead.
4: Parte kaning atong ongoing impeachment sa Vice Presidente, apart kini sa atong yatawag nga democratic process isip sa ka Republican democratic state, no? Kay ang Vice Presidente sama sa presidente o guban pang high ranking official sa ato ang nasudnong panggobyerno are removable by impeachment. Kaya nga process, this is a political process, gisang atli sa Kongreso, the lower house dito magsugod, sila po ng prosecutor o ang Senate as the impeachment court. Pinasahin ni partner kay this is part of our Republican and democratic state of government. Nga kini mga hearing including kini Chief Justice ng Supreme Court, kini mga heads sa Constitutional Commission are removable by impeachment. Kaya nang murag pinasahi ni ba?
1: Oh.
4: Pero kini yung pinasahi nga paggamit sa impeachment process is part of a Republican and democratic state of governance. Nga din ang Pilipinas matapos atong batakang balaod, we are a Republican and democratic state of government. Ang soberanya nagagikan sa katawhan ug ang tanan nga gahom sa panggobyerno hinatag sa katawhan mo na ginayon. Nya kining impeachment kay high ranking lagi murag mo pinili manggo sa katawhan po sa ilan ang vice president. Murag ang at mga katawhan pinagi sa Kongreso, lower house kining sa Senate. Adunay kinang ito murag semi-recall ba concept. Nga kung dunay culpable violation o pagsupak ang impeachable officials sama sa vice presidente ba nga naana himutang sa atong batang balaod ang grounds, pwede siya tanggalon through process of impeachment. Munang nahitabo karon nga na ay impeachment proceeding sa atong Senado because the Senate is the impeachment court sa aning buluhaton. Nga ang lower house sila ang dito nagsugod na sila po mutayo og prosecutors. O nga, kanya-kanya ni na, siyempre kay namay og sa normal na kaso pa ni, bisag piskalya ang prosecutor, pwede niyo mukuha og kinang private prosecutors. So, muna nakita mo nga na ay private lawyers na prosecutor. Nagikuha ang lower house na itong mga haud sa ilang pagpanantaw nga mutabang sa prosecutor side sa lower house para ilang patunayan nga sad ang gayod ang vice presidente sumala pa sa gilitok sa atong batakang balaod og angay siyang tanggalon sa pwesto pinagi ni ng process ng impeachment. This is a political act of the people through the institution called Congress, the lower house and the Senate of the Philippines, partner.
1: Okay, salamat yan na partner. But mo paingon ta dito sa do na ba da kung posibilidad nga ang impeachment, partner, gigamit aron nga dili gyud ang main purpose is for accountability but gigamit sa lain nga tumong o katuyuan.
4: Possibly, partner, we do not know the intent, really, of the people behind this process of impeachment. It could be political, kaya mga politicians na sila tanan,
1: lagi.
4: Or it could be an honest parang adherence to the constitution, being the basic and fundamental law of the land. Sa ngailang pagpanlantanga, doon ay paglapas ang nabuhat ang Vice Presidente. But ako sa pagtanaw niya yun, isip usapod kay estudyante sa political science o gatulog po takas sa nalun niya itong bata-bata-bata. This is good political dimension of our government. No? O kaya si political because this is an act of the people done through the institutions they have created under the constitution. Na ay, muna ingon ko nga na ay Congress, na ay lower house, House of Representatives, na ay Senato. Ingon ko political because the president, the vice president are elected by the people, di ba? So this is democracy. Republican and democratic state ingon sa atong batang balaod. Karon, murag instead nga panagsan naman ko ito mag-election.
1: Lagi.
4: Every 6 years, ano, election ta. Tungo kaya wala pa may election niya, nagtanaw ng uban nga, dako-dako yung kalapasan, gibuhat ang Vice Presidente, nung nailang gi-invoke yung process sa impeachment, which is the part of the political dimension of our life as a nation. The people, through their wisdom, expressed through the elected congressmen and senators will somehow approximate the will of the people through the process of impeachment. Pero in the long run, kaya mong tanawin po, pag-apot sa pinili ay the people in the ultimate power and right as the source of sovereignty will determine kung kinsa yun ang itawag na itong angayan nga ilang hatagan sa pagsalig nga mudala sa rinda sa panggobyerno. Mo gani kung di gayi mahuman pa ng impeachment maabtag election ang tao na under ultimate wisdom being the source of sovereign powers and government will decide through the ballots kung kisa lang atagan o kining pagsalig. But in the meantime nyata sa proseso sa impeachment na po nahimutang sa atong batang balaod ni mo sa katawhan ug alang sa katawhan.
1: Tanaw ni mo attorney ni ini, salamat kayo. Tanaw ni mo ni ini partner, do na bay dako posibilidad nga mo abot pa ni dito sunod pang mudugay pa ni mulungtad pa ning impeachment trial kay matud pa nila 99 man daw kabuok ning mga witnesses.
4: Ay posible partner kung sundon jud ang proseso kay bisan pag gitog impeachment court o trial, they are bound by the due process requirement described in the Bill of Rights Constitution. And part of due process is to be heard. No? Dunggun ang
1: yun.
4: Kabilang panig. Una, kung sa sinultian pa sa unang panahon, strike but hear me first. Pakinggan ang ebidensya sa prosecution, pakinggan po ang ebidensya sa Vice Presidente. So di kumingon nga duha o tulo ra kadlaw. Kaya kung yung kadaghang keng galin niya diyang witnesses, ang tamang proseso is dungun yun na sila para makitaan kung doon na ba'y sufisyente nga basayan ang impeachment sa Vice Presidente. So pwede dito doon madugay kung sundod ang due process o ay shortcutay. Una yung lagay ko nga at the end of the line, kung di makadecide ang kining atong impeachment court, no? Maabot na election, then the people being the ultimate source of our sovereign power will decide parang yung ano, the wisdom of the people through the electorate will finally decide what is good for the nation. Kaya iba-iba ang kining atong tanang elected nga official bikan sa presidente hangtod sa konsehal sa barangay, they are there not because they have the right or on their own railways. They're there because the people elected and put them into office. Una ginayon nga, the Philippines is a Republican and Democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So all of those officials elected or appointed in government are there because they are the agents or representing the interests of the people. So, human anong pa sa impeachment, kung dugay-dugayon kay political lagi, a map election, then the people in their ultimate power as the sovereign source of government authority will decide through the ballots. Una na ingon nga the wisdom of the people expressed through the ballots, muna po yung muna, muna egg. Pero kung di pa abot election, mag-decide ang impeachment court, based on the evidence, then mahuman yun ang trial partner. Pero as to pilakaadlaw, adik, yung kung makapanag-partner, mga kung mananag-partner, ako walang proseso dyan na.
1: Tinood. Now, gisugda nila, naa sila nagsugod diri sa Article 4. No, sa article of impeachment dito sala sa ikaupat nagsugod kilabot ni ining video nga matud pa threat or grave threat kuno nga to sa kinabuhi sa presidente, sa iyang asawa ug sa iyang igagaw nga kanhing speaker partner niya. Ang contention sa prosecution is that usa kini ka culpable violation batok sa atong konstitusyon kay nakawa kuno kinis public trust no sa pagsalig sa tawo ngadto sa atong vice presidente. Now isip abogado, can you enlighten us, no? Makasapagitag mag-imagine ta nga atong lungguan o ulo ang isa katao, unsa ba?
4: Well, kanang sala manggod, usay relative na ba?
1: Mm.
4: Pero ang papanghadlok as a general rule, sala na. Pumuligay na nga, unay anak nga akusasyon, paminaw ng mga ebidensya o witnesses kung it constitute culpable violation. As a matter of general understanding nato, kung manghadlo ka, medyo kuna siya kanang threat, no?
1: Threat, no.
4: O niya, ang ginabawal man na sa ato ang tawag natong balaos sa criminal law, pero kinahinita pa mong gano'n, murag political in nature, niba? Kay ang abutan kung let the court decide kung pang-panghadlo pa itong ibot ni Sarah o a matter of expressing herself dahil siya ang murag dunay threat. Kaya na ba? Pero I will not decide on the merits partner.
1: Yeah.
4: We allow the impeachment court to decide. Pero sa ako lang, there was threat. Pero whether or not the threat, kung threat man ang tawag atong ipanulti sa presidente, would constitute a culpable violation of the Constitution, murag I will not pass judgment. Di man ko members sa impeachment court. Di man ko private prosecutor.
1: Di man ko
4: defense panel. Pero sa ako lang, simply, I don't know kung threat ang tawag ato, I will not pass judgment or not to be fair ba. Ang ako lang, magpahibalo nga, kung doon na may maingon man sa uban nga nang hadlok ang vice presidente, then that is a matter of appreciation. Depende sa pagpalantaw sa tao nga nakadungog o nakibalo sa gibuhat. Kaya on the part of the defense, na po sila nga di man ito papahadlog na, murag ito, conditional ba nga, isang na may tabo na, nagana na lang kaya ng partner ba? Kaya, isang na may tabo na mo ngayon, nabag holga, na nagana na lang.
1: Murag po si Kwan, karoon attorney ba? Si Kwan partner, si Donald Trump, no nga na po si pamahayag nga, whatever happens to him, na ano daw siya istawang isabot, nga bumbahan daw ang Iran. So, murag, inga na raman nga klase kun sa istorya, no? Pero,
4: murag conditional ba?
1: Conditional ba? Conditional. Kung na may tabo na ko, muna ginaingon nga, magbantay la sa gid mo murag ana ba ang dating pero kay makayon puta nga murbaog hinoon na magyud sila katungod mo gamit gyud sa balaod or mo palaban sa balaod pero murag sensitive ba nga kuan pagdawat sa statement coming from the vice president knowing nga na apoy ground iyang kasuko ato panahon na
4: ginoon la factor nga yung concept of force and violence ba kanang ingon the use of force as a deterrent to force and violence. Para ipakita mo, capable kang Maurice Bakba para dili na buhaton against si Emuha o si Emuha interest na itong mura posible pang buhaton nga kanang kasamok o perdisyon sa kalaban. Para ipakita nga mabito ang America style po, pakita lang kusgan sila na sila tanang kapasite para di po sila hilabtan ba. Muna yun nga, istoryahin na lang, pero istorya na lang, padungdungog na lang, pero di yun mo musugod kay bisag dako ang balos ba. Bisag ano nga concept sa uba, kinig ang wider pang pagpalantaw ng partner sa kanang itayangon nga panghadlok o threat ba kay anybody ang kahit dili emang vice presidente na may anong tendency nga adok-adok niya ka ay sige kaya mas grabe pa diyan imong abuton. Para lang panghadlok with utterly meaning muna imong buhaton as to normal threat and coercion nga naagi planong buhaton ba, but simply to discourage or diminish the threat na gibuhat po sa imuhang kaugalingon sa pikas nga partido. Mo ini isa sa pagpanlantaw din ha. But as a whether or not ang statement ni VP Sara was a simple ano parang deterrence sa threat sa iyang kinabuhi sa iyang pamilya, will let the impeachment court decide based on the evidence that may be presented by the prosecution and the defense in the process of the impeachment trial.
1: Mm-hmm. All right. So salamat niya na partner. Lastly no, sa imong tan-aw, yes, nagsugod naman ikaduhang semana namang yun. Sa imong tan-aw, kay nagraduhan ay sige man kuno panghambog po ning prosecution na ay grado sa ilang kaugalingon nga matod pa kuan sila kaning sila gyud daw ang lead ni lead atong nakalabayng semana. As a lawyer yourself, kung sitan naunin mo sa ilahang presentasyon, no, sa ilahang mga ebidensya o witnesses, partner?
4: Pagdating ng mga gibuhian nga mga pagsulti sa whether prosecution sa defense is part of the psychological warfare. Mura po ng gera sa mga sundalo ba nga murag dili ra may madaog sa binumbay o say madaog niya sa kanang psychological ba, hadlukay o pakita ng kusgan ba. Art of war shows na sometimes you pretend to be strong even if you're weak or pretend to be weak to hide your strength. Murag anak kuno ba? Kining gibuhat sa prosecution o sa defense ba ngayon papalipalabas sa media, part of this psychological warfare nga part po na sa tinuod yun nilang laban dyan sa impeachment court o kasi mo daog pero apil dyan nga makuha po simpatiya sa publiko pagpalabas oy strong me oy. Pero we don't know strong dyan sila di, kung dyan sa anak kay mulang imo ko nga at the end of the day we let the impeachment court the Senate decide kung strong bang evidence siya, katuuhan ba, enough ba to convict the Vice President on the charges for culpable violation of the Constitution. I would respect the prosecution and the defense or any lawyer representing them saying their own piece on the matter na strong sila, dakong ebidensya, well, it's part of kasi ikaw kung abogado ka partner, you have to believe na strong ang kaso mo.
1: Yeah, yeah.
4: Dahil kung kamuto ang strong mong kaso, appeal din na kadaan, ayun na lang pag-abogado diya. So tanani sila ng tindog niya, ma-prosecutor man o ma-defense, has to believe in themselves and in their evidence kung unsa man na, nga strong yun na ilang kaso. Muna nga, pahawda na sila niya partner, diskurso o pakita sa ilang abilidad ng lawyer, na minor ako na nga to ang mga senator judges kung kinsa ituuhan because that is part of the legal battle sa impeachment. So kita nga mga kuan lumulupyo, minaw tatanaw at na kay bahalag sila mo decide na ang puti sa railing appreciation, di ba? Bisang pag ang isa ka tricycle driver o isa ka mag-uumas bukid, o ano pa sabot nga, di po siya ka mo appreciate. Kaso lang ang power gihatag sa Senado. Ang pag-decide. Pero dawa ng pasabot niya, di ta mamino po katawan. Kaya I would appreciate kung mga katawan, part of their right as the sovereign Filipino people, will listen to the proceedings. Maminawan po ang mga argumento o presentasyon sa mga abogado o mga witnesses para individually naputay appreciation on our own. But again, we have to respect the institution which our constitution has vested the right to decide on the issue of the impeachment of the Vice President.
1: All right. So with that note, partner, salamat kayo no sa despite sa imo ang busy schedule and nahatagan tani mo chance no nga makauban diri sa ato ang programa sa busay. Partner, salamat og maayong buntag nimo.
4: Salamat partner og daghang salamat sa tanang namino sa bulsa og nakadug ni imong programa. Padayon dalay gyud ang Dios o kita magatanaw sa panghitabo sa atong nasod na unta kita at the end of the day magkayusa og mabango nato ang atong nasod gikan sa kalisod dalago ng Dios.
1: Salamat partner. XFM Katropa. Alas 7:51 mga higala inyo nabati attorney Emmanuel Mahipos no. Amo jud nay kuan sa lawyer bay no. Ganahan ako nga kuan no nga gini mga higalang opinion o legal opinion mga kaigsuonan. No, kanino tong kuan ba? Kining atong nakatunan po. Salamat kayo partner, no. Ato nang kuan mga katropa human atong interview. All right. Padayon ta maghigala, no. Nga kadali lang be. Sige, basa tag mga mensahe. Kini mga gipadangat diri mga kaigsunan. Si Guiding, hayahay kaayo ang mo ang mo patay walay balos, so kanang muingon nga patyo si BP Sara Inday. Sara, ako pabor ko ni BP Inday, Sara kanang prosecutor nga mga bakako na sila. Sige, di pa. Sunny Delphine, no? Sunny Delphine, asa naman to si Sunny, nawa man. Di pa si Bats Badong. Babahag ang buntot ni Inday mamaya sa pagtistigo ni Honorable NBA. Madili gani ni Abilables Matibang. Nasuko na gani si Kaitano. di man Abilables si Matibang lagi. Diresita Akaso. Good morning, sir. Bisan unsao ni Lagdaot. Ang mga Duterte mo daog yod gihapon. No? Felix Medrano, wala may kapuslanan na ng hearing nila for impeachment nga need paman kaha na mga butaran sa mga senador, nagtanong lang. Ang mga senador magyong mo butar, anak, mga igala. No? Sa ila, sila magyong mo hukom, anak. No? As our representative ko, no? Mga kaigsunan mo na siya. Idito alabat, no? Baliktad ang utak mo, Badong. Nagkuma-kuma, nagani itong lutok. Naglutok na lang ang mata. Usa tubag, uplok ka talaga. Uplok mabudi ay, no? Sunny Delphine, pahong jug ka Badong. Pugson jud nimog patuo ang imong kaugalingon nga maing laki ng imong BBM. Amaw, Bads Badong. Amaw man daw ka Badong, noon sa puga Badong. Merlita Argilias, maing buntag, sabay ni Adri. Bads Badong, takot sa sariling multo si Inday Sara. Di sumisipot sa impeachment trial, baka gisahin sa prosecution, lalabas ang katotohanan nga nang lustay ko, no? Diba, di pa? Robert Manaytay, watching from Barangay 5, San Francisco, Catalina, Negros Oriental. Ayan simbahon, maing buntag, kisa pa ni Adri, mga kaigsunan. Unsa may, nabasa ko na eh, no? Elmer Dalanan, inamaw naman ang ilang impeachment din ha. Wala man ay pulos, gasto-gasto, lana, balik-balik, istorya. Wala hinungdan, bisag unsaon. Pana nila, dili gyud na ma-impeach nila si Sara, pustaan ay pa. Berna Giale, maing buntag, watching replay from Australia. Ma'am, dili ni replay, ma'am, live kini, no? Replay na siya mutan now. Live ni atua karon, ma'am, no? Ang bumoto kahit pa, idito alabat, 80% sa house ang bumoto kahit pag sumama sa pagsamasamahin yung 80% na yan, manalo sa mga taong 32 million na bumoto ni Inday. Ingon si Inday Uplok. Uplok naman si Inday diri alabat. Max and Matt TV vlog. God bless. Good morning. Idol watching from Kabadbaran City. God bless. Salamat. Fernando Roa, isn't that ironic that the taxpayers are the ones paying for these expenses? I think okay lang kung ang impeachment genuinely acted by the administration. No? Sino may Duterte supporter? Sino may sabi Badong na 80% lang ang ng taong bayan 80% ng taong bayan ang pabor sa impeachment? Baka ikaw nananaginip ka ng gising. Raiden, nasaan ang 90% na sa negative trust rating ni BBM? Kisa pa ni Jiju, kalukuhan lang ang impeachment nila, waste of taxpayers' money. Gusto lang naman nila talagang siraan si BP Sara para hindi makatakbo pagka presidente. Daghan na nag-comment diri ay. Okay, padayon na mo riya. Si John Jampon, pwede na mo magpa-member sa Chismosa Party List. Dili ko mo promote ng Chismosa Party List, dira ko sa Aguanta. Dira ko sa Aguanta kay Muni ang pinaka-the best. Bads Badong, 85 ganina 80, karon 85 naman pud lagi ni.
2: Ayaw!
1: Usa naman na si Badong. Ingos basbado nga, 85% ng mga Pilipino suportado ang prosecution team ng impeachment trial versus Inday Sara. Sabi mo kanina 80, ngayon 85 na naman.
2: Oh.
1: Ako curious kayo ba eh? Pilay binulan sa trolls. Oh. Ako curious kayo ko pila mga higalay ka ng unsa di ka ng swilduhan sa trolls. Pero murag mo gamit isa maguna mag farm mangugaan na ba? Murag daghang kag dalon ba? No? Pila ba ka no? Okay, wa man ta kabaloan agud. Mutana lang ta. 757.
0: Bullseye.
1: Ay buntag ni mo di Pastora May Pilostratos, good morning. Og si Alvarico Vlog, no gikan dia mga higala sa ada lang ha, dia sa may Cebu area. No, kumusta man mo diha? No, kumusta ang panahon? No, diri karon mga higala sa atoang area sa Davao del Norte, Davao region, no. Ang atoang kuan karon is medyo alumo mga atong kawanangan. Walay no, walay uwan, unya wasag ka ang arangkada mga higala ang init. 7:58 na mga kaigsunan ang taknas buntag. Sa atong pagbalik. Ah, mo relax ako kadali ha kay 1 hour naman to. Every hour, every minute na. Every hour ta magaygalan, mag-commercial ta kay na yung mga makabayad unya ta. No, mga kaigsunan. 7:58 na. Ay mo kalibot kay magtimplas og kape atong kape mga katropa Santon Gold Coffee Mix gyud na. Ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan, no aduna ni mangustin, adunay malunggay, adunay turmeric, adunay chia seeds may gala, glutathione o collagen nga makapanindot may gala sa atong paminaw, makapamata na to sa atong pagkaduka-duka diha og maka makahatag bagi natong vitamins and minerals may galagumikan kay duna ni mangustin og makapaputig makapapahamis pagi nato mga kaigsoon gumikan kay duna ni collagen og glutathione mga igsoon. No, mintina ang paggamit pag-inom, no, pagtimpla may gala nining Santon Gold Coffee Mix mga katropa. May buntag diha may Bero. Oh, may buntag diha John Ray Batino, good morning. Yes, may gumamila kauswagan banay-banay Davao Oriental. Si Felix Medrano, mayong buntag. Ah, kasagaran ko no, mga IT. Amo din na sa trolls di ay. No. Ako curious lang ko, pilag yung swildo. Ah, mga katropa. Ah, buhat na silang mga dummy account. No. So, depende na ninyo, makikaway mong badong. Kung tanaw ninyo nga trolls na si badong, ah, depende ninyo makikaway mo anak. Kaya kung di na tao, ang ano, makikaway mo anak di tao.
2: Ayaw!
1: Oh. O di na tao, may gala ka na makikaway mo nang di tao. Kapuyon na madugay magsigig comment. Oh. Ay, buntag po sa itong mga mag-uumari ha. Good morning, kaninyo tanan. Ay mo kalimot, may gala para team gas o busok, may gala o bugat ang abot sa inyong umahan. Gamitin na may gala Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, magay gala. No, kompleto kinis mga sangkap nga mo ay makapahimo, may gala. Nga kinibang busok ang imuhang pananom. Huwag mapalit ni Miguel sa naguna mga agribit supply nationwide. Tuktuka, ingang agribit, mupalit ka og ining Latim Gas G Foliar Fertilizer para makaingon sa kagbos amo. No? Perting bugata sa imong abot, mga higala. Lumikan kay nakalatim gas ang gigamit niya ng foliar fertilizer. Napamatud-an na, mga kaigsunan, busa. Ay naglangan-langan diha. Ay na, aron di ka mapublima. Maglatim gas na, mga kaigsunan, no? Para sa atong mga pananom. Oras, balik ko ka doon, taon-taon ha, kanagaray lang, magtimpla lang kong kape. Oras ba, untop alas 8 sa buntag!
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Claire Skin Beauty Soap.